0: Nina Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.

0: Good morning, isang maganda, malusog at masayang umaga sa inyong lahat mga bata. Kayo ay nakikinig dito sa Radyo Magazine sa ating programang School on the Air. Kamusta kayo mga bata? Makakasama din natin ngayong umagang ito 8 a.m. until 9 a.m. today sa Master Control na riyan, Ms. Marichal Malimban at si Ms. Camille Umaling. Samahan nyo kami 8 a.m. until 9 a.m. para sa isang oras ng mga bagong kaalaman at aral na hatid natin dito sa ating programa. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan at kulitan, inaanyayahan ko kayo na mag-like at mag-follow sa lahat ng mga social media platforms ng Radyo Magazine. Nasa screen natin ngayon lahat ng mga social media accounts. Like and follow nyo na po kami. At mag-subscribe na din kayo sa ating YouTube channel. I-type nyo lamang sa YouTube at Radyo Magazine. At lahat ng mga nakikita ninyo sa social media na posting natin ay dumidirekta din po sa ating YT channel. Yung ating kwentong pambata, araw-araw na ginagawa natin dito sa programa, ay naka-upload din sa ating YT channel. May playlist pa tayo doon. Kaya pwede ninyong balikan yung mga episodes natin. At yung ating mobile app, ang PBS Receiver. Kung wala kayong radyo sa bahay, hindi excuse yan para hindi nyo kami mapakinggan. Dahil meron tayong mobile app, PBS Receiver, available sa Google Play Store at sa App Store. Wala kayong babayaran basta meron lang kayong internet connection. Kaya mga bata, ano pang hinihintay ninyo? Sabihin na kina ate, kuya, mommy, and daddy. Sana lahat ay may PBS Receiver na.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Mga bata, sa unang bahagi ng ating lessons ngayong araw na ito, pag-uusapan naman natin ang ibig sabihin ng characteristic. At para mas maunawaan natin ito at mas maging fun ang ating lessons of the day, makakasama rin natin live sa studio ngayong umagang ito, walang iba kung hindi si Engoy. Good morning, Engoy!
8: Ayan, magandang umaga!
0: Kamusta ka, Engoy?
8: Ay, okay naman po.
0: Ayun. Si Engoy ay makakasama natin 8 a.m. until 9 a.m. din para bigyan kayo ng mga aral ngayong umagang ito. At sabi ko nga, Engoy, para sa unang bahagi na ating lessons, pag-uusapan natin ang characteristic ng isang individual. Pag narinig mo ba yung characteristic, Engoy, ano yung unang salita na naiisip mo tungkol sa kahulugan nito?
8: Yan po ba ay yung pagkatao?
0: Pwede.
8: Ng isang tao?
0: Pwede. Pag sinabi natin mga bata na characteristic, ito ay tumutukoy
8: sa katangian,
0: ano? Yung mga character traits ng isang individual. Ito ay tumutukoy sa katangian. Pero alam mo ba, Engoy, na hindi lang ito basta katangian sa panlabas na anyo. Dahil merong character traits na panlabas at meron ding character traits na panloob.
8: Inside and outside.
0: Tama ka dyan, Engoy. Kaya every time na dinidescribe natin ng isang kaibigan o kaya kaklase or even si mommy and si daddy, hindi lang dapat yung mga katangian niya panlabas yung sinasabi natin. Dapat yung mga character traits din on the inside. So, dalawa yan.
8: Dalawa.
0: Character traits on the outside and character traits on the inside. So, para mas maunawahan ninyo mga bata, para pagka sinabi ni teacher, sige nga, i-describe mo nga yung best friend mo, alam mo kung paano mo siya i-describe on the outside, at alam mo rin kung paano mo siya i-describe on the inside. So, ito, Engoy, yung mga halimbawa ng character traits ng isang individual on the outside. So, tumutukoy dyan, syempre, yung mga physical na katangian. Katulad ng, sige nga, Engoy, magbigay ka nung nasa screen natin ngayon.
8: Ayan. black hair.
0: Oh, katulad ng bata, 'di ba? Meron siyang black hair. Ito ay character traits on the outside. Ano pa, Ingoy?
8: White teeth.
0: Oh, kitang-kita naman, talagang mapuputi ang ngipin ano ni little girl. At ano pa, Ingoy?
8: Cute smile.
0: Yes, at ang panghuli,
8: morena skin.
0: Morena skin, ang ibig sabihin sa Tagalog ay kayumangging kulay. So ayan mga bata, kapag pinapa-describe sa inyo ang isang individual on the outside, lagi niyong tatandaan na ito yung mga katangian sa ating physical na kaanyuan. Katulad nung little girl na nasa screen natin ngayon, meron siyang black hair, maputi ang kanyang mga ngipin, meron din siyang cute na smile, at meron siyang morena skin. Very good, Ingoy! At ito naman yung mga character traits niya on the inside. Katulad ng, Ingoy?
8: Happy girl!
0: Kitang-kita naman, talagang masayahing bata siya. At siya rin ay?
8: Loving!
0: Very loving! At?
8: Smart!
0: Mm-hmm. At panghuli?
8: Honest!
0: Honest! So mga bata, pagka pinadescribe sa inyo ang character traits ng isang tao, isang kaibigan, on the inside, ito yung mga bagay o katangian na hindi lang natin nakikita sa panlabas na kaanyuan. Makikilala lang natin at malalaman lang natin ito kapag lubusan nakilala na natin siya. Katulad nun, malalaman mo lang na mapagmahal siya pag lagi mo siya nakakasama. Malalaman mo lang na matalino siya kapag ka nakikita mo na lagi talaga siyang sumasagot sa lahat ng mga questions ni teacher. At ana siya kapag ka talagang napatunayan mo sa sarili mo yung katapatan niya. So tatandaan ninyo mga bata, no, ang character traits ay tumutukoy sa katangian ng isang tao sa kanyang panlabas na anyo o physical na katangian at sa kanyang panloob na anyo o yung kanyang character traits on the inside. So ikaw, Ingoy, kung tatanungin ka, ano mas gusto mo? Yung maganda ka on the outside o maganda ka on the inside?
8: Ah, syempre, maganda sa inside.
0: Inside. Yeah. Tama ka dyan, Ingoy. Ano, sabi nga nila, yung mga magagandang katangian natin on the outside, eh, minsan, eh, talagang nawawala yan, lalo na pag lolo't-lola ka na, di ba?
8: Yes!
0: medyo kumukulubot na yung mga mukha mo.
8: May wrinkles ka na.
0: May wrinkles ka na. Tapos minsan, kapag nasa adolescent stage ka na, tinatagyawat ka na.
8: Hey!
0: Pero yung katangian mo on the inside na ikaw ay mabuting tao, ikaw ay mapagbigay, mapagmahal, eh yan yung katangian na talagang hindi lilipas. Tama
8: oo,
0: ba?
8: Dadalhin mo hanggang
0: pagtanda. Tama ka dyan, Ingoy. Kaya wag nating kakalimutan mga bata na every time na tayo ay nagde-describe ng isang tao, kaibigan man o kaklase, o maging si mommy, si daddy, o yung mga ate at kuya mo, wag ninyo laging kakalimutan yung character traits on the outside at character traits on the inside. Kung si Ingoy i-describe ko ngayong umagang ito on the outside. Ang on the outside ni Ingoy ay meron siyang black hair.
8: Yes.
0: Meron din siyang cute smile. At ang isa pang physical trait ni Ingoy ay meron siyang dull eye. Kasi yung mata ni Ingoy talagang bilog na bilog. On the inside naman, Ingoy, kung i-describe ko siya, siya ay isang happy boy.
8: Yes!
0: Siya din ay isang smart boy.
8: Yes!
0: At si Ingoy din ay merong kind heart. Ay, na-touch si Ingoy. Tama ba?

0: 1278 AM.
1: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
2: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
3: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
2: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
4: Huwag!
5: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
7: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
8: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
7: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
7: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
9: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
7: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
9: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
2: Okay, class. Recess. Break time.
10: Yay!
11: Tignan mo tong baon ko.
12: Anong baon mo? Pahingi naman.
2: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
13: Hachi! Teacher, ano po yung hand, foot and mouth disease?
11: Teacher?
2: Ang hand, foot and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
11: Naku, nakakatakot naman po.
12: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
14: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
15: Fake news yan! Mali!
1: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
15: Fake news yan! Mali!
16: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
15: Fake news yan! Mali!
5: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
17: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
18: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
17: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
18: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
17: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
0: school.

0: On the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
1: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: We're back! Tuloy-tuloy pa rin ang ating lessons ngayong umagang ito dito sa School on the Air. Kasama pa rin ang inyong best friend, wala iba kung hindi si Engoy. Engoy, good morning!
3: Hi, good morning!
2: Samantala, Engoy, ano, para sa ating tuloy-tuloy na lessons ngayong umaga, pag-uusapan naman natin ang English time!
3: Yeah, English time!
2: Today is English time. Alam mo ba, paborito kong subject yan nung nag-aaral ako elementary high school.
3: Siguro mataas po yung grade niyo dyan.
2: O hindi naman. Paborito lang, pero hindi naman nangangahulugan na talagang mataas yung grade natin. Talagang gising na gising lang ako every time na English ang pinag-uusapan namin sa classroom. So para sa ating English lesson ngayong umaga, mga bata, ang pag-uusapan natin ay ang tungkol sa paggamit ng this and that. Use of this and that. At sa screen natin, ma-define natin kung kailan at kung paano ba natin ito ginagamit. Engoy, sige nga, basahin mo, kailan at paano ba ginagamit ang this sa sentence?
3: Ayan. Use this when you are referring to an object or person near you.
2: Totoo yan, ano? Ang this ay ginagamit sa sentence o pangungusap kapag tayo ay tumutukoy sa bagay o sa tao na malapit sa atin. Yan ang tatandaan ninyo, either malapit o hawak mo yung isang bagay. At ang that naman, Engoy, ay ginagamit tuwing...
3: Use that when you are referring to an object in a distant place.
2: Yun. Kaya naka-bold yung near at distant natin kasi doon nagkakaiba yung paggamit natin ng this and that sa sentence.
3: Yan yung mga keyword.
2: Totoo ka dyan, Engoy, ano? Kaya kung ang this ay ginagamit sa mga bagay at tao na malapit o hawak natin, ang that naman ay ginagamit sa mga tao o sa mga bagay na malayo sa atin. So, mas madaling tandaan. This kapag malapit, that kapag malayo. At para mas maunawaan natin, Engoy, syempre meron tayong mga set of examples. Unang-una sa example natin. At gusto kong basahin mo, Engoy. Sige nga.
3: That is my new ball.
2: Sa pagkakataong ito, ginamit natin ay that kasi ang tinutukoy natin ay ang ball na malayo doon sa ating subject. That is my new ball. Very good, Engoy. At sa second example naman natin,
3: this is my little brother!
2: Yeah, tama ka, Engoy. At dito, ginamit naman natin ang this, mga bata. Dahil ang this ay tumutukoy sa tao o sa bagay na malapit o hawak natin. So, this is my little brother. Hawak-hawak niya yung little brother. Kaya ang ginamit natin ay this. At sa third example, Engoy,
3: that is a butterfly!
2: Tama! That is a butterfly. Mga bata, muli ang ginamit natin dito ay that. Dahil tumutukoy ito sa butterfly na lumilipad sa malayong distansya. Kaya that is a butterfly. At sa last example, Engoy,
3: this is my favorite ice cream flavor.
2: Wow, parang ang sarap naman nun, Engoy.
3: Okay, yung flavor yan.
2: Anong flavor? Feeling ko vanilla.
3: Ah, oo nga.
2: At dito, mga bata, muli ginamit natin ang this. Dahil ito ay tumutukoy sa bagay na malapit o hawak natin. This is my favorite ice cream flavor. So, tatandaan ninyo, mga bata, mas madaling maunawaan, tama ba? That kapag malayo, this ang gagamitin natin sa sentence kapag ito ay malapit o hawak-hawak mismo natin ang isang bagay. Kagaya na lamang nito, Engoy, this is a microphone. Dahil ito ay malapit sa akin. Ikaw ba, Engoy, pwede ka rin ba magbigay ng example ng this?
3: This is my microphone and that is yours.
2: Tama ka dyan, Engoy, ano? Very good si Engoy. So this is my microphone and that is yours. Tama naman, tinutukoy kasi ni Ingo yung microphone niya at yung microphone na malapit sa akin. So this time naman, Ingoy, mag-iisip ka naman. Ako muna, ha?
3: Okay.
2: Gagamitan naman natin ng that in a sentence. So that is a television. Oh, yung nasa harapan ko ngayon, malayo siya sa akin, kaya ang ginamit ko ay that. It's your turn, Ingoy.
3: That is a camera.
2: Tama, dahil malayo ang camera kay Ingoy, kaya naman ito ay ginamitan niya ng that. Muli mga bata, tatandaan ninyo this kapag malapit ang isang bagay at that naman kapag malayo ang isang bagay o isang tao na tinutukoy natin sa ating sentence. So may bago na naman tayo natutunan, use of this and that. At sa sunod na ating English lesson, pag-uusapan naman natin kapag plural o marami yung tinutukoy natin. Maaring malapit sa atin o kaya malayo sa atin. Ano kaya yung salita na gagamitin natin sa mga sentences? So yan ang aabangan ninyo. Ngayon muna singular, isa pa lang yung tinutukoy natin. Kaya this and that. Samantala mga bata, para sa tuloy-tuloy nating lessons of the day, magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning, walang iba kung hindi sa
3: School on the Air!
0: School on the Air, on the katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
1: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes!
7: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
8: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
9: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
8: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
10: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
8: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
11: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
8: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
10: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
11: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
5: Okay class, recess, break time!
12: Yay! Tignan mo tong baon ko.
13: Anong baon mo?
3: Pahingi naman!
5: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
12: Achoo! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
13: Teacher?
5: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
12: Naku, nakakatakot naman po.
14: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
15: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
0: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
1: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Mga bata, tayo ay nagbabalik dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning, syempre sa School on the Air. And this time ay isa sa paborito nating segment, ang ating kwentong pambata. At ngayon, ito naman ay ihatid ng inyong best friend na si Enggoy. Enggoy, meron ka bang handang kwento ngayon?
3: Ah, meron po!
2: Anong pamagat ng kwento pambata natin?
3: Ang pamagat ay The Tale of Payatas.
2: The Tale of Payatas. So ang ibig sabihin nito, yung parang alamat ano, ng lugar na payatas dito sa lungsod Quezon.
3: Yes.
2: So yung mga binabahagi naming kwento, lalo na ni Enggoy dito sa programa, ito ay mula sa donasyon ng Quezon City Public Library sa ating programa. So meron silang mga libro na pinublish mismo nila at yun ay gusto nating ibahagi dito sa programa at yun yung isa-isa nating sinisimulan. So ngayon, ito naman ay tumutukoy sa kwento sa likod ng payatas. So pag sinabi nating tale mga bata, ito ay produkto lamang ano, ng imahinasyon ng sumulat nito. Kaya wala itong solid ano, na katunayan na talagang nangyari ito. Ito ay produkto lamang ng imagination o alamat ano, ng pinagmula ng isang lugar. Kaya para mas malinaw lang, kasi baka sabihin ng mga bata, lahat 100% na binahagi natin dito, yan talaga yung kwento ng payatas dito sa Quezon City. Hindi. Yan ay produkto lamang ng imahinasyon ng sumulat nito. Tale of Payatas. Ready na kami, Enggoy. Simulan
3: yan,
2: na natin
3: na
2: ang ating kwentong pambata.
3: Yan. The Tale of Payatas. Sa simula, may isang lugar na tinatawag na Payatas na matatagpuan sa puso ng lungsod Quezon. Ang pangalan ng lugar na ito ay nagmula sa payat sa taas, na nangangahulugang bulok ang lupa. Noon, ang payatas ay kilala bilang isang tambakan ng basura, ang pinakamalaking tambakan ng basura sa Pilipinas. Tuwing umaga sa payatas, gumigising ang mga residente dahil sa tunog na hatid ng tilaok ng manok at tawanan ng mga bata. Ang makikitid na mga daan ay dadalingkas sa mga barong-barong na ang mga dingding ay puno ng palamuting nagkukwento ng kanilang tapang at pag-asa. Noong 1976, idiniklara at kinilala bilang isang hiwalay na barangay ang Barangay Payatas. Natuwa ang mga residente. Itinigil na nila ang pagtawag sa kanilang barangay ng barangay bilang Ocho. Ang tambakan ng basura ay naging sanhi ng alalahanin sa mga naninirahan sa payatas. Subalit nakatulong din ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng tahanan at trabaho sa mahigit 4,000 mga ngalakal at kanilang pamilya. Patuloy ang pagbibigay tulong ng gobyerno upang mapaayos ang pamumuhay ng mga nakatira sa Payatas. Sa Payatas, maraming tao ang naninirahan ng sama-sama. May mga pamilyang mula sa hirap na rito na itayo ang kanilang tahanan. Kinalauna, nagsimulang magpalitan ng kwento at tawa sa isa't isa ang lahat. Sa ilang bahagi ng Payatas, may mga taong nag-aaway para sa pagmamay-ari ng lupa. Minsan, hindi malinaw kung saan ang simula at hangganan ng mga lote at nauuwi ito sa pagtatalo. Sa kabila nito, nanatiling matatag ang Payatas tulad ng isang malaking pamilyang magkasamang humaharap sa mga hamon. Gayunpaman, ang Payatas ay isang natatanging lugar dahil nagtatagpo ang mga lumang kwento at bagong pangarap. Sa kabila ng mga hindi pagkakaunawaan, alam ng mga tao sa Payatas na sila ay buo at magkakasama. Ang lugar ay tulad ng isang kobrekamang may burol, sapa at bitak. May mahaba rin itong pilat na nagpapaalala sa lahat ng mga lumang kwento ng lugar. Ang mga itinayong bahay ay naghihintay ng mga bago at kapanabik-panabik na pangyayari. Ito ay lugar na puno ng lihim at pag-asa. Ang paglibot dito ay tila isang pakikipagsapalaran. Ang isang kalsada ay nasa matatarik na burol, habang ang iba ay tinatawid gamit ang tulay na gawa sa kahoy na nasa itaas ng sapa. Dinadaanan ito ng mga kotse at truck na umiiwas sa mga butas at lubak ng kalsada at ligaw na manok, habang ang mga motorsiklo ay mahusay na umiiwas sa mabigat na daloy ng trapiko. Hindi lahat ay nagmamay-ari ng kotse o motorsiklo. Marami ang sumasakay sa makukulay na mga jeep. Ang mga sasakyang ito ay bumabaybay sa lansangan, habang ang mga tsuper nito ay sinisigaw ang kanilang destinasyon upang makakuha ng mga pasaherong na nag-aakyat baba upang makasakay. Sa Payatas, maglakad o sumakay man ng makukulay na jeep, lahat ng biyahe rito ay may dala na pambihirang karanasang para sa iyo. Sa mga bundok ng Payatas, ang mga pamilya ay masayang namumuhay na tila mga sinulid ng isang malaking kumot sa pagkakabigkis-bigkis. Ang Area A at Area B ay may kani-kanilang kwento, habang sa lupang pangako, ang tahanan ng pinakamahihirap na pamilya may pag-asa na laging nagniningning. Sa ilalim ng pamamahala ni Dominador Bardocchello, ang mga pamilya mula sa Fort Bonifacio ay nagsama-sama at binuo ang Commonwealth Consumers Incorporated. Ipinakita nila kung gaano sila kalakas, kung sila ay kikilos bilang grupo, at ang patunay na kung magkakaisa, makakamit ang ating layunin. Matapos ang Revolusyong EDSA noong September 1986, inilaban ng mga naninirahan sa Payatas ang kanilang barangay upang mapasa kanila ang lupang kanilang tinitirhan at sila ay nanalo. Ang barangay Payatas ay ginawa nilang katangay-tanging lugar, puno ng kasaysayan at kwento. Ang mga naninirahan sa barangay Payatas ay masaya at ipinagmamalaki na dahil sa kanilang pagtutulungan, nakamit nila ang kanilang mga nilalayong gawain. Tulad ng isang malaking pamilya, lalong tumibay ang kanilang samahan. Basta sila ay sama-sama, sila ay handang humarap sa kahit anong pagsubok at hinaharap. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na lumago at umunlad ang Barangay Payatas bilang isang komunidad na natiling matatag at nagtutulungan ng mga tao upang mas mapabuti pa ang kanilang lagay sa kanilang mga tahanan. Alam nila na sa kanilang pagkakaisa, walang pagsubok na hindi nila malalampasan. Naging malungkot din ang buhay sa Payatas. Ang dating Payatas dump site, ang lugar kung saan dating nangangalakal ang mga tao, ay may dinalang panganib. Noong Hulyo 2000, gumuho ang burol ng basura na ikinamatay ng maraming tao. Marami ang nalungkot, ngunit nanatiling matatag at matapang. Ito ang Barangay Payatas, isang lugar na humaharap sa maraming pagsubok, ngunit nanatiling matatag at puno ng pag-asa. Sa bawat pagsikat ng araw, ang mga bata ay naglalaro sa kalye habang nagkukwento ng istorya ang mga matatanda. Dito na muna nagtatapos ang aking kwento.
2: Ayun, napakaganda ng kwento natin. Ano muli, ito ay mula sa Quezon City Public Library. Donasyon ito para sa ating programang School on the Air. At hindi naman talaga natin makakailaenggoy, ano, na kapag narinig talaga natin yung Payatas, ang unang pumapasok sa isipan natin ay tambak-tambak na mga basura.
3: Yes.
2: Di ba?
3: Dump site.
2: Dump site. Pag narinig mo talaga yung Payatas, yun talaga yung tumatatak na sa atin, ano. Pero syempre, may mali din doon. At huwag sana natin laging isipin na ang Payatas ay isang dump site. Dahil ito rin ay maraming mga mamamayang nakatira dito na nag-aasam din ng pag-asenso. Tama ba, Engoy? Mga mamamayan na syempre ay gusto rin ng kapayapaan, maunlad na bayan. Kaya sana alisin na natin sa ating isipan, ano, na pagpayatas, dump site, puro basura. Marami rin magagandang pwedeng makita,
3: yes,
2: dito. At syempre, yan ay sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya. Mapa local government unit at mapa national government unit. At nakakatuwa, Engoy, ano, every habang nagkukwento ka nga, na-realize ko na maganda din pala na yung mga kwento patungkol sa lugar natin, kung saan tayo nakatira, ay isalin natin sa wika na mauunawaan ng mga bata para alam din nila kung ano talaga yung nangyayari sa lugar mismo nila o sa community na kanilang tinitirhan. Katulad nung kwento natin ngayon na Tale of Payatas, hindi mo naman yan basta maibibigay lahat ng impormasyon sa bata ng straightforward, ano, na mauunawaan nila. So maganda na dinidetalye din natin sila o sa wika na mauunawaan din nila. So, yan ang isa sa mga realization ko ngayon. Na sana yung mga local government units ay talagang nagbibigay sila ng initiative na mas maunawaan yung mga batas nila, panuntunan nila, at mga ibang bagay patungkol sa komunidad. Hindi lamang sa mga magulang, ano? Hindi lang sa mga guardians, pati na rin dun sa mga bata. At kung paano, isang paraan dyan ay ang storytelling o paggawa ng mga libro ayon sa wika ng mga bata. Maraming salamat, Engoy, para sa ating kwentong pambata.
3: Wala nga naman po!
2: The Tale of Payatas. At sa pagbabalik natin, marami pa rin po kaming hatid ni Engoy ngayong umagang ito. Dito pa rin yan sa kung saan mas fun ang learning. Mga bata, sabay-sabay nating sabihin ang
3: School on the Air!
0: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
8: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol, ah. Masubukan nga.
9: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
8: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
10: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko, hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
8: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
11: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
8: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
10: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
11: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
18: I love it when you call me Senorita.
19: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
17: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Davao. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
20: Pauso.
17: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about Keri o Marites?
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
21: Fake news yan! Mali!
22: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
21: Fake news yan! Mali!
23: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
21: Fake news yan! Mali!
24: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
25: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news.
4: Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
5: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
4: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
5: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
4: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News, mula sa Radyo Magazine.
0: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
1: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Samantala, Engoy, nasa huling bahagi na tayo ng ating episode ngayong umagang ito para sa ating School on the Air Advisory. Engoy, may mga paalala lang tayo para sa iyo na din at sa lahat ng mga listeners natin and viewers. Ang ating School on the Air Advisory, paalala lang natin na ito ay para bigyang pansin at atensyon ang mga bata na merong kapansanan. Siyempre, tandaan natin, Engoy, ano? Na hindi lang dapat ang binibigyan ng kaungkulang respeto at pansin ay yung mga batang kagaya mo. Pati na rin syempre yung mga may kapansanan. Sila din ay may kakayahan at may karapatan sa iba't ibang bagay kagaya ng maayos na edukasyon, healthcare, protection, at syempre pakikilahok sa iba't ibang programa lalo na kung ito ay nakaayon sa kanilang kapakanan. So, huwag natin lagi silang ili-left behind, Engoy, ha? Hindi porket may kapansanan yung iyong kaklase o yung iyong kaibigan ay out of place o ili-left behind mo na siya. Kailangan ay maramdaman niya na siya ay kasama, siya ay kabilang sa grupo.
3: Kabilang sa grupo. Huwag ibubuli.
2: Tama, huwag ibubuli. Ano? Dapat lagi niya maramdaman na siya ay kabilang. At syempre, encourage din natin sila na isa boses kung ano man yung nararamdaman nila para nang sa ganun ay mabigyan din natin ito ng tulong at pagtugon. So yan ay paalala sa lahat ng mga matatanda pati na rin sa mga bata. At ito pa, may kinalaman naman sa pangkalusugan, Engoy. Lagi mong tatandaan mula sa National Nutrition Council na dapat daw ang mga batang kagaya mo ay kumakain ng 2 serving ng prutas araw-araw.
3: Ah, prutas.
2: Oo, you have to eat 2 servings of fruit per day. Yan ang sabi ng National Nutrition Council. So kung yan man ay si Charmaine.
3: Si Charmaine.
2: O kaya naman si Melanie. Kilala mo ba si Melanie?
3: Si Melanie. Ah, ano ba yan?
2: Si Melanie.
3: Iba
2: ang
3: na yung mga pangalan nila.
2: Oo, iba na mga pangalan. Si Charmaine ay orange. Si yes. Melanie ay avocado. So dapat kumakain ka ng 2 servings ng Melanie at ng Charmaine every day. Pero mga bata, joke lang yun ha. Ang tawag pa rin sa orange ay orange at sa avocado ay avocado pa rin. Baka pag nag-recite kayo sa school at tinanong, ano ang prutas na mayaman sa potassium? Tumaas ka ng kamay ngayon. Ang sabi mo, Melanie! Ano ang prutas na mayaman sa vitamin C? Tumaas ka na naman ng kamay. Charmaine! Nako, mali yun mga bata, no? Tatandaan natin, ang orange ay orange at ang avocado ay avocado. So, dapat kumakain kayo niyan 2 servings per day. So, hindi lang naman orange at avocado. Nandiyan ang watermelon, pineapple, banana, mango, dragon fruit, at marami pang iba. At panghuli na lang, para sa ating School on the Air Advisory, ito ay magandang balita, hindi lamang sa mga mahilig magbasa, lalo tigit sa lahat sa mga pasahero na sumasakay sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Yes, dahil sila ay nakipag-partner sa National Library of the Philippines. Meron na sila ngayon na tinatawag na Reading Nook o Book Nook. Kaya Engoy, kapag sumakay ka ng PTEX at medyo matagal pa yung oras ng biyahe mo, hindi ka na maiinip.
3: Kasi kasi may reading nook na.
2: May reading nook na. Meron na silang little library na kung saan pwede kang magbasa. At yung mga libro na yan ay mula sa donasyon ng National Library of the Philippines. Pero paalala ko lang sa'yo, Engoy, hindi pwedeng iuwi o hiramin yung mga libro. Baka naman bigla mong ilagay sa loob ng bag mo. Akala mo, libre na. Libre mo lang siyang pwedeng basahin kapag nandun ka sa terminal. Pero hindi po siya pwedeng iuwi.
3: O yan ha, tandaan niyo yan ha.
2: Oo, kaya sa lahat ng mga magulang, ano, pag may kasama kayong bata sa biyahe, sasakay kayo ng Pitex. Makulit ang mga bata, di ba? Para,
3: yes!
2: Para hindi sila magkulit, dalhin nyo na lang sila doon sa reading nook na hatid ng Pitex at ng National Library of the Philippines. Engoy, maraming salamat sa'yo.
3: Baka salamat din po!
2: Baka may gusto kang batiin.
3: Ay, babatiin ko si Janice! Happy birthday!
2: Happy birthday sa'yo, Janice. At sa lahat ng mga may birthday today, happy birthday. Thank you so much, Miss Marichal Malimban. Maraming salamat din kay Miss Camille O'Malley. At mga bata, maraming salamat sa inyo. Sana marami kayo natutunan mula sa ating mga lessons ngayong umagang ito. At bukas muli, pagsapit ng alas 8 na umaga, sabay-sabay natin buksan ang inyong mga radyo at sabay-sabay tayong matuto. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
3: School on the Air!
6: School on the Air. On the katuwang air. Ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
15: Radyo on the Go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
20: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
21: Fake news yan! Mali!
22: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
21: Fake news yan! Mali!

0: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
1: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
2: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
1: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
2: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
1: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
3: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
3: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
4: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
3: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
4: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
3: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
5: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
4: Kaya huwag magpabudol, bes!
6: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya... doon na kami bumibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
6: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
6: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
12: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
19: 66 Informasyon.
20: GIS, your General Information Station.
21: Radyo Magazine 1278 AM.

0: 1278 AM.
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
3: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong likod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie, para sa isang oras na kwentuhan at tsikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, bago po ang lahat, inaanayahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay at Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong stasyon ay pwedeng-pwede po sa pamamagitan ng ating email address na radyomagazine@gmail.com. And of course, bukod po sa ating social media pages, tuloy-tuloy po ang ating bonding at chikahan sa pamamagitan ng PBS Receiver. Ano yung PBS Receiver? Ito po ay mobile application kung saan inyo ring mapapakinggan ang lahat ng central and provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. Of course, bukod po ano, sa inyong mga talapitan, sa inyong mga radyo, at syempre bukod sa ating Facebook and YouTube live streaming ay kasabayan din po tayong napapakinggan ngayon dito nga sa PBS Receiver na available, downloadable for free. Libre lamang po ito sa Google Play kung kayo ay Android user at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So once again, ano pang inaantay ninyo mga mare mga pare, i-download nyo na ang PBS Receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
2: Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Uy Mare, alam mo na ba yung latest?
7: Wow, updated yan.
1: Musta Ka Mare
2: sa Radyo Magazine 1278.
0: And we're back mga mare, mga pare. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie. So, usapang pag-ibig tayo. Pero kayo ba mga mare, mga pare, minsan na ba kayong naloko sa pag-ibig? Double meaning, ano yung tanong natin? Naloko in terms of nasaktan ba? May nag-cheat ba? But at the same time, ano? Ay, talamak din po ngayon ang love scam na tinatawag. So, ano ba itong love scam na ito, ano? Para nga po, mas lubusan nating maunawaan ang ating talakayan this morning. Ay, nakakatuwa mga mare, mga pare, dahil may makakasama po tayo. Siya po ay cybersecurity analyst, tech support professional, at syempre, kilala po ano ng marami ang ating makakasama this morning dahil siya po ang co-founder ng Scamwatch Pilipinas. Wala pong iba kung hindi si Mr. Art Samaniego Jr. Magandang umaga po sir. Welcome po sa Musta Ka Mare. Si Maring Jolie po ito.
8: Hello Maring Jolie. Kumusta sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood?
0: Ayan. Maraming salamat po Sir Art, ano, una sa lahat sa pagpapa-unlock nitong panayam natin ngayong umagang ito. And siguro hindi ka na nga po patatagalin pa. Kanina napahapyawan ko sa mga kumare at kumpare natin itong tinatawag na love scam, ano. Siguro para sa panimula po, ano po ba itong love scam na tinatawag o romance scam at paano ito karaniwang nagsisimula?
8: So, alam naman natin na yung mga Pilipino, naturally relational, mapagmahal, malapit sa pamilya, very emotionally connected. So, ito yung strength natin. Pero yung strength natin na to, yung pala pwede maging vulnerability din natin. So, alam ng mga cyber criminals, alam ng mga criminal na to na ganito tayo ang ugali natin, kaya sinasamantala nila itong mga to. So biglang may nakikipagkilala sa atin, nahuhulog yung loob natin sa kanila kasi yun nga ang ginagawa nila. Alam mo ang sisipag din ng mga to eh. So makipagkilala sa iyo, makipag-usap sa iyo araw-araw, minsan umaabot ang buwan. yung ano yung relationship nyo. So pagkatapos nun, saka ka pa hihinga ng pera, uutangan, hihinga ng pabor, o yayayain na mag-invest sa mga fake na mga investment schemes.
0: Mm-hmm.
8: So nahulog na yung loob mo, nagtiwala ka na, kala mo siya na yung dawan, kasi nga ang bait-bait, ang gwapo-gwapo. Yung pala, huhut-hutan ka lang nito. Mm-hmm. So ang layunin talaga ng mga love scammers, isa lang yung layunin nila, kunin yung pera natin. Yun lang ang end goal nila. Kaya mag-ingat po tayo sa mga nakikilala natin online, yung mga biglang nagbe-message sa atin, na biglang susulpot na lang sa buhay natin at sinasabing interesado tayong makilala, interesado siyang makilala tayo. Mag-ingat po tayo sa mga to dahil ito po ang simula ng love scam.
0: Ayan, ano, maraming salamat Sir Art dito sa paliwanag mo sa kung ano ba ang love scam. Totoo po, nakakatakot ano, pag naiisip natin kasi parang gusto lang naman natin sumaya, gusto lang naman natin ma-in love, ano? Pero ang ending ay yun nga po, nasa scam tayo at nahuhututan tayo ng pera. Actually, Sir Art, ano, mayroon tayo isa sa mga kasamahan dito na yung family member niya nga po ay na-love scam. Actually, it was a long time ago. Pero still relevant po itong usapan natin.
8: Oo, kasi ang nagiging problema, naghahanap tayo ng makakausap kasi naiinggit tayo sa ibang mga kakilala natin. Pero yun ang isipin natin, yung mga taong nakikilala natin online, maaaring hindi yan tunay na tao. Maaaring fake yan ng mga identity nila. Kaya mag-ingat po tayo, lalo na pag hindi natin talagang kakilala. So ang daming kaso na nito, lagi kong sinasabi sa mga kaibigan ko, itong scam, great equalizer siya. Itong mga nabibiktima ng love scam, merong doktor, merong principal, merong teacher, merong nagtitinda sa palengke, merong janitor, merong PhD, ha, executive. So lahat to nabiktima ng love scam. So ang love scam talaga, great equalizer siya, kahit sino pwedeng mabiktima. Pero meron sila mga tinatarget ng mga, yung mga most vulnerable sector ng society natin sa love scam. Kaya mag-ingat po tayo.
0: Ayan, nabanggit niyo po ano Sir Art yung mga most vulnerable. Pwede niyo po bang mas ipaliwanag pa ito sa atin? So meron po bang mga usual victim profile? Kumbaga pagkahalimbawa sa love scammers, ano, meron po ba silang tina-target na ito parang pwede ko tong lokohin, ito baka ma-fall to sa akin. Pero yun nga po kasi ang galing, umaabot ho sila ng buwan, ano? So tayo bilang syempre bilang tao, mapa-fall tayo at first, pero pag tumagal, siyempre mas nagdi-deep pa yung feelings natin for that person. Pero yun nga po, sabi ninyo, hindi pala totoo na yung kausap natin ay gusto talaga tayo o mahal talaga tayo. So meron po bang mga ganun, Sir Art, yung mga usual victim profile na tinatawag?
8: Oo, meron kami limang profile na nakita na laging nabibiktima ng mga love scams na to. Una, yung mga babae na 31 pataas, na gumagamit ng mga dating apps. Ito yung mga naghahanap ng AFAM, naghahanap ng mga foreigner, saka ng mga long-term relationships. So, ito yung mga binabantayan ng mga scammers na to. So, pag nakita nila, ito naghahanap na ng kakilala, nakikipagkilala sila. Ang ginagawa nilang identity, fake the identity, syempre mga AFAM, mga maputi na mga gwaing naghahanap o nasa dating app. Meron din silang mga lalaking binibiktima. Ito naman yung mga 35 and above na meron ng mga stable career. Ito na yung may mga trabaho na walang panahon sa love life nila at ito yung mga nakikipagkilala sila. Ang nakakatawa dito, pero nakakainis din, nakita kasi ng CICC na itong mga scam hubs na to, o mga scam companies na to, meron silang sariling HR.
0: Oh, wow.
8: Ang HR na to, ito yung nag-a-identify kung sino yung mga pwedeng biktimahin. Kung dati kasi shotgun approach ang ginagawa, ito, papadalan ko to ng letter lahat. Ngayon, iba na. Ipo-profile ka na nila, ito, madali ito mabola. Kasi naghahanap na. At ikaw yung i-message. Isa pang hinahanap ng mga scammer na to, ang nakikita namin na laging nabibiktima, yung mga single women na may edad na 40s pataas. So ito yung nakikita nila yung profile sa Facebook na ano to, single, walang ginagawa, nag-iisa na lang sa buhay. Ito yung tatargetin nila. So ito yung mga dapat pag-ingatan natin, lalo na yung ang isa pang trend na nakikita namin yung mga solo parent. Maging mapababae o malalaki o nag-iisa na lang sa buhay na laging pinopost na nag-iisa sila, na solo parent sila. Ito yung mga tinatarget ng mga na makawatan na to. At pag nahulog yung loob mo, hindi lang puso mo ang dudurugin ito. Mm-hmm. Pati bulsa at wallet mo wasak.
0: Ayan.
8: Pag nahulog ang loob mo sa mga to.
0: Mm-hmm. Kumbaga, meron na pala po kayo nga na, kumbaga, pag-aaral ukol dito, ano, Sir Art, nabanggit nyo nga po una yung mga babaeng may 31 pataas na edad, ano, and hindi lang mga babae, even mga lalaki, pero mas mataas na rin po ang edad, which is 40 or 35 plus, and even yung mga kababaihan na single pa rin at their 40s, and sabi nyo nga po yung mga single o yung mga solo parents na, ano, so ito pong mga ito, okay. Sir Art, ibig sabihin po ba, konektado ito sa mga kung ano pinopost natin sa Facebook. Kasi sabi niyo, may profiling na nagaganap eh, hindi ho ba? Eh tayo, nagpo-post tayo, minsan nagsa-status tayo, feeling lonely, ganon, or looking for someone ngayong Valentine's Day. Konektado po ba ito?
8: Correct. Konektado yan. Kasi nakikita nila yung mga post natin sa social media. Ang Pinoy, nasa Facebook siya. So,

0: tuturuan ka kunyari mag-invest, eto na, dito na papunta yun sa paghutot ng perong.
1: Nakakatakot, ano, Sir Art? Salamat po dito sa mga binanggit ninyo. Una-una, yun nga po, Telegram at WhatsApp. Pero bukod po dito, Sir Art, may mga ibang platforms pa po ba kung saan kadalasang nangyayari itong love scam? Kasi, syempre, sabi nyo nga po, marahil ay papalipatin ka sa WhatsApp or Telegram. Pero sa simula po kaya, saan ito mainly talaga nangyayari? Syempre, Facebook, siguro ho, kasama ito, ano? Pero sa mga dating apps po ba ay included ito? Inabanggit nyo rin po yung Instagram. Sa inyo po kayang karanasan or base sa mga datos na mayroon kayo?
0: Nangyayari ito sa lahat ng platform. Wala siyang pinipili. Pero sa Pilipinas, nangyayari siya kalimitan sa Facebook. Nagsisimula siya sa Facebook at sa Instagram. So, ito po. Ang simula nito, pag may nag-message sa inyo, hindi nyo kakilala at gustong makipagkilala sa inyo, iwasan nyo na yan. Gawin nyo, hindi naman po masama makipag-relasyon online, pero mas safe po pag ang mga nakikilala nyo, yung mga pinakilala din ng mga kaibigan nyo. So ito yung mga may parang may reference, meron kayong kaibigan na nagpakilala sa inyo. Hindi na lang yung basta-basta susulpot at sasabihin, nagagandahan ako sa mata mo, pwede ba makipagkilala sa'yo? Yan po ang first step ng scam. Huwag na huwag mahuhulog ang loob nyo. Ang naging problema pa namin sa Scam Watch Pilipinas, pag nahulog na yung loob ng tao, kahit anong reasoning na gawin mo, na scam po yan, mag-iingat po kayo. Hindi na maniniwala sa'yo. Kami pa ang inaaway, ako pa yung pinapagalitan na maging masaya na lang daw ako sa kanila kasi nakakita siya ng tunay na pag-ibig. Sabi ko, ma'am, cut your losses. Itigil mo na yung investment na yan kasi scam yan. Hindi naniwala. After few weeks, ayun, 460,000 ang nawala kay ma'am.
1: Grabe, ano?
0: Ito po, oo, nakakatakot siya kasi yung emotion ang tinitira nitong mga kriminal na to. Pag ito yung tinamaan sa atin, wala na, bulag na tayo. Wala na tayong makikita talaga. As in, sunod-sunuran na tayo dito sa love of your life na hindi pa naman nila nakikita. Isa pang naging problema ko dito, yung scammer, ang galing mag-manipulate. So halimbawa, dalawang buwan na sila nag-uusap, 2 months na sila nag-uusap. Biglang nawala yung kausap niya. Siyempre siya nag-alala siya, bakit 3 araw biglang nawala? On the 3rd day, bumalik, nakipag-chat ulit sa kanya. Tapos tinanong niya, ano nangyari? Sabi nung scammer, nagkasakit ang tatay ko. Pero okay na kami, huwag kang mag-alala. Hindi ako matutuloy muna dyan sa Pilipinas. Siya ang nag-volunteer. Ano maitutulong ko? Siyempre, sabi ng lalaki, kunyari, yung kachat niya, hindi, wala, okay lang kami. Siya pa nagpumilit at hiningan siya ng $4,000. Siya naman, in love, nagbigay kagad. So hanggang na nagtuloy-tuloy na yon at sinabi ng lalaki, anong kausap niya, na para naman sa kinabukasan natin to, gawin natin, mag-invest na lang tayo dito sa cryptocurrency na to. At siya, sobrang in love, nagpadala ulit ng pera para mag-invest sa cryptocurrency. Nung wala na siyang maibigay, inutusan siya ngayon na mangutang sa mga kaibigan niya. Doon na siya nakaisip na bakit to, bakit parang scam, at tumawag sa Scam Watch Pilipinas. In-explain ko sa kanya na scam to. Ayun, nagalit din sa akin. Hindi daw talaga scam yun. Kasi daw, tunay, sabi ko, nakausap mo na ba yan, nag-video call na ba kayo? Sabi ko, mag-video call kayo at walang script, magsalita ka ng, magtanong ka ng walang connection sa pinag-uusapan niyo. Tignan natin. Kasi ngayon, ang delikado, ginagamit na ang AI, yung artificial intelligence, sa paggawa ng mga pictures. Kaya ngayon, ang mga scammer, ang gagaling na, scam na, pakagaling na.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Sabi nga nila, a couple that gossips together stays together. Base sa pag-aaral ng University of California, ang gossip o pagchismis ay naiuugnay sa masaya at magandang samahan ng mga magjowa o mag-asawa. Lumalabas na nagsisilbi itong uri ng emotional bonding at nagpapadagdag sa masayang karanasan ng mga magkarelasyon.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman

0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
4: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
3: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
4: Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapantayan.
3: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
4: Till I met you.
3: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
4: I love you more each day.
3: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest? Wow, updated yan.
10: Musta ka, Mare?
11: Sa Radyo Magazine, 1278.
12: Kaya, alam mo, maraming salamat sa pag-invite dahil siguro kahit isa lang ang maligtas sa scam dito sa pag-uusap natin na tumasaya na ang Scam Watch Pilipinas. Dahil nakita namin yung effect ng scam sa mga tao. Nakita namin ang effect ng scam sa mga Pilipino. Ang daming pamilya ang nasira. Ang daming relationship ang nawasak. May mga buhay pa na nawala dahil sa pagiging biktima ng mga scam na to. Kaya dapat po sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood, mag-ingat po tayo. Yung pera natin, ang hirap kumita ng pera. Huwag basta-basta natin ipamigay sa mga hindi natin kakilala online.
13: Ayan, ano, totoo po yan. So, kumbaga, Sir Art, itong mga nabanggit ninyo, ano, ang ganda po, gusto ko lang ipunto yung binanggit ninyo na napakagaling nila mag-manipulate, ano. Kumbaga, kinokontrol nila tayo nang hindi natin namamalayan, eh. At yun nga po, nabanggit ninyo, hindi lang emosyon, even na psychologically din po pala, ano. Kasi may mga estilo sila na biglang nawawala, tapos pagbalik nila, may problema na keso okay na. So, tayo, yun nga po, bilang in love, sabi nga nila, bulag tayo pagdating sa pag-ibig. Kaya po, minsan, hindi na gumagana yung utak. Puro puso na lang. So, tayo naman si tulong. Magkano ba yung pwede kong maitulong? May mga ganyan po pala, ano? Pero, grabe, Sir Art. Ako rin po, lubusan ako nagpapasalamat sa inyo, ano? Dito nga po sa pagbahagi ng kaalaman. And of course, yung mga experiences ng mga nakausap nyo na rin po. Na which is nangyayari talaga sa totoong buhay. So, sana maging wake-up call ito, ano? Or maybe, opener sa marami sa atin, lalo na nga po sa mga gumagamit ng mga dating apps or maybe ginagamit ang mga social media sites para makipag-date or makipag-kausap sa mga taong hindi nila lubusang kilala. And speaking of ito, ito po, ano, Sir Art, babalikan natin yung love scam na mga style. Meron po bang mga common script o yung mga estilo ang scammers kapag nanliligaw or maybe nagpaparamdam romantically online? Kanina nabanggit nyo na po, for example, yun nga, biglang nag-chat, sasabihin, ang ganda ng mga mata mo, ano? May mga ganyan. Bukod po dito, may iba pa po ba silang istilong ginagamit?
12: So meron kami tinatawag na sad boy o sad girl na mga red flag. Ito yung meron siyang malulungkot na kwento. So eto, isipin nyo ha, pinoprofile ka nito. So alam niya, laking probinsya ka o alam niya na laking Manila ka. So eto ngayon yung ikakwento niya sa'yo, sad boy o sad girl, para mahulog yung loob mo sa kanya. Meron siyang, tawag dito, appeal to pity. So ito yung mumukhang kawawa at ito na, papasok na yon. Manghihiram yan ng pera, si sad boy o sad girl sa'yo. So pag meron ganyan, ang tawag na namin dito, unmatch ka agad. Huwag nyo nang papansinin yan. So meron namang iba, red flag na tawag namin, the seducer. So siniseduce ka sa tiyan. So ito yung mga iingatan natin kasi ito, maaaring mga fake profile to. At meron kami nakita na meron nagpanggap na isa siyang, ang ginagamit ng picture, isang picture ng artista na Thai. So napakagwapo. So ito yung ginagamit ng scammer na to na pang-attract. So nagsisinduce siya. Pagkatapos, magpapadala siya ng mga edited na picture na nakahubad siya. Tapos magre-request dun sa babaeng kausap na niya ng mga nude pics din. Pag nagpadala ka dito, ayun na, iba-blackmail ka niya.
13: Ayun na.
12: So kaya ingatan po natin itong mga scammer na ganito. Isa pa, yun nga, ang love scam kasi hindi yan tumitigil sa love scam. Tumatawid yan sa investment scam. Gagawin na mga yan pag nahulog ng loob mo, sasabihin sa'yo, oy, mag-invest ka dito sa crypto o sa forex. Yung mga term nila na hindi mo naiintindihan. Eto po, pag di nyo naiintindihan yung term, huwag na huwag kayong mag-i-invest. Cryptocurrency, ano yung bang kinalaman nyo dyan? Bitcoin, ano bang alam nyo dyan? Pag kukunin ng pera, sila mag-i-invest, iwasan nyo yan. Scam po yan.
13: Mm-hmm.
12: Ito pa nakikita namin dito sa mga scammer, yung nagpapanggap ng mga servicemen. So, makipagkilala sila sa'yo, sabihin nila na retired military sila, na naka-assign sa Middle East, magre-retire na, gustong mag-retire sa Pilipinas. Ito po ang ingatan nyo, mapababae man o mapalalaki. Kasi, nag-ahanap ito ng mga long-time partner. Pagkatapos, sasabihin nila na pupunta na sila sa Pilipinas. Magpapadala pa yun ng ticket, ipapakita sa'yo. Pagdating nila ng date, nung petsa na yon na dadating na sila sa Pilipinas, sasabihin nila na hold sila sa airport kasi may dala-dala silang pera at hindi sila pwedeng ma-release kung hindi magbabayad ng tax. Magpapakita yan ng picture ng maleta na may pera. Ikaw naman, kasi kinausap ka ng taga-customs daw o kinausap ka ng immigration officer, ibang tao yung kakausap sa'yo, nakasabwat ng mga servicemen na to, magbibigay. Marami mga tao na nagbigay para sa tax daw ng pera. Pag nakapagbigay na, mawawala na sila.
13: Ayan.
12: So, ito yung mga dapat ingatan natin, lalo na yung meron din naman mga escort na sabihin nila mag-ipag-meet sila sa'yo. Huwag kapapadala ng mga hubad na pictures. Tapos, yun nga, magbabayad ka sa kanila in exchange of sexual favor. Pero, magbayad ka muna bago kayo makita. Pag nakapagbayad ka na, sin zone ka na yan. Wala ka na. So, ito yung mga ingatan natin. Pero, ang isa sa pinakamasakit na nakita namin dito, yung tinatawag naming slow burn. Ito yung mga scammer na ang tsatsaga, umaabot ng 2 buwan yung usapan. Araw-araw nag-good morning, gabi-gabi nag-good night, hanggang sa mahulog ang loob ni ma'am. Ito, mayroong retired principal na biktima na ubos yung retirement money niya dahil sa ganitong style. So, pagkatapos nun, wala na, in-invite siya na, oh, mag-invest ka, inutangan siya, ayun, ubos ang pera niya. So, ang layunin ng mga to talaga, ayun, hindi para ma-in love kayong dalawa, kundi para ma-in love ka lang at nakawin ang pera mo.
13: Grabe, ano, sir? At habang-habang nagkikwenta ka, sa totoo lang po, hindi ko maiwasang kumunot yung noo ko. Kasi ito nga po mga kinikwento ninyo, ang gagaling ng kanilang mga estilo. Yung parang akala po natin, yung tipong napapanood natin sa mga k-drama, yung mga sa telenovela na sinusubaybayan natin. Sabi nyo nga po, may mga sad boy, sad girl, ano, yung tipong malungkot daw sila. Yung pala, ay may ibang hangarin. And syempre, sabi nyo nga po, yung mga seducer, ayan po, ang isa talaga, siguro, sa ilan sa mga nagpapa-fall sa atin. Of course, pag nakita mo, ay gwapo, ay maganda, ayan na, ano, ay syempre, ano pang papalampasin natin. Pero yun nga po, sabi nyo, nag-example kayo, gumamit ng Thai actor, Thai actress na larawan, which is hindi naman pala totoo. And may serviceman, actually ito pong serviceman, Sir Art, ano, ang ilan talaga sa mga madalas kong mabasa online at nakikita online, yung tipong retired na sila, tapos since magpapahinga nga na nga, gusto nang makahanap ng makakasama rin nila sa habang buhay. Ayun po, ano. And gusto ko lang din i-bring up, ano, Sir Art, napakaganda po nitong sinabi ninyo, yung naho-hold sa airport, ano, nagpapakita ng maraming pera. Actually, kasi po isa rin po sa mga nagpo-programa dito sa aming istasyon ay Bureau of Immigration. So, ipinaliwanag po nila itong love scam din na tinatawag. At kanila nga pong sinabi na sa BI, ay never sila na nag-hold, for example, ano, ng mga tao or mga pasahero because of money, ano, parang may ipinaliwanag po sila ukol dito eh. Pero yun nga po, salamat, ano, kasi ito po ay isa talaga sa mga madalas or maraming nakaka-experience na mga kababayan natin, ano, na yung tipong nakakita tayo kasi ng maraming pera. Of course, minsan hindi ho ba, Sir Art, ang sinasabi nila, papalitan naman natin yan in the future, or maybe papalitan ko naman yan doble pa, triple pa. Tama po ba? May mga ganitong cases po.
12: Oo. So mangangako yan, ang daming pangako yan. Huwag kang mag-alala, magpadala ka, mag-invest ka ng 50,000. Mm-hmm. In 3 days, magiging 150,000 yan. Mm-hmm. Huwag kang mag-alala, mapapalitan naman yan. Huwag kang mag-alala, ako mismo, ayan ha, sasabihin pa nung kausap mo, ako mismo papalit yan. So, alam natin na very illogical na yung o napaka-imposible na yung mga pangako nila. Pero yun nga, dahil na-atake na nila yung utak at puso natin, wala na, hindi na mapag-isip ng ayos, mapalalaki man o mapababae. Yun nga, ito, isang experience namin, meron siyang isang PhD. Tapos isa siyang executive ng isang malaking kumpanya. So ang nangyari, yung lalaki na kausap niya lagi, out of the blue, pinakita sa kanya, oh, ito pala yung pera ko sa bangko. Merong 1 million plus dollars. Siya naman, tuwang-tuwa siya, ay, ang yaman pala nitong kausap ko. Tapos sabi ng lalaki, oh, ito yung app, i-open mo. In-open niya naman yung app. Hindi niya alam yung app. Fake na app yun kasi hindi galing sa app store. Kundi, may pinadala sa kanya na link. Ngayon, nung in-open na niya, biglang nag-freeze yung account. So sabi dun sa account, sabi nung pop-up na naka-freeze yung account dahil in-access outside the United States. Siya naman, nagulat siya. Tapos sabi nung lalaki, nung kinausap niya, sabi nung kausap niya na boyfriend niya, huwag kang mag-alala, ako ng bahala na lock. Pero may kukontak sa'yo para mag-verify. So may kumontak naman sa kanya, nag-verify. May tuwang pa. Sabi niya, ay, Amerikano talaga to. Oo. Tapos sinabi sa kanya, ay, na-lock yun kasi in-access mo. At kailangan mong magbayad ng $4,000 para ma-unlock yung account. Para ma-unlock daw yung account. Sabi niya, eh, bakit ako magbabayad? Eh, yung si ano lang pagbayarin mo, yung may-ari ng account. Sabi sa kanya, no. So that, ang galing eh, sabi sa kanya, para mapatunayan mo na ikaw talaga yung na-access galing dyan sa location mo, dapat nandyan din manggaling yung bayad. Yung presya. Ay, oh, kawawa naman yung mahal ko sa buhay. Oh, oh. Na-lock yung ano, account. Nagbayad siya ng pera. $4,000.
13: Grabe, ano, sir? Napakarami. So,
12: ang galing, ang husay talaga mangloko ng mga to.
13: Kaya nga po eh, parang pag-iisipin po natin, ano? Sabi nila, pag sa pag-ibig nga po, maging wais, maging matalino. Pero pag nandun na rin po talaga sa sitwasyon, parang paminsan, ang hirap po, ano? Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Kaya po, ito talaga awareness, ano? Para sa marami sa atin na huwag lang gamitin ang puso, ano? Utak rin talaga. Maging wais, ano? Sa pag-ibig in all aspects.
11: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Ikaw ba ay naharana na?
14: Tumawin mo sana.
10: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
15: uso pa ba ang harana?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
16: World class na tanawin. Explore na natin.
17: Love the Philippines.
16: Likhang sining na proudly Pinoy.
17: Influence na yan.
16: Radyo Magazine
11: 1278.
7: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest?
6: Wow, updated yan!
11: Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
13: Pero ito po, Sir Art, siguro curious din yung marami sa atin. Kanina po, you have mentioned na hindi lang mga pangkaraniwang mamamayan ang naapektuhan or target ng love scams. Even yung mga doktor na, teacher, sabi nyo nga po, may retired the principal. Bakit po kaya ganito kalawak yung aspekto ano ng mga natatarget o yung mga naluloko ng love scam? Regardless kung may pinag-aralan man or maybe regardless kung nasa grassroots level, paano po kaya ito?
12: Siguro dahil din sa ano, sa kultura natin na ugali talaga natin na maging mapagmahal. Mm-hmm. Ugali natin na maging yung madaling magtiwala sa iba. Mm-hmm. So ito yung nagiging problema natin. Kahit strength natin to, ito yung mga positive traits natin. Yung pala nagiging vulnerability din natin. So yung pagiging mapagmahal natin, pagiging mapagtiwala natin, ito yung ginagamit, ini-exploit ng mga cyber criminals para mahulog tayo. So tayo lahat, mapa-janitor ka man, mapa-tindera ka sa palengke, mapa-teacher ka man o doktor, meron tayong ganito ugali, madaling magtiwala, madaling magmahal. Mm-hmm. Kaya dapat discerning po tayo, dapat mag-isip po tayo, dapat ugaliin nating magduda sa mga nakikita natin online, lalo na pag itong mga too good to be true na to, lalo na pa mga ito tungkol na sa pag-ibig at kung love ang napag-uusapan, wala na. Utak, puso at bulsa ang tinataya natin dito. Kaya mag-ingat po talaga tayo.
13: Mm-hmm. Napakaganda. Gusto ko pong ipunto. Ito lang phrase na sinabi niyo po, too good to be true. Ano? Kung alam natin na ay parang masyado nang hindi na makatotohanan itong nafe-feel ko, or maybe itong pinapakita niya sa akin, ibig sabihin parang may mali na ho, ano? Ay kung halimbawa meron na tayong pagdududa, siguro maganda rin po yung pagdududa na yon ay paniwalaan natin, ano? So ayan po, thank you Sir Art dito po sa inyong paliwanag. Siguro ito rin po ang isa sa mga gusto kong ipunto na napapiyawan niyo na rin po kanina, which is yung artificial intelligence o yung AI. So ito po ay mas lumalala po ba ang love scams ngayon because of AI? Dahil talamak ho ay ngayon hindi ho ba ang AI may mga ginagamit na fake photos and even videos, ano? So paano po kaya kung ganito yung system? Is it safe to say na okay rin na makipag-video call ka para makita mo yung tao? Legit ba pagka nakita mo siya, nakausap mo siya through video call?
12: So, ang nangyayari kasi, ang AI, pwede siyang mag-generate ng mga pictures saka mga ng fake na identities. So, mas maganda talaga, pwede tayong makipag-video call sa kanya. At sa video call, magtanong ka ng mga bagay na hindi karaniwang napag-uusapan. Kasi meron tinatawag na deepfake. Yung deepfake, ito yung paggaya ng mukha ng ibang tao kung saan pinagsasalita yung tao yun na hindi naman siya nagsasalita. AI-generated nga siya. So mas maganda makipag-usap ka, kita mo video call, at dapat wala sa script o wala dun sa combo na pinag-uusapan yung mga itatanong mo sa kanya. Dati kasi pag wrong grammar yung email o wrong grammar yung message, alam na natin na oops, parang scammer to. Ngayon, ang gagaling na mag-English, ang gagaling ng magsalita, ang gagaling na magsulat ng mga to. Dati alam mo na, ito mga scammer to na galing sa India, saka China. Itong mga scammer na ito kasi baluktot mag-English at fake mag-Tagalog. Pero ngayon nagtatagalog na.
13: Oo nga.
12: Ang mga to dahil sa AI, ginagamit nila.
13: Ayan.
12: So kaya, dati kailangan nung makita yung picture niya. Ngayon, wag po kayo magtitiwala na sa photo. Dati kailangan nung makita yung video niya. Pag ang video pinadala sa inyo, 8 seconds lang, o less, nako, mag-ingat kayo. Maaaring AI-generated yan. Kaya dapat mag-usap kayo, tanong mo ng mga bagay na wala sa script, at doon mo malalaman kung fake ba itong natao o hindi.
13: Ayan. Bukod po dito, Sir Art, sa nabanggit ninyo na makipag-usap ka, real-time conversation, and dapat wala dun sa conversation na usual ninyo pinag-uusapan. May mga practical tips or steps pa po bang pwede nyo i-share sa amin para ma-verify kung legit po ang kausap online?
12: Pag ang usapan nyo papunta na sa pera, may involved nyo na pera, kahit hindi siya ang humingi, kahit magmumukhang ikaw yung nag-offer, iwasan nyo na po yan. Kasi isa lang talaga ang purpose ng mga to. Nakawin yung pera natin. Kaya pag merong mga ganyan, huwag kayong manghinayang, wala pong relationship na nabubuo. Merong pong scamming na nangyayari laban sa inyo. Kaya iwasan na yan ang natatanging red flag. Pag may pera na involved, iwasan nyo na po yan. Ang pangalawa, pag may information na hinihingi tungkol sa'yo, naghihingi ng password sa kumpanya mo, naghihingi ng password sa ibang mga accounts mo, iwasan nyo na po yan. Red flag yan. Scammer yan. Hindi mo boyfriend yan. Ang hangad lang yan, makuha yung pera mo.
13: Ayan, so top 2 red flags mula kay Sir Art. Tandaan nating lahat, mga mare, mga pare, ano, pag may involved na pera, and of course kung may hinihingi ng impormasyon sa atin. 'Di ba, napakadaling tandaan. So sana ano, huwag nating alisin sa isip natin itong mga binanggit sa atin ni Sir Art, para kung halimbawang dumating man sa puntong naka-experience tayo, ay parang ma-realize mo, parang ito yung isa sa mga examples ni Sir Art na nabanggit niya, ano, baka hindi naman kaya scam ito. So wala namang masama, 'di ba, kung magda-doubt tayo. Actually, mas okay nga 'yun siguro, para at least ma-double check or maybe triple check natin kung ang kausap ba natin online ay legit. And ayan po, napakabilis ng oras, Sir Arts. Kung halimbawa naman po kaya na naghihinala na ang tao, na siya ay nabibiktima, ano po kaya yung mga dapat niyang gawin?
12: kung naghihinala ka na nabiktima ka, mm-hmm, malamang nabiktima ka na nga. Mm-hmm. Stop na. Cut your losses. Huwag na magpadala ng pera. Pangalawa, tumawag po sa 1326. Ito ay ang interagency hotline ng Philippine government. 1326 po. Pwede kayong magsumbong doon pag meron nag-attempt sa inyo mang scam o kung na-scam kayo. Ayan. Tawagan lang po at sabihin kung ano ang naging problema. Ito po ay mga cybersecurity professionals po ang sasagot sa inyo. Ito po ay naka-house sa CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Proyekto to ng gobyerno ng Pilipinas para maligtas tayo sa scam.
13: Ayan. So meron po palang pagsusumbungan, ano? Meron tayong mapagsasabihan kung halimbawa mang naghihinala or tayo nga po ay nabiktima ng scam. Alright, and siguro pang huling mensahe na lang din po sa publiko, Sir Art. Ano po kaya ang pinakamahalagang paalala ninyo sa mga kumare at kumpare natin para po hindi mabiktima ng love or romance scam?
12: Nako, mga kumare at mga kumpare. Una niyong gawin lahat. Lahat na nakikita nyo online, lahat na nakikita nyo sa internet, dapat magduda kayo. Pagdudahan nyo to. Hindi masamang magduda. Pangalawa, hindi po masamang magdamot. Huwag na huwag magbibigay ng pera dito sa mga taong to, lalo na pag hindi natin pa nakikita at di pa nakikilala. At ang pangatlo, pinaka-importante, dapat po magsumbong po tayo kung na-scam tayo at kung meron ng attempt sa atin ng scam. Kasi pag di ka nagsumbong, maaaring ang susunod na biktima niyan, mga kamag-anak mo, mga kapatid mo, at mga mahal mo sa buhay. So tandaan po, magduda, magdamot, magsumbong.
13: Ayan, ano, napakaganda po nitong mensaheng iniwan niyo sa aming lahat, Sir Art. Ano, magduda at magdamot and of course magsumbong. Napakadali pong tandaan talaga actually. So sana pag dumating sa point na feeling natin na in love tayo, feeling natin na nagugustuhan natin yung taong kausap natin online, ayan lang, tatlong mag lang ang sinabi ni Sir Art sa atin. Magduda, magdamot at magsumbong. Alright, and bago ko po kayo pakawalan, Sir Art, siguro panghuli na lang din po para sa mga taong nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan. Saan po kaya kayo maaaring makontak? And you can also invite them na i-like or i-follow po ang inyong social media pages. Go ahead po.
12: Opo, makikita po ako sa lahat ng mga social media platforms. Nasa Facebook din po ang Scam Watch Pilipinas. Ang Scam Watch Pilipinas ay tumutulong para educate ang mga Pilipino paano labanan ang scam, dahil nakikita namin talaga ang epekto ng scam na to. Nagbibigay po kami ng mga libreng talk sa mga religious institutions, nagbibigay kami ng libreng talk sa mga schools at sa mga senior citizen groups. Ito po ay walang bayad, pupuntahan namin kayo kahit nasan kayo para magbigay kami ng mga talks para ma-educate tayong lahat, sabay-sabay tayong matuto paano labanan ang mga scammer na to.
13: Alright, ayan, napakaganda po ng advokasya ng inyong organisasyon, ano, Sir Art. Ito nga pong Scam Watch Pilipinas. So maraming salamat po sa tulong na ipinababatid ninyo sa marami sa atin. Yung tulong po, ano, sa pamamagitan ng impormasyon. So thank you so much po dito sa knowledge and learning na natutunan namin this morning. And with that, mga mare, mga pare, once again, nakasama nga po natin siya, isang cyber security analyst, tech support professional, and of course, co-founder ng Scam Watch Pilipinas. Wala pong iba kundi si Mr. Art Samaniego Jr. Maraming salamat po, sir, and mabuhay po kayo.
12: Maraming salamat.
11: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
18: This is a public service announcement.
19: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
18: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: puso pa ba ang Harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
21: Kay lungkot nitong hating gabi.
20: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang Harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, Harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
21: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
20: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
21: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
20: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo publiko.
22: Radyo Pilipinas.
24: Tamang impormasyon.
25: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
26: Kabataan, kasama sa usapan.
27: RG
16: Radyo Magazine 1278.
9: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest? Wow!
2: Musta ka, Mare?
11: Sa Radyo Magazine 1278.
13: And with that, mga Mare, mga Pare, unti-unti na po ako magpapaalam. Ano? Thank you so much po sa lahat ng mga nakinig at nanood, tumutok sa atin ngayong araw na ito. And alright, syempre salamat din po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Mershaw Malimban, Sam Reyes, or Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Gayun din sa ating producer na si Ms. Charmaine Cristobal. At susunod na nga po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Morada Esguerra. Muli, ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makakasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock to 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone. And mag-ingat tayong lahat. Sana wag tayong maapektuhan or wag tayong siguro magpa-love scam. Ano? Maging matalino, maging wise sa pag-ibig, mga Mare, mga Pare. Magandang araw, everyone.
24: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
11: sa Radyo Magazine 1278.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
25: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
28: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
25: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
29: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Radio Magazine 1278 AM.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
7: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: The public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
11: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
12: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
10: impormasyon. GIS, your general information station.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Ang oras natin, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
17: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na

0: Para sa ulo ng ating mga balita, racist caricature ng China Daily, mariingkirundenan ng mga mambabatas. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, report, report,
2: report. Ikaisa ang ilang mambabatas sa kamera na kondinahin ang racist portrayal o rasistang pamabastos ng China Daily sa mga Pilipino kung saan inihalin tulad ang mga ito sa mga unggoy. Ang naturang pamabastos ay nakapaloob sa isang caricature at video na inilabas ng China Daily, isang pahayagang direktang pagmamayari ng gobyerno ng China na tumatalakay sa tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Pinoy Workers Quarterist Representative Carl Jose Fernandez, ang hakbang na ito ay malinaw na propaganda na hayagang nag-aalis ng respeto at umiinsulto sa lahing Pilipino. Nanawagan naman si Navotas Representative Toby Tiangco sa buong sambayanan na magkaisa laban sa ganitong uri ng propaganda na ang target ay ang soberenidad at mismong dignidad ng bansa. Para naman kay Akbayan Partylist Representative Dada Kiram Ismula, ang insidenteng ito ay nagpapatunay na wala ng ilusyon na maaring maging strategic ally o estratehikong kaalyado ng Pilipinas ang China. Dagdag naman ni Akbayan Partylist Representative Percy Sendanya, lubhang nakakabahala ng isang superpower na bansa ay bumababa sa antas ng paggamit ng mga kasuklam-busuklam na salita o despicable slurs laban sa mga Pilipino. Ayon naman kay Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima, lalong pinatunayan ng insidente na ang arrogance ng China ay wala na sa tamang lugar at sumasalamin lamang kung gaano kababa at kaliit ang pagtingin nila sa mga Pilipino. Samantala, binigyan diin naman ni ACT Teachers Partylist Representative Antonio Tinio na ang naturang video ay hindi nagpapakita ng lakas kundi ng matinding kahinaan ng bansang China para sa kanilang claim sa West Philippine Sea. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Samantala, sa iba pang balita, Malacanang idineklarang special non-working day ngayong araw sa Digo City sa lalawigan ng Davao del Sur. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
3: Walang pasok ngayong Lunes, July 20 sa Digo City, Davao del Sur. Ito ay kaugnay ng pagdiriwang ng mga taga-Digos ng Padigosan Festival na orihinal na ipinagdiriwang sana ng July 19 o kahapon. Subalit sa pamamagitan ng Proclamation No. 1350 ay iniyuro ngayong araw ang selebrasyon base na din sa naging kahilingan ng alkalde ng Digos. Base sa naging request ng mayor ng Digos, iniling nito na ilipat ang pagdiriwang ng Padigosan Festival para mabigyan ng pagkakataon ng mga taga-Digos ng pagkakataon na makilahok sa selebrasyon. Ang Proclamation 1350 ay nilagdaan Executive Secretary Ralph Recto itong nakaraang July 14. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Para sa iba pa nating balita, isang na-stroke na tripulante na iligtas ng PCG sa katubigang sakop ng Batangas. May ulat si Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
4: Nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng medical evacuation sa isang tripulante ng pampaserong barko na nakaranas ng mga sintomas ng mild stroke sa karagatang sakop ng Tingloy, Batangas. Ayon sa PCG, patungo sana ng Maynila mula Cagayan de Oro City ang barko nang lumala ang kondisyon ng 57 anyos na third engineer malapit sa Marikaban Island na tagpuan ng rescue team na gising at tumutugon ang pasyente bago ito iligtas na inilipat naman sa rigid hull inflatable boat at dinala agad sa Batangas Port. Isinakay ang tripulante sa ambulansya at dinala sa Batangas Healthcare Specialist Medical Center para sa karagdagang pagsusuri at paggamot mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila. Para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report,
0: report. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Para sa iba pang balita at impormasyon, i-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
5: Servisyong kailangan,
6: servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: World class na tanawin. Explore na natin.
12: Love the Philippines.
13: Likhang sining na proudly Pinoy.
14: Influence na yan.
15: Radyo Magazine
8: 1278.
9: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili,
17: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin,
17: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: World class na tanawin. Explore na natin.
14: Love the Philippines.
13: Likhang sining na proudly Pinoy.
14: Influx na yan.
13: Radyo Magazine
8: 1278.
9: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
0: Ang oras natin, 8 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
17: Pasyal Pinas.
20: Pasyal.
17: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
16: Are you ready to dive in?
17: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more.
20: Pasyal Pinas.
17: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
15: Love the Philippines.
17: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Lunes, July 20, 2026. Alas G's na naman, mga beshi, kaya tara G's sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
17: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas! Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Lumali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe po kayo sa amin, maaari niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. I-download nyo na po yan ha sa Google Play Store at Apple App Store. Samantala mga beshies, hindi na lang po tayo sa radyo at sa mobile app na papanood at nakikita dahil ang aming mga Radyo Magazine content ay maaari nyo rin pong mabasa sa pamamagitan naman ng ating website. Bisitahin po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine para po sa inyong daily magazine content. Mababasa nyo po yan lahat dyan. Alright? radyopilipinas.ph/radyomagazine.
17: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Lunes na naman mga beshies, kamusta po kayo ngayong araw na ito ng Monday? Carry pa ba? Kaya pa. Ngayon pong araw na ito, malawak ang ating pagkukwentuhan dahil napakarami pong good news sa usaping turismo ang ating pong na-receive nito mga nakaraang linggo. And over the weekend din mga beshi, and one of which ay ito pong pinakabago ano at pagbabalik operasyon ng Delta Air sa ating bansa. Ayan. Ibig sabihin mga beshies, magkakaroon na po ulit ng non-stop flights mula Manila patungo ng Los Angeles. Gusto nyo yun? Oh, maganda yan. At aarangkada na nga po simula sa March 8, 2027 ang biyahe mula po Los Angeles at papuntang Maynila ng tatlong beses sa loob po yan ng isang linggo. Pero simula June 7, 2027, daily na yung magiging biyahe. O, di ba, bongga? Siyempre, ito po ay kinatuwa ng Department of Tourism. Lalo na po at magsisilbing oportunidad po ito para sa ating bansa na bisitahin din ng ating mga friends, foreign friends mula po sa Los Angeles. Direct flight na ko, napakalaking bagay nito mga beshies. Ayon mismo kay Department of Tourism Secretary

yung mga manggagaling naman ng Los Angeles patungo ng Maynila, ayan, mas magiging comfortable sila dahil direct flight na at mas ma-encourage sila na pumunta ng ating bansa dahil, yun nga, direct flight na eh. Hindi na nila kailangan mag-transfer-transfer pa, di ba? Sabi ng DOT, ang goal daw ay mas palakasin pa yung overall market. At ayon po sa Department of Tourism, gusto nila na yung ating mga airlines, of course, mag-grow and mag-succeed. And at the same time, ay ma-welcome pa yung mas maraming ruta, mas malaking market benefits for everyone. Traveler ka man, airlines ka man, airport ka man, tourism enterprises, at of course, yung ekonomiya ng dalawang bansa. Pero alam nyo, beyond dun sa turismo ano, at yung business exchanges, itong bagong ruta na ito ay magbibigay din opportunity para sa ating mga overseas Filipino workers na makauwi na po ng ating bansa easily, di ba? Oo, hindi na nila kailangang magpasalin-salin pa o kaya naman makascore pa ng maaga ng mga flights. Kasi kapag limited lang ang flights, of course, paunahan po yan. Pero dahil March 8, tama ba? Oo, March 8, 2027, magkakaroon po ng 3 flights sa loob ng isang linggo ang Delta Air. Pero pagtungtong ng June 7, 2027, daily na. Kaya mas good news po yan para sa ating mga travelers. Nangako rin ang Department of Tourism na patuloy po silang makikipag-ugnayan sa international and Philippine carriers para i-expand pa yung ating connectivity, magbukas ng mga bagong markets, and of course, mas maging or mapadali para sa mga Filipino at mga foreigners yung pagkakataon para ma-explore nila ang Pilipinas. Ayon din po sa Department of Tourism, nakikipagtulungan din sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ng pampubliko at pribadong sektor para makapag-curate ng travel experiences para dun sa ating mga balikbayan. And even yung ating mga second and third generation Filipino-Americans na gusto pong mag-reconnect dun sa kanilang Filipino heritage. O diba, magandang ano yun, magandang pagkakataon yun for them na ano din, na mabalikan ano, yung, at mas makilala pa yung kanilang Filipino roots. Kasi alam nyo po, pag lumaki kayo sa ibang bansa, diba, syempre, madalas ay kung saan hong bansa kayo nanirahan, yun yung mga kaugalian at tradisyon na inyong na-adopt sa inyong paglaki. Pero kung gusto nyong balikan yung inyong Filipino roots at Filipino heritage, eh perfect po yung mga curated travel experiences na specifically ay gawa po para sa inyo. Yan yung mga maganda. And hopefully ay makasama natin ang ating mga friends from DOT para i-explain further itong mga curated travel experiences for our balikbayans o kaya naman yung mga Filipino-Americans na gusto pong mas makilala pa yung kanilang at mas maramdaman pa yung kanilang pagka-Pilipino. Pero this is one way, ano, yung direct flight. Yan ang isa sa magpapadali ng buhay ng ating mga travelers. Abangan nyo po yan, March 2027, 3 times a week, LAX to Manila. At on June 7, daily na po ang magiging biyahe. Kung ayaw nyo naman po sa Los Angeles, kung hindi pa carry ng budget, ano, pero gusto nyo pa rin pumunta ng ibang bansa, o kaya naman yung mga mula ibang bansa, mga Pinoy na nasa ibang bansa pumunta sa ating, or bumalik sa Pilipinas, good news po dahil inanunsyo na mismo ng Taipei Economic and Cultural Office in the Philippines na i-extend na po ha ang visa-free travel para sa mga Pinoys until 2027.
Alam niyo, nagkaroon na kasi talaga ng ano, ng parang haka-haka, no, ng mga usap-usapan na baka nga i-extend kasi nga maganda naman ang relationship ng Pilipinas at ng Taiwan. And at the same time, napakarami rin kasing mga sale, seat sale, ika nga patungo po ng naturang bansa. So, kung ang travel mo next year pa, so hindi ka sigurado kung visa-free pa ba,

0: Diba? At least ngayon, nakahinga na ng maluwag yung mga nakabili na ng kanilang tickets patungo po ng Taiwan dahil inanunsyo na nga po ng Taiwan Ministry of Foreign Affairs na ang mga Filipino passport holders can continue enjoy visa-free travel to Taiwan until July 31, 2027. Ayan na, makakahinga ka na ng maluwag, Beshi. Pwede na kayong mag-curate ngayon ng mga itineraries ninyo. Pwede na kayong kumontak ulit dun sa mga tour guides doon sa Taiwan para matiyak yung inyong pagbisita ay smooth, di ba? Kasi nga, ito na. Nasolusyonan na ang isa ninyong problema kung kayo ba ay visa-free sa naturang bansa. Up to 14 days, mga beshies, visa-free. Effective po yan until July 31, 2027 at magsa-start ng August 1, 2026. Kasi yung nauna na pong visa-free policy ay expected po na mag-expire on July 31, 2026. So itong bago nilang announcement, mag-uumpisa po ng August 1, 2026 hanggang July 31, 2027. Sabi ko nga sa inyo, matagal nang visa-free ang mga Pinoy sa Taiwan for 14 days. Nag-start ito noong November 2017 pa. And yearly ay nagkakaroon talaga ng extension. Kaya talagang maraming mga Pinoy ang nakakapunta po ng Taiwan. And bilang, kumbaga parang... kahalintulad ng privilege na binigay na ito ng Taiwan government, ang Pilipinas din po ay nagbigay din ng visa-free entry para naman sa mga Taiwanese citizens. Nauna na actually itong in-announce eh. Para po dun sa mga Taiwanese passport holders ay visa-free policy po muli ang pinatutupad for another year din yan and up to 14 days din ha. Yung mga Taiwanese tourists natin, kailangan lang po nila mag-present ng passport valid for at least 6 months, confirmed accommodation booking, proof of financial capacity, and yung return or onward ticket to the next country of destination. Yun naman din ang mga requirements para sa mga Pinoy naman na patungo naman ng Taiwan. So same requirements lang para sa mga Taiwan citizens. Kaya kung ako sa inyo, no, talagang ikamada nyo na. Oo, ikamada nyo na yung inyong itinerary papunta po ng Taiwan. At yung mga pasalubong, huwag nyong kakalimutan. Dapat isa ho yan sa mga ano nyo, sa mga top priorities pagpunta ho ninyo ng bansang Taiwan. And we are very excited din na i-welcome naman sa ating bansa ang mga Taiwanese citizens para ma-experience naman nila ang ganda rin ng Pilipinas. Magkaibang bansa eh, no? Very city vibe yung meron sa Taiwan, especially yung Taipei because it's the central. And dito naman sa Pilipinas ay napakaraming mga isla, 'di ba? Mga tropical country, marami pong pwedeng beaches na puntahan and experiences. So kung gusto po yung ma-experience ng ating mga Taiwanese citizens, ay pwedeng-pwede sa ating bansa as long as magsistay sila dito for 14 days only para ma-avail nila yung visa-free. Pero kung lalagpas naman ho dyan, nag-decide sila no na magstay dito for long. Oo, matagal na months ganon. Pwede rin. Yun nga lang, may visa na po yan. May mga kaukulang dokumento na kailangang gawin at isecure ang ating mga Taiwanese travelers. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin lamang po ang Facebook page na Taiwan in the Philippines. Sila po yung representative ng Taipei Economic and Culture Office in the Philippines. Yan. So, pwede po ninyong bisitahin yung kanilang Facebook page. Actually, lahat ng announcements nandyan. Even yung mga papremyo nila minsan nandyan din. May mga papremyo, mga beshies ha. Kapag pumupunta ho kayo ng Taiwan, meron sila dyang mga paraffle o kaya magbibigay sila ng free wifi, ganun. Alam nyo, nung nagpunta ako ng Taiwan... last year ba yun? ako. Parang last year nga yata. Nanalo ko dyan. Nanalo ko ng ano, free wifi yata. Yun, malaking bagay kasi ilang araw ka doon. 4-5 days, ba? Diba? O, tapos yung wifi mo, libre na. Ba? Diba? Eh, binabayaran ho yun. Medyo mahal din yun. Per day pa ang bayad, mga beshies. So, malaking tipid. And at the same time ay connected ka lagi dahil meron kang pocket wifi. Abangan niyo po yan ha, yung mga ganyang uri ng papremyo sa Taiwan in the Philippines Facebook page. Alright, ang oras po natin mga beshies, 10:25 ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
1: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 12:78 AM.
2: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 12:78 AM.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
8: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
7: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
8: Ang saya ng high school, same years in my school, di na mapapunta yan.
7: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
8: Till I met you.
7: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
8: I love you more each day.
7: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service,
12: and Radyo Pilipinas.
2: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 12:78 AM.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
1: Pasyal Pinas, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 12:78 AM.

0: Tayo po ay nagbabalik sa programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong Beshi, Hazel Lesgen. Uy mga Beshies, para naman sa mga friends natin dyan na gusto rin pong bumisita ng bansang Vietnam. Xin chào! Diba? Punta na ako kayo. Kininvite eh. No? Punta na ako kayo. Pero alam nyo ba na ang Cebu Pacific ay proudly magpa-provide ng wet lease services para po sa Vietnam Airlines. Ibig sabihin po nito, ang isa po sa kanilang mga Airbus, itong A320neo aircraft, ay magbibigay po ng suporta no, para sa Vietnamese Airlines. Magiging ano na, kumbaga mag-ooperate po ang Cebu Pacific owns pilots, cabin crew para po sa mga domestic routes between Ho Chi Minh City, Cam Ranh, Phu Quoc, Vinh at Da Nang. At ito pong milestone na ito, of course, ay patunay ng patuloy na pag-angat, ika nga, ng regional presence and operational expertise ng Cebu Pacific. Na yan din po yung kanilang commitment ano, na makapag-deliver ng reliable and efficient aviation services across Southeast Asia. So, ibig sabihin, mga beshies, yung kanilang sariling mga piloto, yung cabin crew nila ay magsiserve po doon sa mga domestic na ruta sa loob po ng bansang Vietnam. At sila po ay sa ilalim po yan ng Vietnam Airlines. At alam ko yan ang kanilang, of course, flag carrier. Parang sa atin, di ba? Philippine Airlines. So, malaking bagay yan kasi yung hospitality ng mga Cebu Pacific crew ay ma-experience din ng ating mga Vietnamese. Ano? O kaya even yung mga turista. No? Ang dami kasi mga turista ngayon sa Vietnam. So, yung demand, ika nga, at yung hospitality na meron po ang mga cabin crew at mga piloto ng Cebu Pacific ay ma-experience din po ng mga magta-travel locally sa naturang bansa. Hindi binanggit, mga beshies, kung kailan magsa-start. Pero ayon sa Cebu Pacific, sila ay magde-deploy ng kanilang Airbus A320neo aircraft para suportahan yung domestic operations ng Vietnam Airlines over the coming months. Yun. So, hindi pa binanggit kung which month, no? Siguro, ano, mga beshies, no? Patunay din ito na lalong lumalago po yung turista sa naturang bansa sa Vietnam na nakakatuwa dahil bahagi rin po sila ng ASEAN eh, no? So yan po yung mga pag-share ika nga ng mga expertise din mula po sa mga katabing mga bansa natin na hopefully ay maibahagi nila sa Pilipinas para matuto rin tayo doon sa kanilang mga ika nga ay mga practices na pwede po nating i-apply sa Pilipinas. And speaking of Cebu Pacific, baka nabitin kayo doon sa seat sale na meron po ang Philippine Airlines noong nakaraang tatlong araw, 15 to 17 kung hindi ako nagkakamali. Dahil meron din pong seat sale ngayon ang Cebu Pacific Air. Pumunta lang mga po sa www.cebupacificair.com para po sa mga flights na naka-sale ngayon for as low as 199 pesos one-way base fare. Of course, exclusive po yan sa fees and the surcharges. At ang seat sale po ay magsa-start or nag-start na actually noong July 16 to 31, 2026. At ang travel period din ay July 16 to November 30, 2026. Alam niyo, natutuwa nga ako ngayon eh, no? Kasi yung mga seat sale ngayon, usually kasi pagka seat sale, sale ngayon yung airline. Pero ang biyahe mo next year pa, ganun. So, advance yung booking na mangyayari, which I think talaga namang nakakamura ka. Pero ngayon, ano, yung mga seat sale, kagaya nito, ang seat sale July 16 to 31, ang travel period July 16 to November 30, 2026 din. Same year. Usually kasi next year pa yan. So yung mga beshies natin na may mga biglaang lakad o kaya naman gusto nyong bumisita sa iba't ibang mga lugar po sa ating bansa, pwedeng-pwede nyo yung gawin na makakamura pa rin kayo. No? Hindi kayo mapapamahal kahit malapit na yung inyong flight. Ilan po sa mga selected domestic destinations na naka-sale ngayon ay Davao at Bacolod. Sa international naman, Singapore and Taipei. Oh, perfect. Oh, diba? Kasi nga, seat sale pa din. Or visa-free pa din tayo mga Pilipino ano, sa naturang bansa. Oh, so, pwede nyo po yung i-try. Subukan nyo ngayon, mga beshies, kung makakakuha kayo ng mababang flights patungo po sa naturang mga lugar. Ngayon mga beshies, kung medyo hindi nyo plano no, na pumunta sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas o kaya naman sa ibang mga bansa, pero wala kayong gagawin over the weekend, July 24 to 26, gaganapin na po ang International Pet Summit 2026. It's a yearly event, mga beshies. Lalo na para doon sa mga mahilig po sa pets and animals. Again, pets and animals po to ha. Hindi lang siya, kumbaga hindi lang siya nakatali doon sa may mga aso o pusa lang. Iba't ibang uri po ng animals. Kung meron ho kayong, kumbaga ay interest o kaya naman ay gusto nyong matry at makabili ng mga produkto, pwedeng-pwede po kayong pumunta dito sa International Pet Summit. Gaganapin po yan again, July 24 to 26 sa SMX Convention Center sa Manila. Ito po ay isa sa mga pinaka-inaabangang pet event at taon-taon po, thousands, libo-libo na mga pet owners, veterinarians, pet advocates ang nagsasama-sama para po sa event na ito. At ang pinakamaganda dyan, mga beshi, ang pinaka good news talaga sa International Pet Summit ay libre po ang fee o kaya yung entrance fee sa inyo pong pagbisita dito sa SMX Convention Center. Tatlong araw yan, so ano-ano ba yung mga ina-expect natin na gaganapin dito po sa International Pet Summit? Una, meron po mga libreng vet consultation and vaccination. Siyempre, priority po yung health ng ating mga fur babies. Eh. So, meron po mga libreng consultation and vaccination. Isa rin po sa inaabangan ay yung pet fashion show. Ayan, dadamitan niyo yung inyong mga fur babies, ano? Tapos, irarampan ninyo yan sa stage. Meron din po mga booth na nagbibigay ng mga freebies, new treats, toys, and pet-friendly travel essentials. Actually, yan yung nilook forward ko eh. Gusto kong makita yung mga pet-friendly travel essentials. Kasi nga ngayon, kapag nagta-travel tayo, mga beshies, hindi na lang tayong mga tao, ano? Gusto natin kasama na yung ating mga fur babies. Kaya talagang perfect po itong event na ito. At alam nyo ba, kagaya ng nabanggit ko kanina, bukod po sa aso at pusa na usually mga pets natin sa ating mga tahanan, meron din po ditong mga exotics and companion animals. Marami pong mga exotic pet showcases na inyo pong pwedeng makita sa International Pet Summit 2026. Bakit nga ba must attended ang International Pet Summit na ito ngayong July? July 24 to 2026. Bukod sa nabanggit ko kanina no na mahal daw kasi magpa-check up, 'di ba? Alam niyo naman 'yan. Usually pag yung fur baby natin medyo nagsuka ng dilaw, 'di ba? Oh, nagsuka ng dilaw, syempre bilang fur parent, magpapanika. So dadalhin mo siya sa vet. Mahina dyan yung 600, 700 para sa consultation. Pero dito sa event po na ito, ay pwedeng-pwede nyo silang mapakonsulta ng libre and even yung mga vaccinations mula po sa ating mga licensed private and government veterinarian. So, masisiguro po ninyo no, na 100% healthy ang inyong mga fur babies at hindi pa mabubutas ang inyong bulsa dahil nga libre itong mga event na ito. And also mga beshies, kagaya na nabanggit ko kanina, may mga exclusive freebies, discounts, and event bundles. Kapag po kasi mga event like this, usually yung mga nabibili po natin mga pet treats o kaya mga pagkain ng ating mga alaga, syempre yan ay sa retail price. Pero kapag mga events like this, may mga bundles talaga yan na mas makakamura po kayo bilang mga fur babies. Alam, fur parents. Hindi pala kayo yung fur babies. Fur parents pala kayo. Alam ko yan, yung mga struggle ng ating mga fur parents. And also, may mga sample. Usually, bago tayo mag-try ng isang product, diba? Bago tayo bumili ng marami, sinusubukan muna yan ng ating mga fur babies paunti-unti para ma-make sure na wala silang allergy or wala silang negative reaction dun sa pagkain. So, pag may mga sample freebies, di na ho kayo gagastos, ano? Para sa maliit lamang na tikim, oo, pwede ninyo yung makuha for free. And alam nyo ba na may exciting raffle prizes din sa natulang 3-day event? Nakita ko kanina may pamigay na motor. Oo, para nga naman may service na yung inyong fur babies, no? Pagpunta sa iba't ibang mga lugar. Bukod ho dyan, meron ding parenting workshop and expert talks. Sabi nga nila, no, mas masarap matuto ka dun sa mga nasa same community. Lalo na ho kapag may mga fur babies din po sila at alam nila yung mga struggles natin. So kapag ho meron silang mga expertise, mga tips na gustong i-share with us at gusto rin nating malaman, siyempre, masarap pong baunin yan. Ano? Hindi lang tayo nakabili ng mga products para sa ating mga fur babies. Hindi lang tayo nagkaroon ng libreng konsulta at bakuna. Natuto rin po tayo bilang mga fur parents. Magkakaroon po ng mga pet behaviorist, nutritionist, at animal health experts na magbibigay ng kani-kanilang mga educational learning session. And also, gaya na nabanggit ko kanina, dahil po ito'y International Pet Summit, of course, merong mga socialization with other fur parents and other fur babies, and fun competitions. Kabilang na nga po dyan ang pet fashion show. Meron talagang mga pets na ano, no, na mga alaga na pastar, yung alam mo yung gusto nila yung attention. So ito po yung perfect platform for them para ma-enjoy nila, no, yung kanilang pagpunta dito sa International Pet Summit. And gaya ng nabanggit ko kanina, hindi lang po ito para sa dogs and cats. Invertebrates, birds, and exotic companion animals ay ma-feature din sa International Pet Summit. Kaya mas maganda po na isama nyo rin ang inyong mga anak o yung mga bata, no? Lalo na kung mahilig sila sa animals. Ako, ipipitch ko nga to kay, ano, kay Teacher Cha. Kasi yung mga anak niya, no, mahilig din sa animals, eh. So, learning experience din ito for them. May enjoy nila, no? Makakakita sila ng iba't ibang uri ng animals kahit wala sila sa zoo. Oo, kasi lalo na yung mga exotic, no, exotic companion animals. So mga beshies, ha, pumunta po kayo sa SMX Convention Center. Again, July 24 to 26. Ito po yung matatagpuan sa Pasay City. And ilan po sa mga magiging takeaway ninyo, no, sa inyong pagbisita dito ay of course yung responsible pet ownership and yung pagkatuto dun sa animal health. At paano pa natin mabibigyan, ano, ng mas magandang buhay yung ating mga fur babies. Para po sa iba pang detalye, meron pong Facebook page, ang International Pet Summit. Pwede nyo po yung bisitahin at makikita nyo po doon yung ilan sa mga detalye pa ng naturang event. Alright mga bashies, ang oras po natin 10:42 ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
1: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Bahay, kubo, kahit munti.
5: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
7: Ang halaman doon ay sari-sari.
5: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
8: Huwag i-click ang link.
9: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
12: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: G sa Galaan. Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal. Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Uy, makwento ko lang, napanood niyo na ba content creator na si Lance about sa West Philippine Sea? Naku, kung hindi pa, panoorin niyo na, pinromote. Pero anyway, ito po ay sa pakikipagtulungan niya, of course, sa Armed Forces of the Philippines. And dun sa mga local, dun sa local community sa Pag-asa, 'di ba? Talagang nakakapukaw ng damdamin and at the same time, parang ano ka din eh, talagang mabubuhay yung iyong pagka-Pilipino din dahil nakikita mo na yung mga kababayan natin doon sa naturang isla sa Kalayaan Group of Islands ay talagang legit na mga Pilipino, ano, may mga tao talaga. Naakala natin ay sa kwento lamang, pero sila po ay mga Pilipino, may mga kabuhayan, may sariling pamilya, may komunidad, may mga schools doon, ha, mga beshies. At meron din hong talagang may mga samahan. Kaya mahalaga po na may ganitong uri ng awareness tayong mga Pilipino, no, doon sa bahagi ng ating bansa na talaga namang atin at ipinanalo na natin. Kung hindi niya pa napapanood, ay panoorin niyo na, no? Anyway, mga beshies, para po bigyang daan ng ating mga reports ngayong araw, uunahin na po natin ang ating mga pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters Nationwide. Libreng serbisyong legal para sa mga Pangasinense pinalawak sa ilalim ng G-Consulta Plus. Mula Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
10: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
13: Lumagda ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan at ang Integrated Bar of the Philippines Pangasinan Chapter sa isang Memorandum of Understanding para maghatid ng libreng serbisyong legal sa mga Pangasinense. Pinangunahan ni Governor Ramon Gico III ang paglagda para sa lalawigan habang kinatawa naman ng IBP Pangasinan Chapter si Attorney Jefferson Faculanan. Saklaw ng kasunduan ang mga benepisyaryo ng G-Consulta Plus Program sa ilalim ng Provincial Ordinance Number 330-2024. Ayon kay Governor Gico, pinalawak ang programa mula sa serbisyong medikal upang maisama ang libreng legal na tulong para mas maraming mamamayan ang makinabang. Sa ilalim naman ng Unified Legal Aid Service o ULAS, magbibigay ang mga abogado ng IBP ng libreng legal na serbisyo bilang bahagi ng kanilang itinakdang 60 oras na legal aid kada 3 taon. Layunin ng kasunduan na gawing mas abot kamay, mabilis at inklusibo ang mga serbisyong pampubliko sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
10: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: Samantala, para sa iba pang balita, kauna-unahang gawad kabuhayan display sa rehiyong Northern Mindanao, opisyal na inilunsad ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 10. Mula Radyo Pilipinas Iligan City, may ulat si Dandy Macarambon.
10: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
14: Opisyal ng inilunsad ng Department of Labor and Employment o DOLE 10 Northern Mindanao ang kauna-unahan sa rehiyon na gawang kabuhayan display sa pamamagitan ng DOLE 10 Cagayan de Oro Field Office bilang suporta sa mga livelihood beneficiary ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP bilang suporta para tangkilikin sa publiko ang kanilang mga gawang produkto kabilang ang manufacturing at retail sector. Isa itong innovative o makabagong pagtangkilik kauna-unahang nailunsad sa rehiyon upang ilapit sa komunidad ang iba't ibang gawang produkto ng DILP beneficiaries para matulungan silang lumago ang kanilang kita at kabuhayan. Binibigyang halaga ng ahensya ang inisyatibang ito bilang patunay na hindi lamang hanggang pagbibigay ng tulong pangkapital ang programa kundi ang mabigyan din sila ng platform upang maipakita at maibenta sa publiko ang kanilang mga gawang produkto para itaguyod ang long-term upang matagalang estabilidad ng kanilang kabuhayan. Aminado at nagpapasalamat ang mga natulungang benepisyaryo na malaki ang naitulong ng inisyatibang ito para lumago ang kanilang negosyo at kita sa tulong ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: Samantala, para sa tuloy-tuloy pa nating mga pagbabalita, Rosales, Pangasinan, pasok sa top 5 na mga bayang may pinakamataas na locally sourced revenue sa Region 1. Mula Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Leslie Gemino.
10: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
15: Formal nang pumasok ang bahay ng Rosales, Pangasinan sa ikalimang pwesto sa listahan ng mga munisipalidad na may pinakamataas na locally sourced revenue sa buong Region 1 para sa unang quarter na taong 2026. Ayon sa nilabas na ulat na pagtalang Rosales ng kabuang 90.43 milyong pisong collection na nagpapakita ng matatag na lokal na ekonomiya ng bayan. Nanguna sa listahan ng Sol, Pangasinan na may napakalaking koleksyon na nagkakalaga ng 250.20 milyon pesos. Sinundan ng San Manuel, 103.8 milyon pesos at Calasau, 100 milyon pesos na kapwa sa lalawigan ng Pangasinan. Samantalang Bawang La Union ang nasa ikapat na pwesto na may 92.17 milyon pesos bago ang Rosales. Dominado ang lalawigan ng Pangasinan ang listahan kung saan pasok din sa top 10 ang mga bayan na ligayan na nasa top 8 sa naitalang 88.50 milyon pesos at season number 9 na may 85.71 milyon pesos. Ang naturalistahan ay naglalaman ng top 30 na mga munisipalidad sa buong rehiyon na nagpapakita ng matas na kakayang kumita mula sa sariling lokal na buwis at iba pang pinagkukunan ng kita. Ang datos ay opisyal na nagmula sa Statement of Receipts and Expenditure for First Quarter 2026 na inilabas ng Bureau of Local Government Finance. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
10: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Maraming salamat po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko reporters nationwide sa atin nilang balita at impormasyon ngayong araw na ito ng Lunes. At sa pamamagitan po niyan ay magpapaalam na po tayo para sa Monday edition ng programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating mga naging katuwang sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab Sam Reyes, Ronabel Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmission. Magarinigan po tayo muli bukas. Ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Bukas mga beshies, pag-uusapan natin ay free diving. Gusto mo yun? O mga free diving destinations sa ating bansa. And of course, yung basic ano ng pag-free dive. O, kasi na-inspire kami dito sa friendie namin na si Maru eh. Friendie Maru ng Iskultura, di ba? O, ang galing niya mag-free dive. Kahit po non-swimmer siya, ha? Hindi siya marunong maglangoy. So, alamin po natin yan bukas dito sa ating programa. Ganitong oras pa rin po, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli, ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat and happy, happy Monday.
10: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
16: Love the Philippines!
10: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
17: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay!
19: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
19: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
18: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
19: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
20: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
22: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
23: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, Ikaw, anong paboritong adobo mo?
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
17: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
24: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
24: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Magazine 1278.
26: Bubungad sa umaga.
27: Trending issues na pinag-uusapan.
28: Mga programang aabangan.
29: Agahan hanggang hapunan.
30: 66 Informasyon.
31: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278. AM.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
32: Radyo Pilipinas.
5: Ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
27: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
17: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
24: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
24: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
10: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
33: Radyo Publiko.
2: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Cash assistance sa ilalim ng uplift program ng Department of Social Welfare and Development umarangkada na ngayong Lunes.
4: Headlines. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inaayos na ang magiging talumpati sa kanyang State of the Nation Address o SONA sa susunod na Lunes. Seguridad sa okasyon tiniyak ng Malacanang.
2: Headlines. Presyo ng langis nakaambang tumaas bukas, pero manufacturers wala pang hirit na taas presyo sa gitna ng tumitindi na namang tensyon sa gitnang silangan ayon sa Department of Trade and Industry.
4: Headlines. Upskilling framework para sa overseas Filipino workers lalagdaan ngayong araw ng ilang ahensya ng pamahalaan ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Headlines.
2: Fixed pickup fares para sa Transport Network Vehicle Services o TNVS ibinalik ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Proteksyon para sa mga manggagawa ng digital platform economies o gig workers. Pinalalakas naman ng Department of Labor and Employment o DOLE.
4: Headlines.
3: 27 lugar sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM isinailalim sa Red Category.
4: Headlines.
2: At investigasyon sa maanomalyang flood control projects itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee.
33: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
33: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
2: 6 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, July 20, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva.
2: Live tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa ating po mga balita, umarangkada na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang pamamahagi ng cash assistance ng Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng Uplift Assistance Program. Bahagi pa rin ito ng pagsisikap ng gobyerno na ibsan ang epekto ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sakop ng programa ang tatlong grupo ng mga benepisyaryo, 3.5 million households sa ilalim ng 4Ps at walang gutom program, 2.5 million poor at near-poor households at 1.5 million low-income SSS members. Mula ngayong Hulyo hanggang Disyembre ay tatanggap ng tig 2,000 pesos kada buwan ang mga benepisyaryo na nasa ilalim ng Group 2 at kwalipikadong SSS members na nasa ilalim ng Group 3. Direkta namang makikredit sa Land Bank of the Philippines o GCash account ang tulong pinansyal para sa 4Ps beneficiaries habang manual payouts para sa walang gutom program beneficiaries.
33: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ilang benepisaryo ng walang gutom program sa Quezon City matatanggap na rin ang uplift assistance ngayong araw. Si Meran Bastasa sa ulat.
33: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Araw ng kanilang Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o Uplift Assistance. Bahagi sila noong Group 1 beneficiaries na makakatanggap. Sumailarin muna sa Kalusugan, Kakayahan at Kabuhayan Session itong nasa 45 beneficiaryo bago yung isa sa gawang manual payout. Ang uplift assistance para sa walang gutong beneficiaries at maging sa 4Ps ay one-time grant lamang o isang beses lang. Pinatutupad ang uplift assistance para matulungan ang mga pamilyang higit na nangangailangan na mapalatili ang kanilang purchasing power sa gitna ng nananatiling hamon sa global oil crisis. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bustasa. sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
33: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahigit 8,000 benepisyaryo sa Bicol ang makikinabang sa Uplift Assistance Program ng Pamahalaan. Batay sa datos ng DSWD Field Office 5, nasa kabuuang 8,055 na mga Bicolano ang tatanggap ng tulong pinansyal mula ngayong araw hanggang July 24. Kabilang dito ang 2,354 beneficiaries sa Albay, 1,960 sa Sorsogon, 1,009 sa Catanduanes, 913 sa Camarines Sur, 900 sa Camarines Norte at 879 sa Masbate.
33: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mahigit 17,200 beneficiaries ang tatanggap ng Uplift Assistance sa Eastern Visayas. Sa unang araw ng payout, nasa 17,219 ang mabibigyan ng tig 2,000 peso sa buwan ng ayuda sa loob ng 6 na buwan. Aabot naman sa mahigit 34 million pesos ang inilaang pondo para sa kasalukuyang payout. Sa dako naman ng Cagayan de Oro City, tinatayang 1,372 na sambahayan ang tatanggap ng tulong mula sa Uplift Assistance Program. Layan ng tulong na Ibsan ang epekto ng nagpapatuloy na Middle East conflict.
33: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Binigyang din ng DSWD na walang kapangyarihan ang kagawaran na magdagdag o magbawas ng pangalan sa listahan ng mga beneficiaryo ng Uplift Assistance Program. Ayon po kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, hindi nagmula sa DSWD ang listahan kundi ibinigay ng Philippine Statistics Authority o PSA at nakabatay sa 2024 Community-Based Monitoring System. Doon tinukoy ang mga mahihirap, near-poor at iba pang kwalipikadong kabahayan. Aniya, tumulong lang ang DSWD sa cross-matching ng datos mula sa PSA para matiyak na maayos ang pagpapatupad ng programa. Samantala, iginit din ng DSWD na hindi nang himasok ang sinumang politiko, opisyal o lokal na pamahalaan sa listahan ng mga beneficiaryo.
33: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaayos na ang magiging talumpati sa kanyang SONA sa susunod na Lunes. Malacañang tiniyak ang kahandaan kaugnay ng ilalatag na seguridad sa okasyon ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro. Si Alvin Baltazar sa ulat.
9: Gobyerno sa pagtiyak sa kaayusan at security protocols para sa nakatakdang ika-5 State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Ang pahayag ay ginawa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa harap ng inaasahang mga demonstrasyon. Ganun din ang init na sitwasyon sa politika. Ayon kay Castro, may mga nakalatag na security protocols sa mga otoridad, subalit hindi ito maaaring sa publiko. Gayong ito operational matters. Ugnay naman sa ginagawang paghahanda ng Pangulo sa kanyang mga iahayag sa taong bayan, sinabi ni Castro na patuloy ang ginagawang pagbalangkas nito sa magiging talumpati para sa kanyang SONA. Ganun pa man, hindi na muna nagbigay ng detalye si Castro kung anong ilan sa mga babanggitin ng presidente sa kanyang State of the Nation address. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
33: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, latag ng seguridad para sa ika-5 SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasado na. Para sa detalye, narito si J. Mark Dagala.
33: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Nasa 90% na kumpleto ang latag ng seguridad para sa ika-5 SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na Hulyo 27. Ito ang inihayag ni PEPPE Acting Spokesman Police Colonel Allen Rayco sa 12,000 balitaan sa Campo Crame ngayong umaga. Sinabi ni Ko na nananatili sa 20,226 na mga pulis ang ipakakalat mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Katulong nila rito ang iba pang law enforcement agency gaya ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard. Nakalatag na rin ang kanilang mga security template gaya ng no-fly zone, pagpapatupad ng signal jamming, gayon din ang pagpapag-reinforcement mula sa kanilang mga karatig na rehiyon gaya ng Central Luzon at Calabar Zone. Sinabi ni ko na kanilang pag-aaralan ang magiging pagpapatupad ng mga nasabing hakbang depende sa magiging banta at sa magiging sitwasyon sa mismong araw ng SONA. Maging ang pagdatakda ng full alert status ay nakadepende rin sa magiging security assessment na araw-araw isinasagawa bago at hanggang sa mismong araw ng SONA. Gayunman, sinabi niya po na pinag-aaralan pa nila ang mga hakbang kung saan ilalatag o kung saan itatalaga ang mga demonstrador na nagpahayag ng kanilang pagkilos, pagsasagawa ng kilos protesta sa mismong araw na sona. Una na kasing tinutulan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang pagpuesto ng mga rallyista sa tapat ng St. Peter's Church dahil na rin sa usapin ng seguridad. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
12: At hindi po naman ito siguro responsibility kung isasama po natin dito ang this is not an event that is supposed to be designed for children. So, common sense lang siguro it takes na hindi po appropriate na isama po ang mga kapataan sa ganito klase.
33: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dadalo si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa ilang serye ng ASEAN meetings sa Pilipinas. Ayon sa State Department, layo ng biyahe ni Rubio na ipakita ang mga konkretong resulta ng ugnayan ng Amerika at ASEAN at lalo pang patibayin ang komprehensibong pagkikipagtulungan ng U.S. sa Pilipinas. Isusulong ng U.S. top diplomat ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific na nagdudulot ng kaligtasan, seguridad at kasaganaan para sa rehiyon at mga Amerikano. Kabilang sa mga dadaluhan ni Rubio, ang ASEAN Post Ministerial Conference, East Asia Summit Foreign Ministers Meeting at ASEAN Regional Forum Foreign Ministers Meeting. Makakarap din niya ang ilang senior government officials mula sa Indo-Pacific countries. Mananatili si Rubio sa Pilipinas hanggang July 23.
33: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ikakasan ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT ang Anti-Trafficking Summit bilang pagunita sa National Anti-Trafficking Awareness Month ngayong buwan ng Hulyo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Survey, sinabi ni IACAT Executive Director Attorney Hannah Lizette Manalili na ilang serye

0: Si IACAT Executive Director Attorney Hannah Lizette Manalili.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Department of Energy tinayak na on top of the situation kasunod ng muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Supply ng petrolyo nananatiling sapat. Si AJ Ignacio sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: AJ, go ahead.
3: Yes, Chad, tiniyak nga ng Department of Energy na on top of the situation ng kanilang kagawaran hinggil sa muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Sa isang Zoom press conference, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kanyang sinisiguro sa publiko na patuloy ang mga ginagawang programa ng kagawaran para mas maibsan ng ating mga kababayan ang pagtaas nito sa merkado. Nag-iisip na rin ng pamamaraan ng kagawaran upang mas maibsan at mapapalawak pa ang fuel subsidy program ng pamahalaan. Chad, isang nagmamadaling balita at patuloy ng ano? Flash report. Yes, Chad, inanunsyo na nga rin ng Department of Energy sa isang Zoom press conference ang muling panibagong oil price adjustment sa susunod na linggo, kung saan sa gasolina tataas ang singil ng 3 pesos and 65 centavos, habang sa diesel naman ay maaaring pumalo o papalo ng nasa 10 pesos and 68 centavos, habang sa kerosene naman ay 11 pesos and 77 centavos. Inaasahan na rin, Chad, ay patutupad na ito ng mga kumpanya ng langis at ipapatupad ito bukas ng alas 6 ng umaga. Chad, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Pinapayagang pass-through charges sa kuryente. Pinaparipaso ni Senador Risa Ontiveros. Magbabalita si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Isinusulong ni Senador Risa Ontiveros na repasuhin ang kasalukuyang sistema ng pass-through o otomatikong pagpasa ng dagdag singil sa kuryente sa mga consumer. Ayon kay Ontiveros, dapat munang suriin at aprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang bawat pass-through charges bago ito ipataw sa mga consumer. Anya, review first, collect later ang dapat na maging polisiya para matiyak na makatwiran ang bawat sentimong sinisingil sa publiko. Pinaliwanag ng senadora na sa ilalim ng umiiral ng batakaran, otomatikong naipapasa sa mga consumer ang pagtaas sa generation, transmission at iba pang gastusin ng mga power utility bago ito tuluyang masuri ng regulator. Binigyang diin ng senadora na halos 77% ang residential electricity bill ay mula sa generation, transmission at system loss charges. Ang sistemang ito, anya, ay maaaring magpahina sa insentibo ng mga power company na humanap ng mas murang pinagkukunan ng kuryente. Ang panawagan ng senadora ay kasunod ang pagtaas ng transmission charge ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na 77 centavos kada kilowatt hour at ng naunang 34 centavos kada kilowatt hour na dagdag sa generation charge ng Meralco. Hinatayang madagdagan ng humigit kumulang 222 pesos ang buwan ng bayarin ng isang pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt hours ang kuryente dahil dito. Ayon pa kay Ontiveros, maaaring mabawasan agad ang benepisyo ng pinapatupad na 60% na dagdag sa minimum wage sa NCR dahil sa sunod-sunod na pagtaas ang singil ng kuryente. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Wala pa ang kumpanya ang humihiling na magtaas presyo sa mga pangunahing bilihin kahit muling sumiklab ang tensyon sa Middle East. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, muling makikipagpulong ang DTI o Department of Trade and Industry sa manufacturers para bantayan ang epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan. Magugunit ang hiniling noon ng kagawaran sa manufacturers na huwag munang magtaas ang presyo at pumayag naman ang karamihan sa kanila. Dahil sa pangyayaring yon ay hindi na muna nagsagawa ng pulong dahil naging matatag ang sitwasyon ng supply at presyo ng mga bilihin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Nananatiling on track ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pagkumpleto ng 10 proyekto ngayong taon na nakakahalaga ng 30.88 billion pesos. Kapag nagtagumpay, papalo na sa 15 ang natapos na proyekto ngayong 2026 na nagkakahalaga naman ng 38 billion pesos. Kabilang sa mga minamadali ng NGCP ang malalaking infrastructure upgrades para sa grid stability at makakuha ng bagong renewable at non-renewable generation plants. Samantala, muling

0: kabilang NGCP sa Department of Energy at iba pang government agencies at LGUs na madaliin ang pag-aproba at paglalabas ng mga kaukulang permit para sa implementasyon ng mahalagang transmission projects.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 11:21 ang ating pong oras. Magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide matapos po ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publiko
1: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine Standard Time alas 11:22 ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, pinalalakas ng DOLE ang pakikipag-ugnayan sa digital platform companies para makabuo ng patakaran hinggil sa kanilang workplace safety, patas na sahod at social protection. Kasunod ito ng hakbang ng Pilipinas para ipatupad ang International Labor Organization Convention 193 hinggil sa decent work in the platform economy na layong magtakda ng global standards para sa digital platform workers. Ayon sa DOLE, ang convention ay magsisilbing basehan para sa pagbuo ng mga pulisiya na babalanse sa proteksyon ng mga manggagawa sa gitna ng patuloy na paglago ng platform economy. Una nang nakapulong ng DOLE ang mga kinatawan ng ride-hailing, delivery at iba pang digital platform companies kung saan suportado ng mga ito ang mas malakas na labor standards kasabay ng babala laban sa pagpapatupad ng one-size-fits-all regulatory framework dahil sa magkakaibang business models sa digital platforms. Inihintay ng DOLE ang opposition papers ng platform companies kaugnay sa implementasyon ng International Labor Organization Convention 193, partikular ang karapatan ng mga manggagawa, patas na sahod, occupational safety, social security, data privacy at proteksyon para sa vulnerable workers.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Lalagdaan ngayong araw ng ilang ahensya ng gobyerno ang kasunduan para sa upskilling framework ng mga OFW. Sa programang Boses, sinabi ni OWA Administrator PY Kaunan na batay sa kanilang survey ay may mahigit 4,000 mga OFW ang nangangailangan ng livelihood assistance. Samantala, magsisilbing gabay ang framework sa tulong ng ibibigay sa mga OFW depende sa kanilang kalagayan.
5: Niya pong alas 2 ng hapon, sama-sama po kami ng DMW, Department of Migrant Workers, of course, the Department of Labor and Employment, DOLE, TESDA, at tayo po sa OWA, pipirma po, Sir Alan, itong framework kung saan magkakaroon po ng upskilling na talaga namang, I would say, nakadepende sa sitwasyon ng ating mga kababayan. And then, hindi lang po basta-basta training ang ibibigay kasi mahirap naman yung training lang at hindi naman po natin sila tinulungan kung saan sila patungo. At ang patutunguhan po nila ay either po magsimula sila ng negosyo or sila po ay magtatrabaho ulit.
4: Si OWA Administrator PY Kaunan.
0: Nadagdagan pa.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipinong nakauwi sa bansa matapos maipit ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon po sa Department of Migrant Workers o DMW, ligtas na nakauwi ng bansa ang 4 na tripulanteng Pinoy na lulan ng MV Galaxy na tinarget umano habang dumadaan sa Strait of Hormuz noong Hulyo 12. Dumating sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA-3 ang mga tripulante kahapon at sinalubong ng mga tauhan ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Samantala, ligtas ding nakauwi ng bansa ang 2 sa 3 Pilipinong tripulante ng Liberian Flag Container Ship na MV Elsa 3 na lumubog sa bahagi ng Kerala sa India. Tiniyak ng DMW ang tulong para sa mga umuwing OFW.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Palalakasin pa ng Philippine National Police o PNP ang safety measures para sa motorcycle taxi riders kasunod ng pagkamatay ng dalawang motorcycle riders. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Alan Reyco, planong suriin muna kung sino ang nagbubuk ng biyahe para mabawasan ang panganib ng mga motorcycle taxi rider. Anya, hindi lang nakatuon ang pulisya sa pagresolba sa issue, kundi sa preventive at proactive measures. Samantala, nasa kusodiya na ng pulisya ang dalawang suspect na sangkot sa pag-atake sa motorcycle taxi riders at naharap ang mga ito sa mga kasong kriminal.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ibinalik ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang fixed pickup fares para sa Transport Network Vehicle Services o TNVS. Layo na habang napigilan ang koleksyon ng hindi otorisadong charges o paniningil sa mga commuter. Ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza II, layo ng reinstatement ng Memorandum Circular 2025-058 na magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng sektor ng TNVS at pasahero o commuter. Dahil po dyan, papayagan ng ride-hailing services na singilin ang mga pasahero kapag tinanggap ang booking sa halip na sa pick-up point.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pagbaba ng antas ng krimen, mananatiling hamon sa Philippine National Police si J. Mark Dagala sa ulat.
6: Dapat magpapakakampante ang Philippine National Police sa kabila ng mga ulat na bumababa ang antas ng krimen ng 20.6% kasunod ng ipinatupad na Safer Cities Initiative ng Philippine National Police sa ilalim ng Department of the Interior and Local Government. Sa Liguang Flag Raising Ceremonies sa Kapokrame ngayong umaga, sinabi ng PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na hamon pa rin sa mga otoridad ang pagbibigay hustisya sa mga nagiging biktima. Ginawa ng PNP chief ang pahayag sa ilang araw matapos igiit ng PNP na mas ligtas na ang Pilipinas sa ngayon. Sinabi kasi ni acting PNP spokesman, Police Colonel Allen Reyco, na sadyang masakikita ng publiko ang sensationalized sa balita ng karasan gaya ng pagpatay sa mga motorcycle taxi riders at nagpapatuloy na pagsugpo sa mga report ng school violence kaugnay nito. Sinabi ng PNP chief sa hanay ng pulisya na manatiling profesional, handa at tumugon sa anumang urgency sa oras ng krimen. Ang tinig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
7: This gain should never make us complacent. Every crime that occurs is one too many. Every victim deserves justice and every police officer must remain ready to respond with urgency, professionalism, and compassion. Our challenge is not simply to sustain these gains, but to build on them.
6: Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nasa 27 lugar sa BARMM ang nasa ilalim ng red category sa harap ng nalalapit na kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon. Ayon sa COMELEC, ito ang mga lugar na may seryosong banta at may history ng election-related violence. Batay sa pinakahuling listahan, 21 lugar ay mula sa Lanao del Sur, 3 mula sa Maguindanao del Sur, at igisa mula sa Basilan, Maguindanao del Sur at Special Geographic Areas. Samantala, 27 lugar naman ang isinailalim sa orange category, habang 39 ang na lugar ang isinailalim sa yellow category.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa ilalim na sa verification ang naimprintang mga balota na gagamitin para sa BARM parliamentary election sa September 14. Sa programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair Attorney George Erwin Garcia na nakapag-imprinta sila ng 2.3 million ballots at susuriin kung babasahin at tatanggapin ng voting machine. Natapos na rin ng COMELEC ang pag-imprinta ng voting information sheets na ipapamahagi naman sa BARM sa susunod na buwan.
8: Hopefully po, itong unang linggo ng Agosto ay makapag-ship out na tayo, makapag-deliver na tayo ng iba't ibang kagamitan sa mga hub natin sa iba't ibang probinsya sa buong Bangsamoro.
0: Samantala, mahigpit na nakabantay ang COMELEC sa online campaign ng mga kandidato para sa BARM parliamentary election. Sa programang Boses, nilinaw ni COMELEC Chair Attorney George Erwin Garcia na hindi naman ipinagbabawal ang online campaign pero kinakailangan aniyang rehistrado ang social media account ng mga kandidato. Posible namang mag-disqualify ang lalabag na kandidato. Samantala, mahigpit ding ipinatutupad ng COMELEC ang anti-discrimination resolution hindi lamang sa mga kandidato kundi maging sa mga botante.
8: atin po hindi lamang sa mga magkakalabang, kundi kahit po doon sa mga botante, ay atin pong iwasan na gagamitin ang mga platform natin para atakihin sila ng personal. Masidhi pa rin ang pagbabantay natin para naman po sa cyber libel, dahil nga maaaring ito'y kasong election offense na, pero at the same time meron din yung kasong kriminal base naman sa ibang provision ng ating batas.
0: Si COMELEC Chair Attorney George Erwin Garcia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 30 minuto makalipas ang alas 11, itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong buwan ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Committee Chair Senator Erwin Tulfo, hindi pa sila makapagsimula ng pagdinig dahil kailangan munang mabuo ang mga membro ng komite. Anya, saka pa lang sila opisyal na aayusin at bubuuin ang committee members sa araw ng SONA, July 27. Sinabi pa ni Tulfo na magkakaroon ng bagong direksyon ng investigasyon at tutukuyin ang iba pang posibleng sangkot. Iimbitahan ng committee chair ang lahat ng may kaugnayan sa issue at magpapatupad din ng mga bagong patakaran tulad ng masusing pag-usuri sa mga affidavit at hindi na pagtanggap ng mga surprise witness.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahang ipipresenta ng prosecution panel sa impeachment trial ngayong linggo ang mga ebidensya hinggil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Inilatag ni Congressman Terry Redon ang 3-day schedule sa sandaling ituloy ang Senate proceedings. Ngayong Lunes, ang karagdagang pagtatanong sa subpoena para sa financial records. Testimonya ni NBI Director Melvin Matibag sa Martes, at kung kakayanin aniya ng oras ay ang pagharap ng mga unang saksi kaugnay ng issue ng confidential fund sa Miyerkules. Dagdag pa ni Redon, posibleng matapos bukas ang pagpresenta ng prosecution panel sa threats article. Samantala, sa sandaling matapos ang testimonya ni Matibay, batay sa schedule ay agad na tututukan ng prosecution ang article na umano'y maling paggamit ng confidential fund.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Oral arguments kaugnay sa hiling na subpoena sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte magpapatuloy ngayong araw. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Chair John, nakatabang dinggin ng Senate Impeachment Court ngayong araw ang mga karagdagang argumento ukol sa hiling ng prosecution na silipin ang mga bank records ng mag-asawang VP Duterte at attorney ni Mans Carpio. Kabilang sa hiling ng prosecution na isubpoena pati ang dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue at Anti-Money Laundering Council o AMLAC, inaasahan na magpapasya ngayong araw ang mga senator judges sa motion na pinaniniwala ang magbibigay linaw sa aligasyon ng unexplained wealth o Article 2 ng Articles of Impeachment sa huli na huling tatalakayin ng Senate Impeachment Court. Nananatili naman positibo si House Prosecutor Terry Redon. Nakakatiga ng Senate Impeachment Court ang kahilingan ng prosecution sa gagalaping pagdinig ngayon o mamayang alas 2 ng hapon. Uli ng sinabi ni prosecutor at legal spokesperson Attorney Jay Tolosa na sagot ang mga naturang dokumento upang mapatunayan ang pananagutan ng pangalawang pangulo pagdating sa kanyang kayamanan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sinuspende ang face-to-face classes ngayong araw ng Lunes sa dalawang pampublikong paaralan sa Pateros kasunod ng umano'y bomb threat. Ito po ang nakasaad sa public advisory na inilabas ng lokal na pamahalaan ng Pateros sa kanilang Facebook page bandang alas 5:30 ng umaga kanina. Inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng Pateros ang kanselasyon ng in-person classes sa Pateros National High School at ng kalapit na Pateros Elementary School. Bilang karagdagang pag-iingat, sinuspindi na rin ang face-to-face classes sa kalapit na Pateros Elementary School para proteksyonan ang mga mag-aaral, guro at school personnel. Sa kabila ng suspensyon ng klase, pagaganahin ng dalawang paaralan ang online instruction gamit ang alternative delivery mode of learning para matiyak na hindi maantala ang pag-aaral ng mga estudyante.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mga nananakot sa mga eskwelahan sa Maynila, inaksyonan na ng Manila Police District. Sa balitang yan mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Pinipag-ugnayan ng Manila Police District o MPD sa mga eksperto cybercrime at malaking technology company upang matukoy ang pinagmulan ng kumakalat na text message na naglalaman ng pananakot laban sa ilang pampublikong paralan sa lungsod. Ayon kay MPD spokesperson Police Major Philip Ines, humingi na sila ng tulong sa Anti-Cybercrime Unit, Meta Philippines at Google upang matuntun ang account at ang taong nasa likod ng pagpapakalat ng mensahe. Kasabay nito, naghigpit na rin ang MPD ng seguridad at pakipag-ugnayan sa mga pamunuan at nakipag-ugnayan na rin sa mga pamunuan ng paaralan matapos matanggap ang nasabing banta. Bumuna rin ng group chat ang mga otoridad at school officials upang mabilis na maiparating at maaksyonan ang anumang kahinahinala aktibidad o hindi inaasahang insidente sa loob at labas ng paaralan. Pinalaan ni Ines na maaaring maharap sa kasong alarm and scandal at grave threats ang sinuang mapatutunayang sangkot sa pagpapakalat ng ganitong uri ng pananakot. Nanawagan din ng MPD sa publiko na huwag nang ipasa o ikalat ang mga banta at sa halip ay agad itong i-report sa mga otoridad upang mapigilan ang paglikha ng takot at mapanagot ang mga responsable. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hand, Foot and Mouth Disease o HFMD Awareness Month ginugunita ngayong Hulyo. Publiko, pinayuhang huwag baliwalain ang nasabing sakit. Mula sa Radyo Magazine, may ulat si Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Nagunita ngayong buwan ng Hulyo ang Hand, Foot and Mouth Disease Awareness Month. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Dr. Claro Cayanan, isang internal medicine doctor, binigyang diin ito na kailangang mag-quarantine ang batang may hand, foot and mouth disease dahil ito ay labis na nakakahawa. Umaabot anya ng 2 linggo ang hand, foot and mouth disease bago tuluyang gumaling o hindi na mailipat pa sa iba. Dahil sa ito ay isang viral infection, pinayo na eksperto ang palagi ang paghugas ng kamay at iwasan ng direct contact sa individual na nakakaranas ng sintomas gaya ng lagnat, pagkakaroon ng rashes at pagkatamlay. Paalala rin ni Dr. Cayanan sa publiko na huwag baliwalain ang hand, foot and mouth disease.
12: Hindi baliwalain ng tao na hand, foot sa sintomas ng bata, panatiliin muna siya sa bahay at ipasulit natin. Yung tamang paghugas ng kamay, pagkilala sa sintomas, ito pa rin ang pinakamabisang paraan sa pagkalat.
11: Yan ang tinig ni Dr. Claro Cayanan mula sa Radyo Magazine. Ito si Charmaine Cristobal.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang nagpapatuloy na EDSA rehabilitation works sa Bonifacio Avenue sa Mandaluyong City. Sangayon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na madaliin ang tuloy-tuloy na pagkasaayos ng highway. Samantala, ininspeksyon din ng kalihim ang bagong gawang sidewalk sa southbound ng EDSA Buendia sa Makati na mas pinalawak sa 3 metro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Espanya naungusan ng Argentina para tanghaling bagong kampiyon ng FIFA Men's World Cup. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Ria Arevalo.
14: Ang ikalawa nitong FIFA World Cup title sa pamamagitan ng 1-0 na panalo kontra defending champion Argentina sa naganap na final sa MetLife Stadium sa Amerika kaninang madaling araw oras dito sa Pilipinas. Naibuslo ni Ferran Torres ang nag-iisang goal sa 106-minute ng extra time sa mahigpitan ngunit one-sided na labanan upang ang kininang corona mula kina Leo Messi at Argentina. Pang-12 attempt iyon ng Spain habang ang Argentina ay bigong makapagtala ni isa. Pinahirapan ng Spain ang depensa ng Argentina, particular ang goalkeeper nito na si Emiliano Martinez, na katunayan ay nakapagtala ng record na 11 saves sa isang World Cup final. Ngunit hindi na napigilan pa ni Martinez ang shot ni Torres mula sa pasa ni Nico Williams sa extra time na naging susi upang makamit ng Espanya ang kampiyonato na huli nilang natikman noong 2010. Sa buong torneo ay isang goal lamang ang na-concede ng Spain sa bisa ng kanilang matinding depensa at epektibong possession game. Samantala, nakatungtong sa final sina Leo Messi at Argentina matapos dumaan sa matinding hamon noong knockout rounds, kabilang ang pagbalikwas nito kontra Egypt at makapigil hiningang panalo kontra England sa semis. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:39 oras natin Pilipinas, antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations sa pagpaputuloy natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
16: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
17: Totoo lang is malaki po talaga ang matutulong sa ating purpose. Especially na ito ay magsasaka at financially is sometimes nagsistruggle talaga. Kaya sa tulong ng purpose is natutugan nito yung mga pangangailangan sa school, mga bayarin, equipments na kailangan ko para survive ang aking academic journey. Ako po ay nakapagtapos ng civil engineering at sa karanan Diyos ay naging rank 1 po sa board exam. Para sa mga nagsasabi na ang purpose ay isang waste of fund, hindi po totoo. Kasi ako po ay isang living testament na ipapatunay na nakakatulong talaga yung subsidy na binibigay. Malaki talaga yung pasasalamat ko sa lahat ng tumulong, especially sa family ko, sa review center. Talagang grabe yung kanilang tulong sa akin. Yung mga kaibigan, sa mga suporta na natanggap ko. Pre-higher education sa college, sa purpose, sa disability, at sa lahat po ng tumulong.
18: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayo tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
16: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
19: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
16: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
19: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
16: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
20: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 15 minutos po bago magalas 12 ng tanghali sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Disaster resilience para sa mga kabataan, palalakasin ng Bagyo CDRRMO. Para sa detalye, narito si Joseph Cabanas ng Radyo Pilipinas Bagyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
21: Pinalalakas ng Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga programa upang higit na maihanda ang mga kabataan sa oras ng sakuna. Ayon kay DRRMO Head Engineer Charles Brian Carame, layunin ng kanilang inisyatiba na mapalakas hindi lamang ang kalaman, kundi maging ang emosyonal na kahandaan ng mga estudyante sa panahon ng kalamidad. Ito ay kasunod ng magnitude 4.5 na lindol noong Hulyo 9, kung saan mahigit 100 mag-aaral ang nakaranas ng panic attacks at hyperventilation. Kabilang sa mga nakatakdang aktibidad ang Youth Resilience Bootcamp sa Agosto na magbibigay ng pagsasanay sa tamang pagtugon sa sakuna, kabilang ang CPR at iba pang emergency skills. Magsasagawa rin ang DRRMO ng Roadshow Disaster Preparedness Exhibits at iba pang specialized training para sa emergency responders. Pinag-aaralan din ng lungsod ang pagsasagawa ng unannounced earthquake drill upang higit pang mapahusay ang kahandaan at mabilis na pagtugon ng mga paaralan at komunidad sa oras ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Lawag. May gagawing pag-uulat si Jude Pitpitan. Lokal na pamahalaan sa lungsod ng Batac, tiniyak ang suporta sa West Philippine Sea. Armed Forces of the Philippines, umaasang mas marami pa ang isasagawang dialect-based dialogues ukol dito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Tiniyak ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Batac ang suporta nila sa mga programa upang pangalagaan at ipaglaban ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Maliban kasi sa seguridad ng bansa, naniniwala si Vice Mayor Albert Chua na mayroon ding epekto ang nasabing bahagi sa ekonomiya.
23: It's likely to happen. The local government of Batac will surely support any effort to sustain the national government's mission and vision, and would like to accomplish also in terms of security.
22: Kaugnay nito, nasiyahan ang Armed Forces of the Philippines na mayroong isinagawang dialogo na mas maiintindihan nagsambayan ng Pilipino. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Franzel Margaret Padilla na ang bansa ay may maraming dialekto, kaya maganda na may dialogo na mas maiintindihan. Maliban kasi sa pagpapaunawa sa mismong usapin ng West Philippine Sea, layan din ng AFP na pag-alabing ang pagkamakabansa ng bawat isa.
24: Sapay ko ma, ah. But syempre, ang Philippines, we are very distinct that we have so many dialects. No? So, kababayan tayo, at least they will have the very, very clear picture of itong nga sa PEN tungkol sa West Philippine Sea. And of course, to ignite the patriotism and nationalism of the Filipino people.
22: Maalala na isinagawa sa lungsod ng Batac ang Ilocano Dialogue on West Philippine Sea, na kung saan daan-daang kabataan ang nakilahok sa mga usaping may kinalaman sa kanlurang karagatan ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa Timog Luzon, DSWD Mimaropa na mahagi ng livelihood assistance sa 17 Indigenous People Associations sa Occidental Mindoro. Si Mara Grezula ng Radyo Pilipinas Lucena para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
25: Namahagi ng livelihood assistance ang DSWD Mimaropa sa 17 samahalang Indigenous Peoples o IP sa Kalintaan Occidental Mindoro sa ilalim ng Peace and Development Buong Bansang Mapayapa o PDBBM Livelihood Program. Ayon sa artikulo ng DSWD Mimaropa, sa pamamagitan ng Product Diversification and Advancement Grant, makikinabang ang mahigit 700 miyembro ng mga livelihood association upang mapalawak ang kanilang mga proyektong pangkabuhayan, mapataas ang kita at makakasabang makakalikha ng mas maraming oportunidad sa kanilang mga komunidad. Tumanggap ang bawat samahan ng humigit kumulang 300,000 pesos bilang karagdagang puhunan upang mapalakas ang kanilang mga livelihood enterprise at maisulong ang pangmatagalang pag-unlad at katatagan ng kanilang mga organisasyon. Ayon sa DSWD Mimaropa, bahagi ang programa ng patuloy na pagpapatupad ng PDBBM Livelihood Program na naglalayong isulong ang inklusibong pag-unlad, pagpapalakas ng kabuhayan at pagsusulong ng kapayapaan sa mga komunidad ng indigenous peoples sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa Visayas naman, 2,838 na beneficiary sa Calbayo City makatatanggap ng tig 2,000 pisong ayuda sa ilalim ng uplift program. Si Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas Calbayog sa report.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Isinasagawa sa Calbayog City Summer ang payout ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Uplift Assistance Program. Batay sa datos ng DSWD, kabuo ang 2,838 na benepisyaryo sa lungsod ang nakatakdang makatanggap ng tig 2,000 pisong tulong pinansyal. Ang mga benepisyaryo ay natukoy sa pamamagitan ng Community-Based Monitoring System o CBMS ng Philippine Statistics Authority. Nilinaw naman ng DSWD na ang mga napabilang sa payout ay hindi mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at hindi rin sa ng walang gutom program. Layunin ng uplift payout na mabigyan ng agarang suporta ang iba pang mahihirap at vulnerable na individual at pamilyang nangangailangan ng tulong mula sa pamahalaan. Patuloy naman ang validation at pamamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryong kabilang sa opisyal na listahan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa lalawigan ng Iloilo, ceremonial turnover ng bawat barangay makikilabang program isinagawa sa probinsya. Si Jerel Baclay ng Radyo Pilipinas Iloilo sa detalye.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Matagumpay na naipamahagi sa mga recipient barangay dito sa Iloilo ang 200,000 pesos na pondo sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program ng national government. Isinagawa ang ceremonial turnover sa Iloilo Sports Complex sa isinagawang Liga Day 2026. Umabot sa 1,721 na barangay sa lalawigan ang tumanggap ng kabuuang 344.2 million pesos na pondo mula sa Office of the President. Sa ilalim ng programa, kalahati 100,000 pesos ang alokasyon ng bawat barangay na ilalaan naman para sa educational assistance ng 5 kwalipikadong college students na tatanggap ng tag 20,000 pesos. Ang natitirang 100,000 pesos naman ay para sa prioridad na proyekto ng barangay. Ang Liga Day 2026 sa Iloilo ay dinaluhan ng mahigit 15,000 barangay officials mula sa iba't ibang bayan sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Jenel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Punta na tayo sa ating mga kasamaan sa Mindanao. Halos 600 Alternative Learning System o ALS learners sa Iligan City. Opisyal nang nagtapos si Sheriff Tim Har ng Radyo Pilipinas Iligan ang may dala ng balitang yan.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Opisyal nang nagtapos ng basic education sa ilalim ng Alternative Learning System o ALSA ng Department of Education o DepEd para sa school year 2025-2026 ang halos 600 mag-aaral sa Iligan City sa ginanap na graduation at completion ceremony sa Iligan City National High School. Ayon kay DepEd Division of Iligan City as focal person Dr. Rustico Jerusalem. Kabilang sa mga nagtapos ang halos 80 sa elementarya at mahigit 500 sa junior high school. Sinabi ni Jerusalem na bahagi ito ng layunin ng pamahalaan na matiyak na walang mag-aaral ang maiiwan at mabigyan ng ikalawang pagkakataon ang mga hindi nakapagtapos ng basic education. Dagdag pa niya maaari nang magpatuloy sa senior high school ang mga nagtapos sa ALSA. Sa katunayan sinabi ni Jerusalem na patunay ng tagumpay ng programa si Jessa Casinto Narabe na mula sa pagiging ALS learner ay isa na ngayong regular na guro ng DepEd at nagsilbing keynote speaker sa naturang seremonya. Sa kanyang talumpati naman, kinikayat ni Narabe ang mga ALS graduate na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at huwag sumuko sa kanilang mga pangarap na anya'y maabot sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at pananampalataya. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, konsulta caravan para sa mga PWD inilapit ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa pakikipagtulungan ng PhilHealth. Mula Radyo Pilipinas Zamboanga, narito ang ulat ni Justin Bulanon.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nakibognayan ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa PhilHealth sa paglunsad ng konsulta caravan para sa persons with disabilities sa PWDs sa naturang lungsod. Nasa Cabo ang 79 ng mga PWD mula sa mga barangay ng Kalarian, Malagutay, San Roque at Kapisan ang naservisyohan mula sa nasabing aktibidad na isinagawa sa COVID court ng barangay San Roque. Kabilang sa servisyong na-avail ng mga beneficyaryo, ang mga medical na konsultasyon, pagpaparehistro, mga libreng medisina at gamot at orientasyon hinggil sa yaman ng kalusugan program o YAKA. Ayon kay PhilHealth Chief Social Insurance Officer Maria Venus Quiron, target ng ahensya na i-roll out ang YAKAP caravan sa 71 barangay sa Zamboanga sa buwan ng Hulyo at Agosto ngayong taon. Ang ikawalong konsulta caravan na inorganisa ng lokal na pamahalaan sa pakikisa ng PhilHealth at ng Department of Health ay bahagi ng taunang selebrasyon ng National Disability Rights Week. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, July 20, 2026. Ang ating oras, 4 na minuto po bago mag alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
20: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
12: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
10: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
13: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
10: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
26: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
27: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
28: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
10: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
28: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Digital. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
29: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
3: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Sa puntong ito, papasukin muna natin ang Palace Press Briefing kung saan naroon din po ang ating kasamahan na si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang.
14: Together, you have identified yourself,
15: both the
14: nine ships off
15: to our mother,
14: the pillar, and your fellow Filipinos. Today, the diploma you received carries with it above the
15: identified yourselves as both the light that guides, that same light is entrusted to you. Together, you have identified yourselves as both the light that guides ships home and the pillar that your fellow Filipinos can rely on. Today, the diploma you receive carries with it the confidence of an industry that recognizes the excellence of Filipino seafarers. As you sail across the globe, know that you have with you the hopes of your families, the lessons imparted by the Academy, and the support of a nation that believes in you. Once again, congratulations, fair winds, and following seas.
16: Pangulong Marcos Jr., suportado ang project para sa kapakanan ng pedestrians at commuters. We'll give all-out support to this. Ito ang naging sagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos makita ang Naga City Sidewalk and Active Transport Project. Layunin ng nasabing proyekto na gawing mas ligtas at kaaya-ayang gamitin ang kahabaan ng MT Villanueva Avenue na kilalang choke point ng lungsod. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, walang pag-aatubiling nagpahayag ng suporta ang Pangulo sa proyekto na maaaring maging pioneering project na gaganapin o gagamitin sa iba pang urban areas sa buong bansa. Ayon pa sa kalihim ay sisimula na ngayong buwan ang road upgrades sa lugar. Mas malawak at obstruction-free sidewalks, maayos na bike lanes, maliwanag na solar streetlights, tactile pavement at accessible curb ramps para sa mga PWD. Ilan lamang yan sa aasahan ng lahat ng commuter sa oras na matapos ang proyekto.
17: Ayos, very good. Ang pinakagusto ko doon, yung punong magagakin.
18: Kung walang puno, walang maglalakad. Hindi talaga siya masosolve sa kalsada natin.
17: Ma'am, we'll support you kasi ganoon na rin yung we have to change that mindset
18: active,
17: talaga.
18: Yung active mobility.
19: Mula lunch, sobrang init na dito. Mahirap pag naglalakad dito. Halos walang masisilungan.
18: Mga tao ayaw maglakad kasi talagang walang maayos na sidewalk.
17: Nung pinakita ko kay BBM po yung plano nyo, tuwan-tuwa siya.
19: Kung makikita nyo yung vision niya, yung MT Villanueva Pilot, full support yung national government dun sa vision ni Mayor Lenny for Naga City.
17: Very excited kami.
19: Magapit na tayong mag-start dito sa MT Villanueva Sidewalk and Active Transport Project natin with the City of Naga. Nakamark na natin yung mga puno. And ito, yan, streetlights na tayo. Nakamark na tayo.
18: Tapos ito yung lay-by, no?
19: Yeah.
17: Kompleto na tayo.
18: Ganda naman ang wires.
17: Ang linis, no? Towards the end of this year. Magkakatotoo na yan. Hindi na lang picture yan.
18: Sana maging proof of concept din siya for the rest of the major thoroughfares in Naga and hopefully
17: in the country.
16: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
21: Para po sa unang katanungan, Tristan Odalo, Newswatch.
29: Hi, good afternoon, Yusek. Yusek, I'll start with the recent claims of Senator Alan Peter Cayetano na sinabi niya pong nireject ni Pangulong Marcos yung kanyang panukalang 10,000 cash assistance noong 2022. Sabi niya, despite saying that the government could already afford it, to set the record straight, did President Marcos ever reject or decline such proposal? And in an earlier statement, you've said that evidence will prove na baseless itong claims ni Senator Cayetano. Ano-ano po yung mga ebidensyang handang ipakita ng Malacañang na para ipakita sa publiko na wala pong katotohanan yung sinasabi ng Senator?
16: Unang-una, itong panukalang 10,000 pesos na ayuda sa bawat pamilya ay isinulong ito nang siya pa ay miyembro ng Kongreso. At nung hindi ito umuusad, ang una niya sinisirito ay si Congressman Alfred Vargas. Kasi lumalabas na laging siyang walang sala. At noong May 14, 2021, ito nga ay sabi natin na noon pa ito ipinapanukala. Pero hindi ito umandar, hindi ito umusad, kaya naninisi ng iba. So hindi pa po Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. dito, ng mga panahon na ito. At noong July 24, 2021, noong hindi nga po umusad, ang sabi niya, let's give people 10K, not 10K excuses. Again, dahil hindi ito umuusad sa Kongreso, muli, naninisi siya ng iba. Ang isang panukala, kung maganda naman ang maidudulot at kaya, hindi posible itong ipasa. At nung naipasa ang 2022 national budget, hindi pa rin po Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. noon. At ikinalungkot niya na hindi ito nabigyan ng pansin dahil hindi na isama sa 5 trillion 2022 national budget. At ito lang June 30, 2022, sinabi niya, sa mga nagbabash sa 10K ayuda, kung kaya ko lang silang bigyan ng tag-10,000, binigay ko na sana sa kanila, pero sa katotohanan, ito'y isang legislative proposal. So, ang ibig sabihin nito, siya muna ang dapat na gumawa ng aksyon. Kailangan niya muna itong paaprubahan sa Kongreso, sa House of Representatives, at saka sa Senado. Kung wala pa po siyang nagagawa, wala pong masasabing ni-reject ang Pangulo dahil wala po nga siya nasisimulan. Itong mga kahinaan ni Senator Alan Cayetano, kabagalan, at hindi at walang kakayanan sa pagtupad sa kanyang pangako, ay huwag niya pong ipahid sa ibang tao. Akuin niya mismo kung ano ang kanyang kakulangan. Ipinangako niya po itong 10K kada pamilya. Hindi na nga po umusad nung siya ay miyembro ng Kongreso. Pero ginawa pa po niya to na pangako sa kanyang pangangampan niya. Huwag niya naman sanang gayahin yung pangakong ala jet ski na pang kampanya lang.
29: Sa kasagsagan din po ng mga nire-reveal ni Senator Cayetano na dawit niya na nga rin po si Senator Ping Lacson, and you have Senator Ping Lacson saying that the Senator Cayetano may have inserted billions worth of infrastructure projects in the 2025 budget and said that his camp is developing evidence including information about an alleged bagman. Mm-hmm. Mapapantunayan pong may mapapakitang ebidensya si Senator Lacson, will Malacanang support an investigation by other agencies such as Ombudsman, DOJ, and other appropriate agencies to look into this?
16: Kung ano po ang ebidensya na mailalatag, kahit sino pa po yan, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, kahit anong kulay yan, ang gusto ng Pangulo, mapanagot ang dapat na mapanagot, pero ebidensyang mayroon po talagang lihitimong ebidensya. Hindi gawa-gawang mga kwento. Hindi gawa-gawang mga ebidensya. Hindi gawa-gawang intriga. Hindi nagpaplanta ng ebidensya. Dapat totoong ebidensya. Kung may ebidensya, ilahad. At isampahan ang kaso kung dapat na mapanagot ang mga involved dito.
29: Quick follow-up na lang po, ma'am. Related pa rin dito sa issue on Senator Cayetano. Sabi po ng NBI din, kung ready do, kung kakailanganin, baka pwedeng mapatawag si Secretary Vince Tizon in their probe sa 2019 SEA Games. Sa ngayon po ba, ma'am, buo pa rin ang tiwala ng Pangulo kay Secretary Tizon kung maungkat man itong 2019 SEA Games issue?
16: Sa ngayon po, lahat naman po ng miyembro ng gabinete ng Pangulo ay siya po ay may tiwala. Hanggat wala naman pong naipapakita pang anumang ebidensya na maaaring magsangkot sa mga miyembro ng gabinete patungkol sa korupsyon, nanatili pong tiwala ang Pangulo.
21: Sunod po na tanong, let there see so DZRH.
0: Good afternoon, Yusek. Ma'am, napanood po kaya ni Presidente yung AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy at ano ang kanyang reaksyon?
4: Opo, napanood niya po to at nag-report naman din po ang si Secretary Tess Lazaro, si Secretary Gibo Chidoro. At nakita na po natin kung ano pong mensahe ng mga ahensya. At ito po ay sinusuportahan po ng Pangulo.
0: Ano pong reaksyon niya nung napanood niya?
4: Lahat ng Pilipino. Hindi na natin kailangan makita kung anong reaksyon ng Pangulo dahil kahit sino man sa Pilipino, hindi magiging maganda ang pagtanggap, hindi matatanggap yung ganung paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy. Siguro meron lang tayong ilang opisyal na tanggap na sila'y unggoy, pero ang Pangulo ay hindi.
0: Si Senator Risa Hontiveros urged Malacanang to summon the Chinese ambassador. Will the palace do it?
4: Ang po natin ay gumagawa na rin po ng aksyon si Secretary Tess Lazaro patungkol po dyan. Kung ano po ang balak ng Senado, nasa kanila po yan at mandato rin naman po nila na alamin ang mga pangyayaring ito at para maipakita din sa ating mga kababayan na kinukundi na natin ang anumang pagmamaliit sa mga kapwa nating Pilipino.
0: Pero si Presidente po, hindi ipatatawag yung Chinese Ambassador?
4: Si Secretary Tess Lazaro na po yan.
21: Sunod po na tanong, Maricel Halili, TV5.
5: Good afternoon, Yusek. The Ombudsman mentioned that they are planning or the charges against former House Speaker Martin Romualdez is nearing the preliminary investigation. What did the President say when he learned about this possible charges against his cousin?
4: Wala po. Di po makikialam ang Pangulo sa anumang pag-iimbestiga. Sabi nga po natin, at ang sabi rin po ng Pangulo, kahit sino po ang maapektuhan nito, kung saan po pupunta ang ebidensya. Sundan na lang po natin. So, kung ano po ang mangyayari sa anumang pag-iimbestiga dito, hindi po makikialam ang Pangulo at tatanggapin po ito.
5: Pero, ma'am, sa kabila po ng pagsasalita ni Presidente na no selective justice, still, meron pa rin naniniwala that there is, including Representative Antonio Tinio. He mentioned na, obviously, there is still selective justice kasi hindi pa rin nakakasuhan yung mga involved sa flood control, especially alay ni Presidente. Isn't this a cause of concern that there is still this kind of impression despite the explanation of Malacanang?
4: Ang tanong po kasi natin sa mga ganitong mga klase na pananalita. Kung ang ituturo, halimbawa, ni Ivan Mayrina, si Congressman Tinio, na di umano, nagsangkot sa maanumalyang flood control project, ituturo lang siya. Walang dalang ebidensya si Ivan. Anong gustong mangyari? Ikulong agad. Sampahan agad ng kaso na walang ebidensya. So ibalik natin yung tanong, kung ikaw ang nasa kalagayan ng mga taong na ituro, pero hindi pa nakikita ang anumang ebidensya. Sasabihin mo ba na dapat ikulong para masabi na lahat ay dapat ng managot? Hindi po ganyan ang hustisyang umiira dito sa ating bansa. Due process. Kaya nga, kung sino man, kung may magtuturo man kay Congressman Tinio, tingnan natin kung ano maging reaksyon niya. Dapat ba siya agad ikulong? Dapat ba siya agad simpahan ng kaso? Dito po ang umiira ebidensya. So sa mga nagsasabi na hindi pa lahat napapanagot, tandaan po natin, kailan ba nag-start yung salitang mahiya naman kayo ng Pangulo? That's July. Kailan nag-start halos ang pag-iimbestiga? September, October? Anong buwan pa lang ngayon? Yung mga hindi halos sanay sa mga humaharap sa korte o nagsasampa ng kaso, pwede nang sabihin na nababagalan sila. Pero sa realidad, pag kayo po mismo ang nandoon at nagsasampa ng court sa kaso, malalaman nyo na ito na ginagawa ng Ombudsman, ng DOJ, ay napakabilis na po. Kung makikita niyo po kung gano'ng kakakapal ang mga files na sinasampa, nakita natin minsan si Assistant Deputy Assistant Ombudsman Mico Clavano. Meron pa po siyang kailangan dalhin na lagayan yan para ito ay maitulak papunta lamang sa lugar, kung venue, kung saan ito isasampa. Hindi po ganon kadali na magsampa ng kaso. Na isang turo mo lang, ikaw ay kakasuhan na. So, kung meron namang ebidensya si Congressman Pino laban dun sa mga inaakusahan niya, kompleto siya ng ebidensya. Ngayon pa lang, isampa niya na. Mas maganda pong maisampa niyo na dahil yan naman din po ang gusto ng Pangulo, managot ang dapat na managot. So lahat ng mga naiinip, kung meron na kayong ebidensyang konkreto, go ahead and file the cases. Now.

0: Niyang proyekto o yung kanyang panukalang batas. Malamang ay hindi naniniwala sa kanyang panukalang batas at mukhang kulang sa pag-aaral dahil ang hinihingi yata niya is 200 billion pesos. So, papaano na kaya yung ibang mga proyekto kung sa 10K kada pamilya lang ito ibubuhos? So, dapat siguro aralin niya pang mabuti yan para maingin niya yung kapwa niya mga mambabatas. Para sumang-ayon sa kanya at maipasa ito at hindi siya naninisi ng Pangulo.
1: Next question po. Tinawag ni Senator Alan Peter Cayetano na minion si NBA Director Attorney Melvin Matibag at sinabing may mastermind at mga minions. So, ibig sabihin, ang naintindihan po namin dito, may sinusunod itong si Attorney Melvin Matibag. Dahil appointee po ng Pangulo si NBI Director, ang NBA Director, paano po tutugunan ito ng Malacanang at paano nito titiyakin ang independence ng NBI sa mga investigasyon nito?
0: Sa aking pagkaalam, ang salitang minions ay wala naman sa Biblia. So, wala pong ginagawa ngayon ang senador, si Senador Alan Cayetano, kundi magturo at manira ng iba. Ang pag-iimbestiga po na gagawin ng NBI ay mandato po ito. Trabaho po nila natugunan ang mga issue patungkol sa korupsyon. Kung hindi naman po siya natatakot sa anumang issue ng korupsyon, sa bilyon-bilyong pera or pondo na naibigay dito sa Pisgog, yan, hindi naman po siguro siya manggagalaiti. Kaya naman po niya siguro itong i-liquidate. So, ang tanongin niyo po, kung inyo siyang makakausap, na-liquidate niyo po ba yung bilyones na pondo na inilaan para sa 2019 SEA Games? Pangalawa, sino-sino kaya ang nagbigay ng donasyon para sa 2019 SEA Games? Na i-report din po kaya ito?
1: Thank you, Yusek.
2: So, dun tatanong, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas.
3: Good morning, Yusek. With regards to the preparation of the President for the SONA, can you share, Yusek, how complete is the President's SONA and kung may SONA speech and kung may napupusona po ba yung Pangulo na umawit po ng lupang hinirang on Monday?
0: Ang mag-host po kasi ng SONA ay ang House of Representatives. Pero naka-align po ang Ehekutibo, ang Office of the President, dahil ang panawagan po dito ay simple lamang po, simpleng gagawin lang natin na sa gagawing SONA ay simple lamang po at wala pong celebrity directors or mga big A-listers na magpe-perform. So, simple lang pero dignified ang gagawin pong pagsasagawa po ng isang national event katulad po ng SONA. Kung may napupusuan po siya na aawit ng national anthem, meron na po. At alam ko na rin po, pero hindi ko po alam, magpapaalam muna ako kung dapat ko na siyang sabihin. Baka sabihin, wag muna at kailangan na may surprise. Pero pag ako po'y pinayagan na, babanggitin ko po kahit po bukas.
2: Follow-up question, Ivy Reyes, Bilyonaryo.
4: Hi, Yusek. Good morning. Sa SONA rin po, Bayan President Renato Reyes Jr. said, kung may mahihiyaman daw po sa SONA following the President's mahiya naman kayo statement last year, it should be the President dahil siya raw po yun na nga pa at nagkumahog ngayon na makapagbigay ng SONA na katanggap-tanggap sa taong bayan. Naging selective din daw po yung pananagutan at palabas lang o performance yung masasaksihan this year.
0: Ano po? Sino siya ulit? Sino po?
4: Bayan President.
0: Bayan President. Sino daw mahiya?
4: Si PBBM po.
0: Dahil lang yan sa kanyang mga sinabi na kailangan mahiya dahil sa nagkukumahog para sa sonang ito? Ano po ba yung kanyang ebidensya? Nakita niyo na po ba lahat ang mga naging trabaho at na-accomplish ng Pangulo para sa bayan? Aba, hindi po tayo pwede magkaroon dito ng tapauho. Yun po yung ginagamit ng mga kabayo na parang nakatakip ang iyong mga mata. Isang lugar lang kung saan kadadalin ng kutsero, doon ka lang titingin.

0: So wag po tayong gumamit ng ganun dahil dapat nanawakan ang inyong pag-iisip, buksan ang mga mata, buksan ang inyong mga tenga. Ano na ba ang nagawa ng Pangulo? Hindi nagkukumahog ang Pangulo dahil sa sonang ito. Nagkukumahog pa po siya para mas marami pa siyang magawa para sa taong bayan. Kulang na kulang ang oras sa Pangulo para maihatid ang lahat ng kailangan ng ating mga kababayan. Hindi naman niya inasahan na magkaroon ng dindol. Hindi niya inaasahan na lagi magkakaroon ng bagyo. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng krisis sa Middle East. Pero lahat ng yan ay tinutugunan. Hindi iyan nakikita ng iba. So baka sila po ang dapat na mahiya dahil wala silang nakikita.
1: Sunod po na tanong sa medal niya, Mrs. Mirror.
2: Good afternoon po, ma'am. Mag-ask lang po ako kung may additional budget po kaya na i-allocate ang government to support PUB drivers and operators under po dun sa na-announce ni President Marcos last week na expanded uplift program.
0: Patuloy pa rin po yung fuel subsidy kasi nandiyan naman po yan sa budget ng 2025 GAA. So, ito po. Okay? So, sa budget po for fuel subsidy for PUV drivers and operators ay may 2.5 billion katulad na sinabi po natin na manggagaling po sa 2025 continuing fund at ang fuel subsidy program or pantawid pasada program ay tuloy-tuloy pa rin po. Pero po yung service contracting ay na-implement na po to the fullest at wala na po itong additional funds. So yun, yung fuel subsidy program ay tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay sa ating mga kababayan na sa transport sector.
2: Bali, out of dun sa 2.5 billion, magkano na po kaya yung na-disburse dun sa mga beneficiaries? At saka kung hanggang hindi po ba siya extend ng until the end of the year?
0: Okay, so ngayon, sa amin, hindi ko pa nakuha yung detalye kung magkano na ang naibigay or na gasta patungkol dito sa fuel subsidy. Aalamin ko at ibibigay ko sa iyo bukas.
2: Thank you po. Tapos last na lang po. Bukod po ba doon sa fuel subsidy tsaka contract service ay servicing, may iba pa po bang other interventions na kinoconsider yung government doon sa mga PUB drivers and operators?
0: Sa ngayon, Sam, ito pa lang ang naibigay sa atin. So kung meron pang ibang maaaring ibigay na ayuda ay ipapaalam ko sa inyo kung meron na po tayong detalye.
2: Thank you po, ma'am.
1: Follow-up question, Erica Sinaking, Business World.
3: Good afternoon po. Energy Secretary Sharon Garin earlier announced po na meron pong fuel prices will increase this week on diesel, gasoline, and kerosene. Ma'am, may we know if may directive na po si President Marcos to help stabilize yung fuel supply?
0: Wala pa po sa ating ipinarating sa ngayon, pero alam naman natin na continuous ang order ng Pangulo sa lahat ng ehensya, especially kay Secretary Sharon Garin, para po ma-stabilize ang mga presyo ng fuel. At alam po natin, kasi nagtutuloy pa rin po yung crisis sa Middle East. So tuloy-tuloy pa rin po ang pag-monitor dito.
3: Okay po, ma'am. So, following din po yung July 8 na na-lift po yung LPG and kerosene excise tax suspension. Is the government currently reviewing to reinstate po yung excise tax on petroleum products?
0: Ngayon, wala pa tayong information patungkol dyan. Pero ipapaalam ko po at para malaman natin na update.
3: Thank you po.
1: So, dito tanong, Tristan Adalo, Newswatch.
4: Hi, good afternoon, Yusek. The Philippines and the United States are eyeing a November signing of the Pax-Silica Framework Agreement according to the BCDA. However, there's an ongoing online discussion on who stands to benefit actually from this initiative. You have critics saying lawmakers and civil society groups warning that this could deepen the country's involvement in the U.S.-China strategic rivalry, could expose the Philippines into security threats, foreign control of critical minerals, environmental impacts, and possible displacement of communities. Maybe how does Malacañang ensure that there will be safeguards in the framework agreement to protect the country's interest and transparency is guaranteed in every step of the way?
0: Alam naman natin na ang Pangulo patungkol sa ating karapatan, sa ating interest sa West Philippine Sea, ang relasyon sa China, ito ay dinadaan sa diplomatikong pamamaraan. Walang anumang ginawa ang Pangulo at ang administrasyon na ito para mag-provoke ng war. So, kung meron man tayong pinag-uusapan tungkol sa pagpasok nito ng Pax Silica, ito po ay para sa atin at para sa mga kababayan natin. At sinisigurado po ang Pangulo na lahat ng po na gagawin ay nanaaayon sa batas at hindi po maaaring makasira ito ng ating environment o maka-displacement ng ating mga kababayan ng walang anumang kapalit. So, minabuti po natin na alamin dahil nakita po natin ito at nagba-viral sa SOCMED ang issue patungkol sa tubig. Kaya inalam po mismo natin mula kay sa Executive Director Bill Sevilla ng NWRB. Ito po ang kanyang mensahe para po mawala po yung agam-agam ng ating mga kababayan. We would like to confirm that the available water sources within the project area are sufficient to meet the total water demand of the proposed project without adversely affecting the local water supply. The project is being planned and developed with the clear commitment that the water needs of surrounding communities will remain the foremost priority and will not be compromised at any stage of implementation or operation. All planning and development activities are being undertaken in close coordination with the Basin Conservation and Development Authority. In addition, the National Water Resources Board and the Department of Environment and Natural Resources are working collaboratively to oversee and monitor water resource allocation. The coordinated approach helps ensure that water utilization remains sustainable, environmentally responsible, and aligned with broader national development objectives while safeguarding reliable water access for hosts and neighboring communities. At pati na po ang DNR ay nagbigay na rin sila ng kanilang mensahe dahil i-maintain nila at i-mitigate nila or rather magkakaroon po ng pag-aaral patungkol po sa environmental impact nito. So, sisiguraduhin nila na mayroon environmental impact statement and environmental management plan. At magkakaroon din po ng regulasyon sa pamamagitan po ng Environmental Management Bureau, multi-partite monitoring teams ay gagawin po regularly. Magkakaroon din po at wini-welcome nila ang innovation, pero ito po ay dapat na sumasang-ayon sa strictong environmental standards from mining to manufacturing. So yan po ang sinisiguro ng ating pamahalaan.
4: And just to make sure na yung issue rin po ng foreign control and foreign influence, talaga pong pangahawakan ng Pilipinas na sa atin pa rin yung control over this project.
0: Sinabi naman din po ng Pangulo noon na we will not surrender even square inch of our territory to any foreign power. So sa lahat naman po ito, hindi lang sa isang bansa, sa lahat po ito.
1: Follow-up question, Alan Limos, The Manila Times.
5: Hello po. Just to follow up on the Pax Silica issue po. Reports on the ground indicate din po na there are farmers po that are being asked na madi-displace daw po sila because of the Pax Silica issue. Ano pong ano natin, measures natin regarding that po?
0: Alam po natin na ang puso ng Pangulo ay nasa mga magsasaka. Yan din po ang inuuna niya, ang mga magsasaka, dahil una-una para sa food security. Kung meron man na madi-displace ng mga farmers, sisiguraduhin po ng gobyerno na hindi po sila mawawalan ng kanilang pagkakakitaan kung yan po ang mangyayari. Pero sa ngayon po ay wala pa pong nakikita pong ganyan.
1: Sunod na tanong, Aileen Taliping Abante.
6: Good afternoon, Yusek. Last week, sunod-sunod yung mga crimes. May direktiba ba si Pangulo dito sa mga nangyari ko na kasi napatay yung American, yung marine biologist, and then yung vlogger na supporter ni BBM, and then yung motor rider. Ano po, may directive po ba ang Pangulo sa PNP and DILG? And may concern ba, o concern ba ang Malacañang sa mga nangyayaring to?
0: Alam po natin at kare-report lang ma'am din po ng PNP na yung crime rate ay bumaba ng 20.6% from 9,506 cases from January 6 to April 5 to 7,883 cases from April 6 to July 4. So yung mga nababalitaan po natin, dahil po sila ay mga nasa news, of course, makikita natin at mababalitaan po natin, hindi po ikinatutuwa ng pamahalaan na may nangyayaring ganitong mga krimen. Kaya pinapaigting pa po ng PNP ang kanilang mandato para sa mas protektadong komunidad at mas mabilis na pagresponde sa mga nangyayaring ganitong kaganapan.
6: One last. May tulong po ba na ibigay doon sa supporter ni BBM?
0: Hindi po siguro sa akin dapat manggaling yan. Nabanggit na po yan ng mga kaibigan nung vlogger. Sila na po ang nagpatotoo. At gusto ko lang po kasing ipaalam sa inyo kung sa mga ganitong pangyayari, hindi lang dahil sa vlogger na to, sa mga kabayan natin na nasasawing palad, hindi po ipinapaalam ng Pangulo ang tulong na ipinapaabot niya. At ang tulong ay nanggagaling sa puso at hindi para mamulitika. So, hindi po namin sinasabi kung ano man yung itinutulong ng Pangulo.
6: Thank you, Mama.
1: So, doon na tanong, Ace Romero, Philstar.
7: Yusek, may we just ask kung merong scheduled courtesy call si State Secretary Marco Rubio on the President?
0: Meron po.
7: Kailan po and ano kaya yung mga topics na pag-uusapan sa kanilang meeting?
0: Ibibigay ko po sa inyo yung detalye kapag ako po ay nabigyan na ng bas-bas na magsabi patungkol dito.
7: Salamat po.
1: So then, I follow-up question, Sir Ivan Mayrina.
8: Tungkol po dito sa nabanggit ninyong yung report, quoting the report of the PNP, down daw po ang crime incidents. But how does the government, how does the palace respond to feelings of insecurity or feelings of the general public that that society these days is less safe than for example, the previous administration? Ano ho yung, how do you respond to that?
0: Yun po ba ang pananaw ng ibang tao? Siguro kung yan ang pananaw ng ibang tao, iba naman po ang nakikita natin na data or data. May nakikita po tayo, yes, dahil naibabalita. Pero sa kapangkalahatan sa buong Pilipinas, may mga lugar po tayo na nai-report din po ng PNP na wala pong nangyayaring krimen. Nagkakaroon lang po kasi at nahahighlight dahil nakikita po natin sa balita. Pero again, hindi po natin ito maaari ipagpunyagi dahil hangga't maaari ay zero crime ang Pilipinas. Pero that's not the reality. Ang PNP pa rin po ay gumagawa lahat ng aksyon para matugunan ang kanilang ang pangangailangan ng ating mga kababayan para sa proteksyon. At makikita naman po nila at naire-report na kung may nagawang krimen ay napakabilis din po nilang rumisponde.
1: So doon na tanong, Harley Valbuena, IBC 13.
9: Hi, Yusek. Yusek, may nabanggit lang po si Secretary Banoy Lopez last week sa PMMA event na may pe-present daw po kay Pangulo perhaps within the day or within the week yung result po ng study sa additional actions under the uplift, especially for the PUV sector. So baka po may details sa dito and baka ma-include po doon yung desisyon na ibalik yung 1 peso fare hike.
0: Wala pa pong update. Pagka po may update na. Pag naibigay niya na po sa Pangulo at napag-usapan na po ito, ibibigay ko po sa inyo.
1: Habol po na tanong, Ace Romero, Philstar.
7: Yusek, may we know kung meron nang na-appoint na bagong Armed Forces Chief of Staff?
0: Hayaan na lang po natin ang Pangulo magsabi niya.
7: Sige po.
1: Maraming salamat. Ngayon pa ay dumako naman po tayo sa regional media.
10: Questions gathered po from or through the Philippine Information Agency sa Cagayan Valley mula kay Dan Balisi ng FBN DZCV Turigarao. Patuloy po na isinusulong ng Department of Agriculture ang paggamit ng hybrid seeds upang mapataas ang ani ng mga magsasaka sa Cagayan Valley. Gayunman, nananatiling malaking hamon ang mataas na halaga ng pataba, makinarya at iba pang gastusin sa produksyon. May nakahanda po bang karagdagang subsidiya o assistance package ang administrasyon para sa mga magsasaka ngayong darating na planting season upang mapagaan ang kanilang gastusin at mapanatili ang kanilang kabuhayan?
0: Yan pong bagay na yan ay naibigay na po sa atin at napag-usapan na po yan. At ito mismo ay galing sa Department of Agriculture. Sa pangkalahatan, nagbibigay na ngayon ang DA ng mga binhi at pataba para sa ating mga magsasaka. Nakatanggap ang mga magsasaka na may 2 hectares and below na lupa ng libreng pataba at binhi ngayong planting season. At bilang tugon din sa El Nino, pinag-uusapan na ang pagbibigay ng ayuda sa mga maaapektuhan nito, lalo sa mga talagang di makakapagtanim dahil sa kawalan ng tubig. At magkakaroon din po ng cloud seeding operation sa linggong ito sa Magat Dam upang madagdagan ang tubig sa Magat Dam na sumusuporta sa mga magsasaka para sa kanilang patubig. Katuwang ang DA, ng DA ang Philippine Air Force para sa proyektong ito.
10: Sunod na katanungan mula kay Teddy Gamas ng Novelco Kidlat Radio FM. Matagal nang kinakaharap ng Nueva Vizcaya ang matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko, lalo na sa mga bayan ng Dayadi at Santa Fe. Dahil sa road repairs, aksidente at pagdaan ng mabibigat na mga sasakyan, kinilala na rin ng Provincial Development Council at Regional Development Council ang pangangailangan sa pagpapalawak ng National Highway. Maaari po bang matulungan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapabilis ang implementasyon ng road widening project upang mabawasan ang traffic congestion at mapahusay ang kaligtasan ng mga motorista?
0: Yan ang timing. Dahil nakausap natin si Secretary Vince Tison at pupunta siya at bibisita siya sa nasabing lugar at pabibilisan ang mga proyektong katulad ng road widening ng National Highway tulad ng ginagawa sa Maharlika Highway ngayon at sa iba't ibang parte ng bansa. So makakaasa po sila at bibisitahin po ni Secretary Vince ang nasabing lugar.
10: Huling katanungan po mula kay Wilma Baliton ng DWRV Bayumbong. Nagsusulong ang pamahalaang panlalawigan ng Nueva Vizcaya sa pangungunan ni Governor Jose Gambito ng rehabilitasyon ng Bagabag Airport upang mapalakas ang turismo at pamumuhunan sa lalawigan. Bagamat naglaan na ang Department of Transportation ng paunang pondo para sa rehabilitasyon, maaari po bang suportahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapabilis ng proyekto at ang paglalaan ng karagdagang pondo upang ganap na maisakatuparan ang modernisasyon ng paliparan?
0: Nakausap natin si Secretary Banoy Lopez at iniutos sa kanya na i-prioritize ang Bagabag Airport. Ito po ay popondohan at sa ngayon po ay maglalaan muna. Kinausap po ni Secretary Banoy ang CAAP na maglaan muna ng pondo habang hinihintay po ang budget mula sa 2027 GAA.
1: Wala na pong katanungan. Balik na po sa iyo, Yusek.
0: Maraming salamat. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking nasusunod ang immigration laws sa Siargao. Muling nakipag-ugnayan si Bureau of Immigration Commissioner Joel Viado sa mga lokal na pamahalaan ng nasabing isla kasama ang Land Transportation Office, law enforcers at ibang kinatawan ng sektor ng turismo. Maliban sa pagsulong sa mga batas sa imigrasyon, layunin din ng pakikipag-ugnayan ni Commissioner Viado na isulong ang responsabling turismo at mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Magsisimula rin ang Bureau of Immigration ng kanilang capacity building seminars ngayong buwan para sa mga lokal na opisyal at iba pang frontline personnel upang palawakin ang kanilang kaalaman sa immigration laws, tamang pag-refer ng mga kaso at inter-agency coordination. Inilukahi naman ng LTO ang mas mahigpit na pakikipag-ugnayan sa Bureau of Immigration upang matugunan ang mga paglabag sa batas trapiko ng ilang dayuhang motorista, kabilang ang pagmamaneho ng walang lisensya, reckless driving at pagmamaneho ng lasing. Binigandiin naman ng Bureau of Immigration na mananatiling patas at profesional ang pagpapatupad ng batas sa imigrasyon. Sa administration ni Pangulong Marcos Jr., isusulong ng pamahalaan hindi lang ang kapakanan at seguridad ng taumbayan, kundi kasama ang mga dayuhang turista na tumatangkilik sa ganda ng Pilipinas.

Wala maiiwan sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mahigit 20,000 na mga manggagawa, magsasaka, at higit na nangangailangan sa Negros Oriental, Negros Occidental at Sikihor ang nakatanggap na mahigit 174.6 million pesos na ayuda mula sa Department of Labor and Employment o DOLE. Sa pangulo ni Labor Secretary Francis Tolentino, may kabuuang 174 beneficiaries ang nabigyan ng mahigit 7.4 million pesos na livelihood grants sa ilalim ng DOLE, Integrated Livelihood Program o DILP, sa pakikipagtulungan sa Danawan Agrarian Reform Beneficiaries Association. Nais ng Pangulo na palawakin ang mga oportunidad sa trabaho at kabuhayan habang pinatitibay ang bagong tatag na Negros Island Region. Hinihikayat naman ng mga kawani ng DOLE na magpatuloy sa paghahatid ng mas maayos na serbisyo publiko. Ang tulong na ito ng pamahalaan ay sumusuporta sa iba't ibang proyekto katulad ng agribusiness, rice at corn milling, rice trading, livestock production, vegetable farming at maliit na negosyo upang magkaroon ng pangmatagalang pagkakakitaan ang mga beneficiaries. Naglaan din ang DOLE ng pondo para sa tupad na magbibigay ng pansamantalang trabaho sa libu-libong beneficiaries sa Negros Oriental, Negros Occidental at Sikihor. Kabilang sa kanilang gagawing proyekto ang pagkukumpuni ng mga pampublikong pasilidad, paglilinis ng mga kalsada at iba pang gawaing pangkomunidad.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay nangangako para gampanan ito. Hindi para magpakitang gilas lang. Hindi rin nagtuturo ng iba para iligtas ang sarili sa pangakong napako. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Natatapos na ang press briefing
2: Raquel, naririnig mo kami?
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.
2: At sa puntong ito, no, papasukin natin ulit si Raquel Bain kaugnay pa rin ito sa naging diskusyon sa Palace Press Briefing.
1: Yes, may isa doon sa mga natanong ko ang Secretary of Justice. Yes, doon ang sinabi ng Senator Lepano na anong legit na itong lumakas yung kanyang kanupanan na 10,000 peso na isa para sa Pilipina families. Ang pagbibigay ng Yuki Castro dahil itong panapakan ito ni Cayetano isinunod niya na umiyembro pa siya ng Kongreso. Dumidiunusad itong kanyang kanupanan na una daw sinisini Cayetano noong si Congressman Alfred Vargas. At pagbibigay na din ni Yuki Castro hindi pa pamilo ng bansa si Pangulo Marcos ng mga panahon sinusuluyan ni Cayetano kaya't bakit si Pangulo Marcos yung sinisisi niya. Ang isang panukala ay kay Castro kung maganda ang may dugulo, hindi yan imposible na maipasa. At kaya tama na ito naman dahil mo o malagot na pinag-agenda yan at dapat inusot mo na yan sa Kongreso kasi kung makalawin din sa Kongreso, nangangahulugan na wala naman talagang maipapasa ang balitan niya. So daw yung ako niya sa mga Pilipino, ginamit rin doon niya yan sa kanyang campaign promise that would ipahay sa palasyo itong 10,000 peso na sinisigit sa kanya ng mga Pilipino. Kaugnay naman doon sa inilabas ng China Days na racist depiction ng mga Pilipino, ng mga Pilipino yung AI-generated video nila. Sabi niyo si Castro na panood niya ni Pangulo Marcos at nakita na rin niya ako na labas na ng mensahe yung ilan sa ating mga anong pamahalaan at tulad anya ng lahat ng Pilipino kahit sino naman hindi magiging maganda yung pagtanggap kung paano umilalawa ng mga Pilipino bilang boy. Kung ipapatawag ba ba niya ng Pangulo sa Chinese Ambassador, sabi niyo si Castro ang BFA niya ang gagawa ng susunod na Castro niyo dyan. Kaya niyo naman doon sa panggap na pagbaba ng crime rate ay ito na rin ito sa datos ng ilabas ng 30 national teams na sa 20.6% yung ibilba ng crime rate sa bansa. Ngayon, kung nararamdaman niya ang ilan sa ating mga kababayan na less safe dito sa bansa, paliwanag niya sa Kasiga na highlight naman kasi ang may mga comment sa mga balita pero meron ang mga lugar sa ibang bahagi ng bansa na alis ko lang yung itatala ng zero crime pero ang talagang inaanin sa mahalaan is zero crime sa buong Pilipinas at ang planting ng aming ginagawa ng paninilihat ng makataya para matugunan yung pangailangan ng ating mga kababayan sa isa't ng proteksyon. Mayroon may indicator ba na tulong si Pangulo Marcos dito sa mga napabalita ang mga na sabi o naging bitima ng mga magbunaw na sinay hindi nila rin ginagawa sa si Pangulo Marcos dahil tulong po ng Pangulo mula daw sa puso at hindi para sa pamamalita. Ito na muna yung pinatulong mula dito sa Malacanang para sa balong sa Kalbayan Radyo Pilipinas Radyo.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
2: Maraming salamat, Raquel Bay. Ang oras po natin, meron na po tayong 50 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa puntong ito, dumako naman po tayo sa People's Television Network para naman po sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, Elye, Enye, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
7: One tap and swipe.
11: Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a
11: Radyo
10: Magazine.
7: 1278 AM.
13: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
14: Fake news yan! Mali!
15: Sabi sa internet,
14: Bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit?
15: Fake news yan! Mali!
16: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
15: Fake news yan! Mali!
17: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
18: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
19: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
18: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
19: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
18: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
20: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
20: Libre to ha?
21: Walang bayad?
20: Oo, walang bayad.
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
22: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
23: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
24: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
25: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
26: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: This is a public service announcement.
27: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
28: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
6: This is a public service announcement.
29: Yung public health emergency of international concern. Ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang monkeypox, paano ba itong nakukuha, at ano ang mga symptoms, no? Para pati ating mga doktor magre-refer it for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
30: Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing. Paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol. At umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox.
6: This is a public service announcement.
28: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
8: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
28: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
2: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
10: Radyo

0: Learning from home, they need more in.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Interesting na usapan.
8: Hindi heavy.
1: Tugtugang chill.
7: Suave.
0: Learning from home, they need more ring.
1: Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
9: Serbisyong kailangan.
10: Serbisyong kailangan.
9: Direkta mula lokal na pamahalaan.
11: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo publiko.
1: Radyo Magazine, 1278.
9: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Informasyon.
15: GIS, your general information station.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Naririto na ang pinakabagong programa na hatid sa inyo ng Radyo Magazine. Pakinggan natin ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat! Ngayon ay Lunes, July 20, at welcome sa isa na namang edisyon ng ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Ako po si Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration, na makakasama po ninyo sa susunod na isang oras para sa mga napapanahong balita, mahahalagang impormasyon at usapang may kinalaman sa immigration, paglalakbay at mga serbisyong hatid ng Bureau of Immigration.
2: At ako naman po si Spokes Melvin Mabulak. Isang mapagpalang hapon sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok sa Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo dito lamang sa Radyo Magazine, hatid ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Oy, habang nakikinig kayo, huwag kalimutang sabayan din kami online. Live po tayo sa opisyal na Facebook page ng Bureau of Immigration sa facebook.com/officialbureauofimmigration. Gayon din po sa opisyal na Facebook page ng Radio Magazine sa facebook.com/radiomagazine. At nakasimulcast din tayo, of course, sa Facebook page ng The Capital FM sa facebook.com/fm2ph. Maraming salamat din po sa mga kaibigan natin sa Radyo Magazine at sa lahat po ng patuloy na sumusuporta sa ating programa. Sama-sama nating ihatid ang tama na papanahon at mapagkakatiwala ang impormasyon tungkol sa immigration at paglalakbay dito sa Pilipinas.
2: At huwag nating kalimutang pasalamatan, of course, ang ating mga kasamahan natin sa tech dito sa studio. Si Julius Ongab, Marisol Maliban, si Sam Renz Ryan Reyes, si Ronavel Esperanza, si Camille Maurice Umali at Marulas Transmitter.
1: Oy, thank you sa ating tech ha. Maraming salamat po at lagi kayong umaalalay sa amin kahit di kami masyadong marunong dito. Thank you. Alam mo ba, Spokes Melvin, this is our 50th episode.
2: Wow. Kalahating ano? Oh, 50th na. Grabe, oo. No? Ilang beses na ba tayong pumunta rito?
1: 50 times na. Hindi, oo. Yung iba online na yun. Online iba. Oo.
2: Para marami-rami ng gas yung nakain ng ating mga sasakyan.
1: Oo, mahal pa naman yung gas ngayon.
2: Pero, mahal pa naman.
1: Siyempre, we're always here para mabigyan po ng impormasyon yung ating mga kababayan tungkol sa immigration. And we're very thankful to our friends from Radio Magazine for giving us the opportunity to use this airspace para po sa pagbibigay ng impormasyon about immigration. Nako, Spokes Melvin!
2: Ito!
1: Anong chika?
2: Oo, mga pangyayari dito sa ating daigdig sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas. Pero tingnan muna natin, no? Yung nangyayari sa yung US-Iran conflicts. Parang nag-i-escalate to, Spokes Dana, no? Talaga yung United States nagpakawalan naman ng another round of airstrikes against the Iranian military targets pagkatapos may nasawi na mga Amerikano. Mga tropang Amerikano ito, no, sa Jordan. At ang Iran naman, hindi rin magpapapigil. Talagang nag-retaliate. At talagang nakakalungkot dahil alam naman po natin na marami po tayong mga kababayan ang nandoon din sa Middle East. At the same time, yung Middle East po, transit point po kasi yan sa iba't ibang lugar, papuntang Europa. At the same time, yung source po ng langis, talagang tataas po yan.
1: Mm-hmm. Kaya patuloy tayong nakamonitor, no, dito sa mga developments tungkol dito sa hidwaan ng Estados Unidos, ng Israel at Iran. Kasi alam natin na marami sa ating mga kababayan ang nandito nga sa area na ito at maaaring maapektuhan. And of course, kasama dyan yung mga flights papunta dito sa area na to. So tayo ay patuloy na nakamonitor dyan at bibigyan po natin ng impormasyon ang ating mga kababayan kada linggo dito sa ating programa.
2: Yes, oo.
1: O, ito, isa pa, no? Yung FIFA World Cup.
2: Yan, oo. Oh. Alam mo kung sino nanalo?
1: Hindi. Yung mahilig sa sports.
2: Oo, parang talagang kagabi, parang umuusok yung yung sa social media, yung pagkapanalo ng Spain against Argentina. Mm-hmm. Oh, 1-0. Talagang big event kasi ito. Itong pinaka-popular na laro sa buong mundo.
1: Mm-hmm. Kaya nakikita natin, no, meron talagang mga fans na pumupunta dito para manood talaga, no,
2: yes,
1: itong mga games na ito. And itong mga ganitong big sports event, it's really, pansin natin, there's really an uptick of travelers papunta po,
2: yes,
1: sa mga lugar kung saan hinuhold itong mga ano na to, lalo pati yung kay Alex Ayala, pagkasama yung ating pambato, punta talaga yung mga kababayan natin para manood ng kanyang mga laro.
2: Yes, oo.
1: Oh, isa pang balita, katatapos lang ng Singapore visit ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At dito po ay nagkaroon ng mga commitments aimed at expanding trade, investment, and broader Indo-Pacific cooperation. Tingin natin isa itong pagkakataon para mas ma-enhance din lalo ang turismo between,
2: yes,
1: Singapore and the Philippines.
2: Yes, among mga ASEAN countries, mm-hmm, alam naman po natin talaga napaka-importante na maibahagi natin ang kagandahan ng Pilipinas sa ibang mga dayuhan na gustong magkaroon ng oportunidad makita ang natural beauty na gawa ng Panginoon.
1: Mm-hmm. Tsaka sino pa ba yung una nating iimbitahin sa bahay natin? Ano?
2: Siyempre,
1: kundi yung kapitbahay natin.
2: Yes,
1: oo,
2: tama.
1: Yung nandun pa ba sa kabilang barangay yung uunahin mong imbitahan? Hindi, yung kapitbahay mo muna. Neighbor, visit, di ba?
2: Yes,
1: kain
2: oo.
1: Ka dito, tingnan mo yung bahay ko, ganda ng bahay ko, di ba? Ganon.
2: Yes. At daming, ano, spokesdalam ng Pilipinas, mga daming entertainers dito. Mm-hmm. Makikita lang ang kultura natin, kakaiba.
1: Mm-hmm. It's really cultural exchange kasi marami sa mga tradisyon at kultura ng Pilipinas ay halintulad din or similar doon sa mga kultura ng ating mga kapitbahay in Asia.
2: Yes, oo.
1: Nako, ito, masamang balita.
2: Ayan, ayan. Yung epekto, yung sinasabi ko kanina. No?
1: Ang sakit. Ang
2: yes.
1: Sakit.
2: Magkano ba? Magkano? Parang yung ano, yung diesel ata.
1: Hindi ko alam, pag nakikita ko, nahihilo na ako eh.
2: Nakikita ko.
1: Parang, blood pressure ko ba to?
2: Grabe, sabi, mamaya magpa-gas na po kayo.
1: Aha.
2: Oo, nakikita, expect po na mahaba-haba po yung pila sa ating mga gasoline stations kasi alam naman po natin, bukas, napakataas yung, ano, yung pag-akyat, yung increase ng mga gasolina at mga diesel.
1: Ito na naman po tayo. So, ang atin pong mga flights din, i-expect natin kung magtuloy-tuloy ito, aabangan natin kung mayroong mga pagbabago sa mga flight patterns dahil nga sa hidwa ang Estados Unidos at Iran and Israel.
2: Yes. Mula sa mga usaping international hanggang sa mga pangyayari dito sa Pilipinas, punong-puno ng balita ang linggong ito. At syempre, hindi rin po magpapahuli ang Bureau of Immigration. Pakinggan muna natin ang ilang updates sa Immigration News Roundup.
3: Magandang araw. Narito na ang mga mainit at pinakabagong balita mula sa Bureau of Immigration. Ako po si Immigration Officer Aldrin Dosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Ibinalik na sa detention facility ng Bureau of Immigration nitong nakaraang linggo si Joseph C. matapos siyang ma-discharge ng kanyang mga doktor mula sa ospital. Ayon sa BI, si C. ay nananatili sa kusodiya ng ahensya habang nagpapatuloy ang deportation proceedings kaugnay ng investigasyon sa umano'y pagkuha nito ng mga dokumento ng pagiging Pilipino. Nilinaw ni Immigration Commissioner Joel Antribiado na ang pananatili ni C. sa ospital ay piniyagan lamang dahil sa kanyang kondisyong medikal. Ngayong wala na aniya ang medikal na dahilan para manatili ito sa ospital, ibinalik na siya sa BI Detention Facility. Binigyan din ng Commissioner na ang paglipat kay C ay isang administratibong hakbang lamang at hindi makakapekto sa kasalukuyang pagdinig ng kaso sa hukuman. Tiniyak din ng BI na patuloy nitong pangangalagaan ang kalusugan at kapakanan ng lahat ng nasa kustodiya nito. Maharap sa deportation ang isang 64 na taong gulang na Irish national na nag-viral sa social media matapos umanong manakit at manggulo sa operasyon ng MMDA laban sa ilegal na nakaparad ng sasakyan. Kinilala ng Bureau of Immigration ang dayuhan na si Michael Patrick O'Reilly na inaresto noong Hulyo 13 sa Camp Caringal sa Quezon City matapos matukoy na luma ang kondisyon ng kanyang pananatili sa bansa at inideklarang isang undesirable foreign national. Matapos

0: at Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ayon sa BI, gumagamit umano si Cho ng peking pagkakakilanlan at Cambodian passport upang maitago ang kanyang tunay na identidad. Siya ay may warrant of arrest mula sa Busan District Court at subject din ng Interpol Red Notice dahil sa umanoy operasyon ng illegal online gambling website mula pa noong 2024. Dinala na siya sa BI Warden Facility habang inihintay ang deportation proceedings. Naresto ng Bureau of Immigration sa Bacolod City ang isang Australian national na may umiiral na deportation order. Kinilala ang dayuhan na si Bradley Vincent Gold, 57 taong gulang, na naresto noong Hulyo 10 ng BI Regional Intelligence Operations Unit Region 6 sa pakikipagtulungan sa Philippine National Police, Naval Forces Central at Philippine Air Force. Ayon sa BI, si Gold ay may standing warrant of deportation matapos ireklamo dahil sa umanoy harassment at psychological abuse. Matapos ang kanyang pagkakaaresto, dinala siya sa Maynila at kasalukuyang nakadetain sa BI Warden Facility habang hinihintay ang kanyang deportation. Mas minalakas ng Bureau of Immigration ang kakayahan ng mga tauhan nito nangangasiwa ng mga detention facility. Nagtapos kumailan ang mga kalahok sa isang 160-hour specialized custodial training na sumasaklaw sa detainee monitoring, facility security, escort and transport operations, search procedures, escape prevention at tamang paggamit ng baril. Ayon kay Commissioner Biado, mahalaga ang naturang pagsasalay upang matiyak ang seguridad ng mga pasilidad ng BI habang pinangangalagaan ang dignidad at karapatan ng lahat ng nasa kustodiya ng ahensya. Dagdag pa ng BI, bahagi ito ng patuloy na modernization at pagpapataas ng antas ng profesionalismo ng kanilang mga kawani. Muling nagbabala ang Bureau of Immigration laban sa mga peking online job offers matapos ang pag-uwi ng 4 na Pilipinang naging biktima ng mga scam hub sa Cambodia at Myanmar. Isa sa mga biktima ang isang 29 na anyos na Pilipina na umalis ng bansa noong Agosto 2025 na nagsabing bibisitahin lamang ang kanyang ina sa Cambodia. Ngunit sa kalaunan, napilitan magtrabaho bilang online scammer matapos ma-recruit sa pamamagitan ng Facebook at Telegram. 3 pang Pilipina ang na-repatriate mula Myanmar matapos ding maninlang ng mga peking alok na trabaho. 2 sa kanila ang ipinuslit palabas ng bansa gamit ang tinatawag na backdoor route at peking immigration stamps. Ayon kay Commissioner Biado, mahalagang maging tapat ang mga biyahero sa tunay na layunin sa kanilang paglalakbay upang mabigyan sila ng sapat na proteksyon laban sa illegal recruitment, human trafficking at iba pang uri ng panlilinlang. Pinalalahanan din ng BI ang publiko na tiyaking lehitimo ang mga overseas job offers sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers at iba pang otorisadong ahensya ng pamahalaan. At iyan ang mga pinakamainit at pinakahuling balita mula sa Bureau of Immigration. Para sa iba pang mga update, bisitahin ang official na Facebook page ng Bureau of Immigration. Muli, sa ngalan ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Antribiado, ako po si Immigration Officer Adrian Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Hanggang sa susunod na ulat, mabuhay ang bagong immigration, mabuhay ang bagong Pilipinas!
1: Uy, salamat Immigration Officer Aldrin Rosita at lagi kang buhay na buhay para magbigay sa atin ng mga bagong balita at ang daming bagong balita na pinadala ni Immigration Officer Aldrin this
2: yes,
1: week.
2: Yes, paggaling pa yan ng Batangas.
1: Oh, imported. Ano? Imported from Batangas. Oo. O, dun sa una niyang report, ibinalik yes. na po sa Bureau of Immigration Warden's Facility si Joseph C. matapos siyang ma-discharge ng ospital matapos ng isang medical procedure. So, ito naman eh talagang sumusunod sa guidelines natin at there is still a case pending tungkol dito sa kanyang kaso in relation to his nationality. So, aantabayanan natin yan at bibigyan natin ng updates ang ating mga kababayan sa lahat ng mga changes dito sa kasong ito.
2: Yes!
1: Ito, next report.
2: Yes, yung pangalawang report, kitang-kita ko sa social media, spokesman, ano, yung isang Irish national na nag-viral to matapos manakit at manggulo sa operasyon ng MMDA laban sa illegal na nakaparadang sasakyan. Please naman.
1: Uy, ang lala nito.
2: Grabe, no?
1: Nakita ko. Init ng ulo ni Kuya.
2: Oo, parang hindi sanay sa ano, init ng Pilipinas.
1: Road rage kung road rage. Talaga. Ayun, nako, ayan tuloy. Di po humarap siya sa patong-patong na kaso.
2: Yes, at hindi natin nahayaan na sila ay hindi sumunod sa alituntunin at batas ng ating bansa.
1: Mm-hmm. Parang may local pa to na case na hinaharap dito. No?
2: Ah, ganun ba?
1: Iskandalo. Manira ka ba naman ng truck eh. No?
2: Oh, oh.
1: Pinakita kanina dun sa ano eh, dun sa report ni Aldrin, Officer Aldrin, yung truck mismo ng

0: MDA na basag-basag talaga yung bintana sa gilid tsaka sa likod na hinataw talaga nitong Irishman na ito.
1: Oh my, talaga akala, baka nga, baka akala niya na ganun mga laruan lang eh. Alam naman po, tayo sa Pilipinas, pag mga Filipino, syempre, hinuhuli. Alam naman, exempted sila.
0: Mm-hmm. Tsaka very strict ang MMDA natin ngayon, di ba?
1: Oh, oh,
0: pag nagkamali, oh. Nagkamali. Tanggapin na lang natin ang ating pagkakamali. Huwag na nating dagdagan pa ng further mistake. Ayan tuloy, napasama pa ang kuya mo, di ba?
1: Yes, at naharap pa siya sa possible deportation.
0: Yes. Sa ikatlong report naman, isang South Korean national. Naku, wanted din to ng Interpol, no? Parang
1: ayun.
0: Big time din to eh. Na nahuli sa NAIA Terminal 1 in partnership of course ng ating mga kaibigan sa PAOK and PNP Interpol Group ng ating Fugitive Search Unit ni na
1: yes.
0: Chief Rendell.
1: Chief Rendell. Talagang ito, ano, oo, dami silang ano, mga accomplishments, no?
0: Itong mamang ito na Pugante eh pumasok allegedly using a Cambodian identity.
1: Mm-hmm.
0: So legit yung mga dokumento niya ha, na siya ay isang Cambodian. Only to find out through investigation na ito pala yung pinaghahanap ng South Korean na Pugante.
1: Ayun, at nahuli. Talagang kaya, ano, daming mga ano, iba't ibang ahensya talagang tinutukan to, no?
0: Uy, ang ganda nito. Pwede to pang Netflix documentary.
1: Talaga?
0: Oh, kasi ano eh, identity theft. Tapos pinagkumpara-kumpara yung mga fingerprints nung Korean fugitive versus dito sa Cambodian na bagong identity na ginamit niya para makapasok ng Pilipinas, no?
1: Para mga pelikulang mga spy, no?
0: Oo,
1: kaya nilang palitan yung kanilang mga identity.
0: Oo, no, yung palit-palit identity lang. Pero hindi yan makakatakas, of course, sa long arm of the law.
1: Yes.
0: And sa matalas na mata ng ating Fugitive Search Unit.
1: Yes. Yung pang-apat naman, no, na-aresto ng ating mga tauhan sa Bacolod City. Ang isang Australian national na may umiral na deportation order. At alam po ninyo, may mga intelligence operations group naman po tayo sa iba't ibang mga rehiyon ng ating bansa at sa pagkikipag-ugnayan din sa PNP at sa Naval Forces Central at Philippine Air Force, ito po ay nasa kote. Ito pala ay mayroong standing warrant of deportation matapos ireklamo ng harassment at psychological abuse. Siguro mayroon tong kinakasama na talagang inaabuso niya kasi possible to mayroon siyang local na mga ano cases.
0: Oo, naku, wag naman ganun, di ba? At of course, syempre kung may mga tinitingnan tayo na local cases, madalas 'yan merong kakambal na immigration case. Kasi kunwari may isang tao na nakita natin na nirereklamo dahil may mga ginawang kalokohan doon sa kanyang lugar or doon sa kanyang mga tao sa paligid niya, titingnan na rin natin closely ano bang ginagawa niyan dito.
1: Yes.
0: Tama ba ang kanyang mga dokumento? At usually doon nakikita na, oops, may problema. At doon nga, doon magsisimula ang deportation case niya.
1: Yes.
0: O, Spokes Melvin, sa Report 5 naman, anong bago sa BI Wardens Facility?
1: Yes, sa ating BI Wardens Facility, mayroon po silang specialized custodial training na sumasaklaw sa detaining monitoring sa facility security, escort transport operation, search procedure at escape prevention at tamang paggamit ng baril. Napaka-importante ang training na to para sa ating mga tauhan at nakita naman po natin na ito talaga ay kailangan sa ating mga immigration personnel na assigned doon sa ating mga detention center dahil ito ay makakapagdagdag na patuloy na pag-modernize po ng ating immigration at pagpapataas ng antas ng profesionalismo ng ating mga tauhan.
0: Naku, maya-maya meron tayong special guest, no, para bigyan tayo ng kaunting impormasyon about dito sa specialized training na ito na nakita natin na talagang important naman para po sa ating mga tauhan dyan sa BI Wardens Facility.
1: Yes, oo.
0: O, sumunod naman, no, nagkaroon ng babala ang Bureau of Immigration laban sa mga peking online job offers. Nako, ito na naman po. Ito na naman po tayo. Mga biktima ng scam hubs sa Cambodia at Myanmar. Bali, meron na naman po mga kababayan na na-repatriate dahil lumabas po backdoor o kaya ayon naman po ay illegal na nagpanggap na turista, lumabas ng Pilipinas, ay ang gusto pala ay magtrabaho na kinalaunan. Oo, malapit na yung August, yung buwan ng wika, kaya nagpa-practice na ako eh. Kinalaunan ay magtatrabaho pala dito sa mga scam hubs at sila pala ay maloloko nitong mga illegal recruiter and human traffickers na ito.
1: Yes, kaya kayo mag-ingat-ingat po kayo at maraming beses tayong nagwa-warning sa ating mga kababayan na huwag po kayong basta-bastang tatanggap ng mga trabaho abroad hanggat hindi dumadaan sa ating DMW sa Department of Migrants Workers. Mm-hmm. Marami pa tayong pagkwekwentuhan at pag-uusapan ngayong hapon. Pero break muna tayo sandali. Magbabalik ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo matapos ang isang paalaala.
2: Ang human trafficking ay isang makabagong paraan ng pangaalipin. Ito ay paglabag sa dignidad ng tao. Ito ay isang krimen. Ang human trafficking ay ang pagkuha at paglilipat ng tao sa pamamagitan ng dahas at panglilinlang upang pagsamantalahan sa paraang prostitusyon, pornografiya at iba pang uri ng sekswal na pananamantala, pangaalipin o sapilitang paninilbihan, mail order bride o ang pag-aalok ng kasal sa isang dayuhan at ng Filipina na may kapalit na bayad, pagtanggal at pagbebenta ng mga bahagi ng katawan, pagkuha at paggamit ng bata para sa iligal na gawain kabilang ang pagsali sa mga armadong pakikibaka o ang pag-aampo ng bata upang sila ay pagsamantalahan. Sama-sama nating labanan ang human trafficking. Laban kontra human trafficking ay laban nating lahat. Tumawag o mag-text sa 1343 Action Line o dumulog sa anumang ahensyang miyembro ng Interagency Council Against Trafficking.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
3: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura, at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Welcome back sa bagong immigration usapang biyahe at serbisyo. Kasama niyo pa rin po ako, si Spokes Dana Sandoval.
1: At ako naman po, si Spokes Melvin Mabulak.
0: O Spokes Melvin, kapag pinag-uusapan ng Bureau of Immigration, kadalasan naiisip ng marami ay yung mga immigration officers sa airport. Pero hindi alam ng iba na may mga mahahalagang tungkulin ang Bureau at ang mga tauhan ng Bureau. Yung pangangalaga at pamamahala ng mga dayuhang nasa kustudiya ng ating ahensya.
1: Tama ka dyan, Spokes Dana, no? Kaya naman, patuloy ring pinaghuhusay ng Bureau of Immigration ang kakayahan ng ating mga tauhan. Narinig natin kanina sa balita na Immigration Officer Aldrin Rosita na nitong linggo, nagtapos 96 na immigration personnel sa espesyal na pagsasanay para sa custodial handling at security bilang paghahanda sa mas ligtas, mas profesional at mas makataong pangangasiwa sa Bureau of Immigration Wardens Facility.
0: Uy, espesyal. Parang oh, siopaw lang, no?
1: Oo, oh, parang...
0: Espesyal. Meron din bang pula yan sa...
1: Ayan. Yan, parang ano yan? Ano to? Bula-bula at asado?
0: Tutong na yata ako. Siopaw na yung naiisip natin. Ano kaya yung mga kasanayang natutunan ng ating mga tauhan? At bakit mahalaga ang ganitong klaseng pagsasanay at pagpapanatili ng seguridad at paggalang sa karapatang pantao?
1: Yes, at ngayon, mm-hmm, aalamin natin ang mga detalye sa unang tampok ng balita ngayong Linggo. Bibigyan tayo ng kaunting update at impormasyon ng ating special guest po ito, no? Live via Zoom, Bureau of Immigration Learning and Development Chief, Mr. Chris Mende.
6: Magandang hapon, folks, Melvin.
1: Hello,
6: magandang
1: sir.
6: Magandang hapon, folks, Dana.
0: Magandang
6: pangalawa
0: hapon.
6: Pangalawa ko na to.
1: Oo, wala kang magagawa.
0: Sabi ko sa kanya kanina, Chief Chris, mag-guest ka mamaya, wala kang magagawa. May update ka eh, di magpakita ka dito ngayon.
1: Huwag mong sarilinin yun na ibahagi mo at malaman naman ng ating mga kaibigan.
0: Mm-hmm.
6: Oo naman. Kasi yes, first time na nangyari ito na may specialized training ng ating personnel from Bureau of Immigration Wardens Facility.
0: Yes, sir. So, Sir Chris, oo. Thank you. Maraming salamat sa pagpapaunlak dito po sa ating programa. Matanong namin una sa lahat, ano po ba itong custodial handling and security course? It sounds so complicated, no?
1: Yes.
0: At bakit ito mahalaga para pagsasanay ng ating mga personnel, lalong-lalo na doon sa mga naka-assign sa ating Wardens Facility?
6: So, basically, ang custodial handling and safety course ay training for jail guards talaga siya intentionally. So, since tayo ay namamahalan ng mga nakaditena na foreigner, so ito ang training na magbibigay sa atin kung paano tayo mag-maintain ng order, disiplina, at seguridad, pero hindi mawawala ang protection ng rights, dignidad, saka welfare ng mga immigration detainees.
1: Oho.
0: Mm-hmm.
1: Ang good to hear, no? Kasi alam naman po natin na hindi porke na sila ay detainee na basta-basta na lang yung treatment sa kanila. Talagang dapat mas professional. Kaya marapat malaman din natin ano-ano ang mga pangunahing kasanayan at kaalaman na natutunan ng 96 noon, no? 96 na graduates sa loob ng 20 days na
6: 20 days.
1: Residential training noon. Nakatalagang
0: ang hirap noon.
1: Oh, grabe.
6: Matagal siya actually. Matagal yung training.
0: May mga iba, sports, jogging,
6: ng ganun. Tatlong buwan.
1: O dapat na no cellphone din. 20 days.
6: No
1: kaya ba?
0: Grabe naman.
1: Yes. Ano yung mga kasanayan na Sir Chris na ibahagi sa ating mga katauhan?
6: Unang-unang mga tinuro sa kanila ang mga importanteng batas na kailangan nilang malaman. Ang Mandela Rules, so ang UN Standard for Minimum Rules of Treatment of for Prisoners, International Convent on Civil and Political Rights, mm-hmm, ASEAN Agreements on Transnational Crime and Human Trafficking, Anti-Torture Act of 2009 or RA 9757. So specific laws din ng PIA 1940. And yung other treaties, so due process, human rights, cooperation with other nations, and non-refoulement. And since nakapartner tayo with the Bureau of Corrections, tinuro din ng Bureau of Corrections ang kanilang 7K training approaches and management agenda.
0: Mm-hmm.
6: So yung 7K na training approaches, yun yung parang core values ng Bureau of Correction.
1: Mm-hmm.
6: So kung ano yung sinusunod nila, iaangkla din natin ng BI Wardens Facility ang specific na approaches,
0: mm-hmm,
6: para sa pag-maintain dun sa mga immigration detainees.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Alam mo, napakaganda nun, no, Spokes Melvin?
1: Oh.
0: Kasi nilinaw ni Sir Chris na itong ginagawa ng ating mga tauhan sa BI Wardens Facility ay hindi out of nowhere.
1: Yes,
0: meron tayong mga nasusulat Oo. Na mga gabay upang maayos nilang magawa ang kanilang mga trabaho at ang kanilang mga pagbabantay doon sa ating facility.
1: Yes, parang mayroon tayong international standard pa. Mentioned kanina, mga issuances sa UN at sa ibang pag-ugnayan sa iba't ibang bansa. At napaka-importante po ito kasi dapat po yung treatment talaga natin sa mga tao ay standard at accepted po ng lahat ng mga organisasyon at mga bansa.
0: Yes, Sir Chris, no? Bukod sa pagpapanatili ng seguridad ng facility natin, paano po pinagbibigyang diin sa pagsasanay ang paggalang dun sa karapatang pantao sa human rights po ng mga at makataong pagtrato doon sa mga persons under our custody?
6: Siyempre, importante pa rin ng human rights. Kahit na sila ay napaditin na, may mga kakapatan pa rin silang bilang isang tao. Siyempre, yun yung mga isa sa tinuturo, nabanggit ko nga kanina, yung mga treaties regarding human rights, due process, kailangan pa rin masunod at kailangan maintindihan din ng ating personnel na may mga kakapatan pa rin ang mga tao na katitila.
1: Mm-hmm. Good. Sa tingin po ninyo, Sir Chris, no? Sa tingin ninyo, paano makakatulong ang mga training ito, yung specialized training, sa mga mas epektibong pagpapatupad ng immigration laws at sa pagpapalakas ng tiwala ng publiko sa ating Bureau of Immigration?
6: Ang mga specialized trainings na ito ay importante kasi nagiging standard tayo. So kung ano ang ginagawa sa ibang bansa, sa ibang agency, ganun din ang ginagawa natin. So wala tayong nilalabag na batas. Kung ano ang nakasaad sa batas, yun ang ating sinusunod at yun ang ating ginagawa.
0: Nako, alam naming very busy ka, no, Chief Chris. Alam namin na marami kayong mga inaayos na mga trainings and mga learning interventions para sa ating mga personnel dyan. Pero siguro bilang panghuling katanungan, may plano po ba ang Bureau of Immigration na magsagawa ng mga similar or mga katulad na specialized trainings upang mas marami pang mga immigration personnel ang magkaroon po ng ganitong kakayahan or ganitong mga opportunities for improvement?
6: Isa yan sa mga plano ng Learning and Development Section. Ngayon, nagpa-plano kami kung paano mabibigyan din ng specialized training ang ibang sections, ang ibang divisions. So, ang susunod sa mga plano namin ng intelligence, pati ang Fugitive and Search Unit, ang Alien Registration, at ang iba pa. Pati na rin ang anti-fraud. So, lahat tayo, lahat ng mga sections under the Bureau of Immigration magkakaroon ng specialized training para maging standard ang ginagawa ng lahat. So, may sinusunod tayo na proper na rule, proper na batas, hindi lang yung basta-basta lang na kasi ito ang section ko, ito ang gagawin ko. Hindi. May mga susundan tayo, mga batas, tsaka mga memorandums.
1: Good, good. Ang gandang balita niya kasi napaka-importante na at least naman lahat ng mga personnel na ay mayroong ganyang kaalaman. At Sir Chris, maraming salamat po sa pagbibigay ng updates dito sa proyektong ito. At panigurado na malaki ang maitutulong sa improvement ng management po ng BI Wardens Facility.
0: Again, maraming salamat po, Mr. Chris Mende, Chief ng BI Learning and Development Section, sa pagpapaunlak po sa ating programa. Maya-maya po, marami pa tayong ibang pagkikwentuhan. Stay tuned, mga kababayan. Magbabalik po tayo matapos ng ilang paalala.
2: Ang human trafficking ay isang makabagong paraan ng pangaalipin. Ito ay paglabag sa dignidad ng tao. Ito ay isang krimen. Ang human trafficking ay ang pagkuha at paglilipat ng tao sa pamamagitan ng dahas at panglilinlang upang pagsamantalahan sa paraang prostitusyon, pornografiya at iba pang uri ng sekswal na pananamantala. Pangaalipin o sapilitang paninilbihan, mail order bride o ang pag-aalok ng kasal sa isang dayuhan at ng Filipina na may kapalit na bayad, pagtanggal at pagbebenta ng mga bahagi ng katawan, pagkuha at paggamit ng bata para sa iligal na gawain kabilang ang pagsali sa mga armadong pakikibaka, o ang pag-aampon ng bata upang sila ay pagsamantalahan. Sama-sama nating labanan ang human trafficking. Laban kontra human trafficking ay laban nating lahat. Tumawag o mag-text sa 1343 Action Line o dumulog sa anumang ahensyang miyembro ng Interagency Council Against Trafficking.
10: Radyo Magazine
3: 1278 AM.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
17: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad!
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Welcome back sa bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo. Kasama niyo pa rin po ako, si Spokes Dana Sandoval.
1: At ako naman po, si Spokes Melvin Mabulak. Maraming salamat sa patuloy niyong pakikinig. Sana ay marami na naman kayong bagong kalaman mula sa ating mga naunang talakayan.
0: Oo, this is our 50th episode. Yeah, so this is a very special episode for us. Pero special din ang araw na ito dahil isa ito sa mga ginugunita natin. This month ay may ginugunita po tayo.
1: Yes,
0: Spokes Melvin, alam mo kapag naririnig ng mga tao ang human trafficking, iniisip nila na para itong malayong mangyari o parang kwento-kwento lang.
1: Parang pelikula lang.
0: Napanood ko sa pelikula, napanood ko sa balita. Pero yung totoo, maari itong magsimula sa isang simpleng job offer or message on social media, text, tapos pangakong trabaho, magandang trabaho, greener pastures sa ibang bansa.
1: Oo, totoo yan, Spokes Dana, no? At mas naging komplikado ngayon dahil ginagamit na rin nila yung teknolohiya, no? Yung artificial intelligence para makapanloko. At yung lalo't lalo na yung kanilang binibiktima, yung mga naghahanap ng trabaho at nabibiktima sila sa illegal recruitment at human trafficking.
0: Mm-hmm. Kaya naman, ngayong buwan ng Hulyo, ginugunita natin ang National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month.
1: Mm-hmm.
0: At sa July 30 naman ay ipinagdiriwang ang World Day Against Trafficking in Persons.
1: Yes, bilang bahagi ng paggunita, sunod-sunod ang mga activities po ng Interagency Council Against Trafficking, yung IACAT. Isa na rin rito ang ikalawang bahagi ng kanilang webinar series na may temang Detecting AI-Facilitated Illegal Recruitment and Trafficking Schemes na gaganapin ngayong July 22 mula 10 in the morning hanggang 2 p.m. po sa pamamagitan ng Zoom.
0: Mm-hmm. Tatalakayin din dito kung paano ginagamit ang AI sa panlilinlang, paano natutukoy ang AI-generated scams, at ano-ano yung mga digital red flags, ano yung mga dapat nating tingnan, na dapat nating bantayan, at paano tayo makakasiguro na lehitimo ang mga job offers na nakikita natin online.
1: At hindi lang yun, Spokes Dana, no? Sa July 30 at 31, pangunahan din ng Pilipinas ang Anti-Trafficking in Person Summit with non-governmental organizations at mga private sectors po ito. Makikibahagi rin dito ang kinatawan mula sa ASEAN member states, iba't ibang ahensya ng pamahalaan, civil society organization, survivor leaders, pribadong sektor at international partners upang higit pang mapalakas ang laban kontra sa human trafficking.
0: Mm-hmm. Kaya naman, inaanayahan natin ang ating mga kababayan na makiisa sa mga aktibidad ngayong National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month. Para sa kumpletong detalye ng webinar at iba pang mga programa, bisitahin lamang ang official Facebook page ng Interagency Council Against Trafficking or IACAT.
1: At dahil National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month, pag-uusapan natin ang isa sa mga madalas nating itanong ng ating mga kababayan, isa na rin sa mga karaniwang ginagamit ng illegal recruiters upang makapanloko.
0: Mm-hmm. Isa ito sa mga pinakamadalas na tanong ng ating mga kababayan. Spokes Melvin, bilang ikaw ang nasa paliparan, pwede ba talagang mag-tourist visa habang naghahanap ng trabaho?
1: Alam po ninyo, talagang ang paghahanap ng trabaho na hindi dumaraan sa mga ahensya na mayroong sila po ang mandated to i-verify, talagang delikado po yan. Mm-hmm. Kasi marami po tayong cases na umalis ng bansa, napanggap na turista, at they end up biktima ng human trafficking at illegal recruitment. At hindi lang basta-basta spokes dana na biktima, talagang nakita natin yung paghihirap nila. Yung iba pa nga, pati buhay nila ay talagang nawala dahil lamang sa ganitong uri ng pagtra-travel na hindi naman talaga purpose niya ay maging turista. Dahil hindi sila dumadaan sa mga tamang ahensya nang be-verify kung itong mga employers na ito ay may tamang trabaho na nag-aantay para sa kanila.
0: Mm-hmm. Himayin natin ng contest, folks, Melvin. Ano? Ito bang aalis ako bilang turista? Ano lang, try lang, explore, hanap ako ng trabaho. Ito ba ay legal? Itong pamamaraan na to, nabanggit mo, delikado ito. Pero ito ba ay legal na pamamaraan? Na mamamasyal lang naman ako pero gusto ko rin mag-try, maghanap ng trabaho. Is it a legal way of seeking employment abroad?
1: Alam naman po ninyo, Spokes Dana, hindi naman illegal, no? Ang mag-travel abroad na bilang isang turista. At siyempre, may mga opportunities na kikita natin. Pero kahit yun pa man, dapat after dyan, dapat sumangguni ka rin sa ating embassy po, no? Or dapat sumanggani tayo sa ating DMW. Mm-hmm. Kasi para sa ating seguridad po yun eh. Kasi mm-hmm. alam po natin na pag hindi po tayo nagkaroon ng coordination with our agency, may panahon po yung ating mga kontrata hindi po nasusunod at walang ahensya, local employment agency na magiging accountable kung magka-problema ka.
0: Mm-hmm. Madalas na naririnig natin, Spokes Melvin, no, na nabibiktima nitong mga ganitong modus na aalis ka bilang turista. Mga kababayan natin na nare-recruit nitong mga illegal recruiters at saka mga human traffickers, no, bakit ito yung paboritong taktika ng mga human traffickers or illegal recruiters na gamitin para dun sa mga kababayan natin na ine-entice nila na sumapi sa kanilang negosyo na magpadala ng mga workers abroad.
1: Yes, alam, Spokes Dana, parang ano din, one way of evading yung scrutiny, no? Mm-hmm. Kasi alam naman po natin, pag ginagawa nila, karamihan po, hindi legit yung trabaho. Hindi naman yung may panahon din kaya na ang kanilang dadatnan, ang promise na trabaho, ay hindi naman talaga yung totoong trabaho. That's why what they do, ang magre-recruit sila, so umalis ka as turista. Kasi at least wala na silang explanation na ibibigay dito sa ating gobyerno na ito yung trabahong ibibigay namin. Because ang purpose, ang kanyang they post as a tourist, para wala nang masyadong verification
0: wala
1: doon
0: ng
1: sa
0: vetting,
1: wala nang vetting. Kaya talaga yan ang ginagawa ng mga illegal recruiters.
0: Saka pag napahama ka, natsugi ka, bahala ka.
1: Bahala ka. At wala kang ibang mga benepisyo na matatanggap.
0: Wala na silang responsibilidad.
1: Yes, oo.
0: Yun yung iniiwasan nila, no? Talagang grabe itong mga tinuturing natin na modern day slavery. Pero Spokes Melvin, ano yung mga red flags in terms of pag-aalok nitong mga human traffickers na ito. Naririnig natin, di ba, doon sa Paliparan ang mga instructions. So, binibigyan niya ng briefing eh.
1: Oo.
0: Bago umalis. Ang instruction lagi doon sa mga kababayan nating nare-recruit, uy, secret lang to, huwag mong sasabihin sa immigration. Delete mo yung mga usapan natin, ha?
1: Yes.
0: Hindi mo ko kilala. Basta mamamasyal ka lang doon. Ano yung mga red flags na pag ito ba, sinabi sa yung secret lang natin, ha? Huwag mong sasabihin,
1: yes,
0: ha?
1: Yes, oo.
0: Kailangan ba kabahan na ako?
1: Ah, spokesman, totoo yan. Dapat kabahan ka. Kasi alam ng po ninyo, kung talagang maganda yung intention mo, hindi dapat magsasabi sa iyo na huwag mong sabihin kung anong purpose ng travel mo. At the same time din, kung haalis ka at magtatrabaho, tapos yung presentation mo bilang isang turista, red flag na po yun.
0: Mm-hmm.
1: At the same time din po, nalalaman mo lang yung mga detalye kung andoon ka na sa andoon ka na sa airport. That is red flag. Kasi if you are applying for a job, talaga mabusisi yan at ilang buwan mo pinagtrabahuan, that alam mo na. Pero pagdating dun sa airport, sasabihin sa'yo, sabihin mo na lang na isa kang turista. Those are red flags. At the same time, kung ang pag-alis mo ay dahil mayroong online na nag-recruit sa'yo, na hindi naman yung nagre-recruit sa'yo ay registered sa ating POAA at TMW, those are red flags as well.
0: Mm-hmm.
1: At dapat na makita po natin na ito po ay mga possibility na you will end up a possible victim ng human trafficking o di kaya yung illegal recruitment.
0: Oo, kung ikaw ay nais magtrabaho abroad tapos sinabi ng recruiter, uy, alis kang turista. Naku, mag-isip-isip ka na kung gagawin mo yan. Kasi syempre, ang immigration, ang Interagency Council Against Trafficking, nandito para protektahan ang ating mga kababayan. Pero at the end of the day, ikaw ang magdidesisyon sa sarili mo. Gagawin ko ba to sa sarili ko?
1: Yes.
0: Na aalis ako in using illegal terms, mga pagsisinungaling, paggamit ng mga dokumentong hindi tama. Kailangan protektahan din natin ang ating mga sarili. Spokes Melvin, kung gusto ko namang magtrabaho ng legal, kinabahan na ako kasi sabi ni Spokes Dana at saka Spokes Melvin, wag daw ganun eh, wag daw yung bad pag-alis eh.
1: Oo.
0: Kung gusto ko naman na magtrabaho ng legal at tama, saan ako pwedeng pumunta? Saan ako pwedeng dumulog? Saan ako pwedeng kumuha ng impormasyon?
1: Yes, Spokes Dana, napaka-importante yan na alam din natin yung gagawin natin. Mayroon naman tayong ahensya ng gobyerno na inatasan ng batas na siya ang mag-regulate ng ating mga kababayan nagtatrabaho abroad. Kaya puntahan po niyo mga official website po ng DMW, ng POEA, may mga listahan po sila ng mga accredited na mga employment agencies na pwede niyong maberipika dahil makikita doon kung sino talaga yung mga tao na licensed at the same time din po, may existing job offer ba talaga itong mga trabaho na nasa website no, o nasa kaya nasa online.
0: Mm-hmm.
1: Napaka-importante na tayo ay bumibisita sa mga website ng ating gobyerno.
0: Yes, do due diligence.
1: Yes, no?
0: Due diligence to confirm kung tama ba, legal ba itong pinapasok ko. Kasi syempre, protektahan natin ang ating mga sarili. May nagtatanong, Spokes Melvin, meron silang alam tungkol sa illegal recruitment o trafficking na insidente. Saan sila pwedeng mag-report? Meron bang hotline na pwede nilang tawagan? Kung meron silang mga impormasyon tungkol dito sa mga modus operandi ng mga human traffickers na ito?
1: Yes po, Spokes Dana, alam natin na talaga yung gobyerno mayroon tayong create na Interagency Council Against Trafficking. May hotline po tayo sa 1343 po. Pwede kayong tumawag at magsumbong. O di kaya you go to the website ng DMW at yung POAA. Magsumbong po kayo para at least po masawata po natin. At alam po ninyo, pag tayo ay nagsusumbong sa mga ganyang klaseng recruitment, hindi lang po sarili natin yung natutulungan. Pati din po yung mga possible po na mabiktima nitong mga illegal recruiters.
0: Mm-hmm. Naku, malaking bagay yung mga reports, no?
1: Yes,
0: marami tayo mga inaktuhan ng mga kababayan natin na nailigtas natin sa tiyak na kapahamakan sa human trafficking through reports na ipinadala sa atin ng mga concerned citizens.
1: Oo. Mm-hmm. Kasi yung ating, operation center ay mayroon din, 24/7 na mga tao na nag-handle sa ating social media, pwede din po silang tumulog doon at tayo, fino-forward din po natin yan sa tamang ahensya.
0: Mm-hmm. Spokes Melvin, bilang pagtatapos ngayong National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month, ano yung pinakamahalagang mensahe ng Bureau of Immigration sa mga Pilipinong nangangarap makapagtrabaho sa ibang bansa na nais lamang nilang matiyak na ang kanilang pag-alis ay legal, ligtas, at hindi yung mauuwi sila na biktima ng illegal recruitment or human trafficking?
1: Yes po, yung ating Bureau of Immigration talagang nag-create po tayo, nag-establish po tayo ng isang section po, yung IPROS po natin. Sila po ay naatasan na mag-implement ng ating basta sa anti-trafficking. At sa alam po natin, kasama din po yan yung illegal recruitment. Kaya nga po, pag ang ating mga kabayan ay alis ng bansa, may panahon po minsan po yung ating immigration officer ay may mga katanungan. Kasama din po yan sa trabaho ng Bureau of Immigration at sa pamumuno po ng ating Commissioner Joel Anthony M. Villado. Tuloy-tuloy po ang trabaho ng immigration para protektahan po yung ating mga kababayan at ating mga kapwa Pilipino.
0: Tama, at kapartner natin lahat ng mga member agencies ng Interagency Council Against Trafficking na tulong-tulong, may kanya-kanya tayong toka para sa pagtatanggol sa ating mga kababayan at pagprotekta sa ating mga kababayan laban sa human trafficking and illegal recruitment.
1: Yes, oo.
0: Nako, ang ganda ng kwentuhan natin, Spokes Melvin, no? Lalo itong National Anti-Trafficking Month. Daming mga pwedeng pag-usapan. Pero itutuloy natin itong ating mga balitaktakan sa susunod na episode ng ating programa. At dyan po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang talakayan. Sana ay naging mas malinaw sa ating mga kababayan ang tamang proseso ng pag-abroad at ang kahalagahan ng pag-iwas sa illegal recruitment at trafficking in persons.
1: At dito nagtatapos ang ating isa namang episode ng programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Kita-kits ulit tayo next week. Muli, ito po si Spokes Melvin Mabulak.
0: At ito naman po si Spokes Dana Sandoval. Maraming salamat at makakaasa kayong marami pang bagong balita at updates sa ilalim ng Bagong Immigration.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo!

0: Mandy Moring!
1: Radio Magazine.
2: 1278 AM.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
3: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Legacy.
1: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine, 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
7: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
8: Oras natin, 1 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
9: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Bilang ng mga estudyante na kinabang na sa mga subsidiya mula sa pamahalaan ngayong taon, umabot na sa higit sa 30 milyong piso ayon kay 30 milyong estudyante mula sa kay Executive Secretary Ralph Recto. Ang pag-ulat yatid sa atin ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Higit sa 30 milyong mga estudyante na ang nakabenepisyo sa mga subsidiyang ipinagkakaloob ng gobyerno sa kanila. Ito ayon kay Executive Secretary Ralph Recto ay kasabay ng pagtiyak na magpapatuloy ang pagtulong sa mga karapat dapat na mag-aaral sa ilalim ng Presidential Scholarship Program upang sila ay makatapos. Sinabi ni Recto na pinasisiguro ng Pangulo na sa lahat ng barangay sa Pilipinas ay dapat na may makapagtapos na mga kabataan at patunay anya ang scholarship program sa dedikasyon ng administrasyon sa paghubog ng kinabukasan ng mga kabataan Pilipino. Dagdag ng Executive Secretary na nais din tugunan ng programa ang anyay nakakabahalang mga bilang ng mga bumibitiw na estudyante sa gitna ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo. 29% umano ang malapit na magtapos sa kolehiyo ngunit nasa panganib na bumagsak o hindi magtuloy dahil sa kakulangang pinansyal. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: ASEAN Foreign Ministers Meeting sa bansa nagsimula na. Mga kinatawan ng US, China at Russia makikipagpulong din. Ang pag-ulat yatid sa atin ni Quincy Kahilig.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
3: Umarangkada na ang 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting sa pangunguna ng Pilipinas na tumatayong chair ngayong taon ng Association of Southeast Asian Nations. Sa media briefing na pinangunahan ni ASEAN 2026 spokesperson Dominic Xavier Imperial ay inilatag dito mga magaganap na mahalagang pagpupulong sa pagitan ng mga kinatawan ng ASEAN member states kung saan dadalo din ang mga high contracting parties na kinabibilangan ng US, China, Russia, Japan at India. Dito din kasi tatalakayin ang nararapat na mga pagtugon sa patuloy na geopolitical challenges sa mundo ngayon, kasama dyan ang sigalot sa Middle East. Kumpirmado din na dadalo si Russian Foreign Minister Sergey Lavrov at magkakaroon din ng pagpupulong sa pagitan ng Pilipinas at China sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa usapin ng West Philippine Sea. Kasalukuyan namang isinasagawa ngayong hapon ang meeting ng ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights at susundan ito ng Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone Commission. Abangan ng iba pang mga update na ihahatid mula dito sa International Media Center sa Parañaque City. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Samantala, mga biniling gamot ng gobyerno na naantala sa krisis sa Middle East, dumating na sa Pilipinas. Ang baong detalye naman ihatid sa atin ni DK Sarate.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
4: Dumating na sa bansa ang halos kalating milyong bote ng antiretroviral na gamot para sa person living with HIV na binili ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay sa kabila ng pagkaantala dahil sa krisis sa gitnang silangan. Ayon sa Department of Health, naaprubahan na para sa agarang pamamahagi sa susunod na linggo ang unang batch ng mga gamot na binubuo ng 455,000 na bote ng LTD matapos itong sumailalim sa maigpit na quality inspection. Ang batch na ito ang unang bahagi ng inaasang 1.2 milyong HIV ARV na nabili ng DOH at nakatakdang dumating hanggang sa Setyembre. Para naman sa Love Yourself Inc., isang non-government organization na nagtutulong ng advokasya laban sa HIV at saka sa AIDS. Isa itong mahalagang hakbang upang matiyak ang tuloy-tuloy na gamutan para sa libo-libong Pilipinong umaasa sa HIV medication. Nagpapasalamat din ang grupo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtugon sa kanilang mga panawagan dahil sa kakulangan ng HIV commodities, gayon din sa bagong talagang DOH Secretary na si Jose Briggs Pujalte Jr. Umaasa ang grupo na ang pagdating ng mga gamot ang magiging simula ng mas matatag at mas maasang procurement at distribution system para sa HIV commodities sa buong bansa. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At para sa ating panghuling balita, 96.7 million pesos na ice plant sa Sorsogon itinayo ng Philippine Fisheries Development Authority. Ang pag-uulat naman ihatid sa atin ni Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report.
5: Report. Itatayo na ng Philippine Fisheries Development Authority ang 76.7 milyong pisong ice plant sa Bulan Fish Port Complex sa Sorsogon. Inaasahang mababawasan ang pagkasira ng huling isda at mapapalakas ang food security ng bansa. Ininspeksyon ni na Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr. at PFDA Acting General Manager Glenn Pangapalan ang proyekto nitong Lunes. Matatagpuan ang fish port sa timog kanlurang bahagi ng Luzon at magsisilbing mahalagang daanan ng mga sasakyang pangisda mula sa Bicol, Eastern Visayas, Northern Samar, Masbate, Leyte at mga karatig na lalawigan. May kakayahan ang pasilidad na gumawa ng 60 metric tons ng yelo o katumbas ng 1,200 bloke kada araw na magsisilbi sa mga mangisda, fish traders at iba pang gumagamit ng pantalan. Ayon sa Department of Agriculture, makatutulong ang proyekto sa pagpapanatili ng kalidad ng isda, pagpapataas ng kita ng mga mangisda at pagpapalakas ng fisheries sector sa Bicol Region. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon.
12: GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
17: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
16: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
13: Samang impormasyon.
18: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
19: Aliw na kwentuhan.
20: Kabataan, kasama sa usapan.
21: RG!
22: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
23: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. At dahil po alas dos na ng hapon, tayo magsama-sama sa isang oras na chikahan at balitaan. Made for wais na mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
24: Marinela. Sa Radyo Magazine.
0: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Ganun din ang ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Camille Umali, Rona Esperanza, at dyan sa ating Marolas Transmitter. At ngayong araw po na ito ay may makakasama po tayo, ano, para pag-usapan itong smart mobile kitchen, ano? Ano bang layunin nito, ano? Makakasama po natin si Miss Joanne Catherine Banaag, ang Provincial Director ng DOST Camiguin. Welcome po, Ma'am Joanne, ano, sa Home Econ Nanay. Good afternoon.
2: Good afternoon po, Ma'am Marinella. At sa mga lahat po ng tagapakinig po ng Radio Magazine. Good afternoon po.
0: Ayun, ano. Ma'am, una lang po, ano, para sa kaalaman ng lahat. Ano po ba itong smart mobile kitchen na ito?
2: Ang pangunahing inspirasyon po ng smart mobile kitchen, ito po yung pangangailangan makapaghatid po ng ligtas, masustansya at mainit na pagkain sa ating mga kababayan po, lalo na sa panahon ng kalamidad. So ito po ay isang, bilang ang Camiguin po ay isang island province na naapektuhan ng bagyo, ng lindol. So vulnerable din po kami sa volcanic eruption at iba pang emergency situation. Mahalagang may sistema po tayong mabilis na makakapagbigay ng pagkain sa mga evacuation centers at mga isolated communities. So ang proyektong ito po ay ito po ay pinapangunahan ng Departamento ng Science and Technology at yung beneficiaryo po natin ay ang local government po ng Mambahaw Camiguin.
0: Ayun, ano. Ma'am, sa paanong paraan po nakakatulong itong smart mobile kitchen, ano, sa paghahanda at pagtugon nga ng lalawigan sa mga nabanggit nyo nga pong mga kalamidad, ano?
2: Malaking tulong po ito dahil ang smart mobile kitchen po ay maaari po itong i-deploy agad sa mga evacuation centers o sa mga disaster affected na areas. So sa halipok, aside po sa mga relief goods na binibigay po natin, maipamahagid din po natin ng mga bagong luto, mga maiinit at nutritionally balanced na meals. Dahil mobile po ang sistemang ito, mas mabilis itong mararating ang mga lugar na nangangailangan ng agarang tulong. Nakakatulong din ito upang mapanatili ang kalusugan at lakas po ng mga evacuees, lalo na ang mga bata, yung mga senior citizens, mga buntis at yung pong iba pang mga vulnerable sectors po ng ating komunidad.
0: Ayun. Ma'am, gaano po karami ang naipoproduce nito per day?
2: Yes po. So initially po, ide-deploy pa po muna natin ang smart mobile kitchen. But it's yung hot meals po talaga yung lulutuin po natin at yun po yung i-distribute natin sa mga disaster affected po natin ng mga communities.
0: Yan. At ma'am, ano naman po itong tinatawag na smart bain marie at IoT?
2: Yes po, IoT po. So, ang smart bain marie po ay gumagamit po ng IoT or yung tinatawag nating Internet of Things technology para po ma-monitor po ang temperatura ng pagkain habang ito ay naka-imbak at ipinapamahagi. Dahil dito, masisiguro nating ligtas pa rin kainin at ang mga pagkain na hinahanda po ng ating mga operators kahit matagal po itong nasa distribution area. So, bukod pa din dito po, meron po tayong menu po na plinano po ng ating kasama po sa DOST, yung Food Nutrition Research Institute, upang matiyak po na sapat po ang nutrisyon na sa mga bawat pagkain po na dinidistribute po natin sa ating mga disaster stricken po ng mga communities.
0: Ayun. So katulong ang DOST FNRI po, ano?
2: Yes.
0: Sa paghahanda ng menu na gagamitin, ano? Lalo na nga po, sabi nga natin, apektado ng kalamidad, ano? So dapat talagang kailangan masustansya yung mga kakainin, ano?
2: Tama po, ma'am.
0: Opo. At ma'am, bukod naman po sa kalamidad, ano, panahon ng kalamidad, paano naman po magagamit ang smart mobile kitchen para naman sa mga regular na feeding programs din, ano? Gagamitin po din ito doon, ano?
2: Yes po, ma'am. So, hindi lang po ito para sa mga disaster response. Maaari din pong i-deploy ang smart mobile kitchen sa mga school-based feeding programs, sa mga nutrition month activities, community outreach, we have medical missions, relief operations, at iba pang government programs. Yung Mambahaw po kasi, ma'am, meron silang tinatawag na MSAC or makanunayong serbisyo alang sa katawan. Isa po itong regular na program po sa paghahatid ng mga serbisyo katulad ng mga gamot tsaka mga feeding po sa under po sa lokal na pamahalaan ng Bambahaw. So magagamit din ito sa mga iba't ibang mga agencies po upang maraming mamamayan ang mabigyan ng ligtas at masustansyang pagkain kahit wala namang kalamidad.

0: ng mga number of communities, makikater po natin. So meron naman po sila yung mga ingredients po na kinakailangan sa mga affected po na community ay kino-consider naman po ng local government po.
1: Paano po naman, ma'am, natin masisiguro no, na talagang ligtas at dekalidad yung mga food na piniprepare po ano, dito sa Smart Mobile Kitchen?
0: So, ma'am, napakahalaga po ng tamang temperature control sa food safety. Kasi meron po tayong tinatawag na temperature danger zone. So sa pamamagitan ng ating smart bakery, nananatiling nasa recommended serving temperature po yung pagkain habang hinihintay itong maipamahagi. So ang continuous monitoring gamit yung Internet of Things na technology at saka sensors ay nagbibigay ng real-time information sa ating mga operators. At dahil dito, nababawasan po ang panganib ng food contamination at napapanatili ang kalidad, ang lasa at saka nutritional value ng pagkain habang hanggang makarating ito sa ating mga beneficiary.
1: So, yun pala ang use ng Smart Bain Maria, no? Tsaka yung IoT. Opo, dugtong-dugtong yes, sila, no? Para talaga namang sigurado. Mahirap na, ma'am, hindi ba? Na tamaan na nga ng kalamidad, ma-food poison pa po, ano? So, talagang kailangan ang mga masusing pagpipreparahan, no? At ma'am, ano naman po ano ang naging papel ng iba't ibang partner agencies tulad ng DICT, yung mga LGU, itong government of Mambahao, itong Camiguin Polytechnic State University ano sa pagpapatupad nitong project na ito?
0: Yes po. So ang tagumpay po ng proyekto ng Smart Mobile Kitchen po ay bunga po talaga ng whole of government approach. Yung DOST po ang nangunguna sa science and technology component ng proyekto, habang yung municipal government ng Mambahao ang nagsisilbing pangunahing implementing partner para sa operasyon at sustainability ng proyekto sa komunidad. Habang yung DICT po, katulong ang Camiguin Polytechnic State College, yun po yung academ dito sa Camiguin, ay sila po yung tumutulong sa pagpapalakas ng digital at connectivity requirements na mahalaga sa IoT system, at sila din po yung gumawa ng technology po ng Smart Bain Marie. So sa kanila po talaga yung brains. Tsaka po Ma'am Marinel.
1: Yes.
0: Sorry, Ma'am Marinel po. Meron po din ide-deploy po yung DICT. RustQR po yung tawag dito. Ito po ay isang real-time inventory monitoring for efficient food distribution. Gawa po ito. Ito po yung application na ito ay gawa po ng mga estudyante po ng Camiguin Polytechnic State College. At ito po ay i-deploy natin, i-upload po natin, i-download po natin dito sa ating Smart Mobile Kitchen po.
1: Ma'am, gaano karami itong Smart Mobile Kitchen?
0: Nag-iisa lang po ito sa isla po.
1: So natutugunan naman po lahat, kumbaga kapag may sakuna na nangyari, covered naman niya lahat, mabilisan, ano, lipat-lipat ng lugar.
0: Opo. Yes po, kung saan po yung mga most vulnerable po na community na affected po in terms of disaster po.
1: Ayun. At syempre, sooner naman yan madadagdagan, hindi ba ma'am?
0: Panimula. Yes,
1: oo, panimula lang yan, sabi nga.
0: Opo.
1: At bilang isa po ano sa mga legacy projects ng itong RSTW, ito yung Regional Science Technology and Innovation Week ano, 2026. Ano po ang inaasahan yung pangmatagalang epekto nito ano sa food security at disaster resilience ng Camiguin?
0: Inaasahan po talaga natin na mas magiging handa ang probinsya ng Camiguin sa anumang emergency. Mas mapapabilis ang pagbibigay ng ligtas at masustansyang pagkain sa mga apektadong komunidad. At sa mahabang panahon, makakatulong ito sa pagpapalakas na ating food security at ang nutrition programs at mga disaster preparedness. Layunin din nating maipakita na ang siyensya at inobasyon ay may konkretong benepisyo sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga mamamayan.
1: At ma'am, sa inyo pong obserbasyon ano, dito sa Smart Mobile Kitchen na ito, maaari din po kaya itong maging, kumbaga, magsilbing modelo no, para sa ibang lugar, ano, mga LGUs din sa bansa, ano, at ano po yung mga kinakailangan para ito

0: ay syempre matagumpay po na maipatupad din ano sa kanilang kani-kanilang mga lugar.
1: Oo, ma'am, naniniwala talaga kami na maaaring itong maging modelo po para sa iba pang mga local government units, most especially doon sa mga probinsya within an island po. Ngunit higit sa teknolohiya po, mahalaga po talaga ang matibay ng partnership ng national government, ng ating local government, ng ating academe at iba pang stakeholders. Kailangan din ang tapat na training, malinaw na operational protocols at commitment po, higit sa lahat po, yung commitment po ng ating LGUs upang mapanatiling functional at sustainable po ang sistema. Kapag sama-sama po tayong lahat ang sensya, inovasyon at good governance po, mas magiging handa po sa bawat komunidad sa anumang pong sakuna.
0: Ayun, ako, maraming maraming salamat, Ma'am Joanne. Ano, panghuli na lang po, ano, at mensahe niyo po, ano, sa ating mga lokal na pamahalaan at ganun din sa komunidad tungkol nga po dito sa kahalagahan ng agham, teknolohiya at inobasyon, ano, sa pagprotekta po sa buhay at syempre pagpapabuti ng kalagayan ng ating mga mamamayan.
1: Yes po, Ma'am Marinella. Science, technology, at innovation po ay hindi lamang para sa mga laboratorio, pero sa mga research institutions po. Ang tunay po nitong layunin ay mapabuti ang kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. So sa pamamagitan po ng inobasyong tulad ng Smart Mobile Kitchen, ipinapakita natin na ang agham ay may direktang ambag po sa pagprotekta ng buhay, pagpapalakas ng food security, at pagpapabilis ng pagtugon sa panahon ng kalamidad. Ang aming panawagan po sa lahat ng mga LGUs at komunidad ay patuloy nating suportahan ang mga makabagong solusyon. Dahil kapag sama-sama ang pamahalaan, ang ating academics, ang ating pribadong sektor, ating komunidad, mas magiging ligtas, matatag at resilient po ang ating pamayanan. At in connection po ito sa ating team po sa Regional Science, Technology and Innovation Week, nasa siyensya, teknolohiya at inobasyon, kabalikat ito sa ating matatag, maginhawa at panatog na kinabukas.
0: Ayun, muli po nakasama natin si Ma'am Joanne Catherine Banaag, ang Provincial Director ng DOST Camiguin. Maraming maraming salamat po sa oras at panahon na ibinahagi nyo dito ng mga impormasyon. Ano? Baka po may nais kayong pasalamatan. Go ahead po, Ma'am.
1: Gusto po namin our heartfelt gratitude po talaga sa pagkabuuan po ng Department of Science and Technology, most especially po sa aming partner po sa itong Regional Science and Technology Week sa Provincial Government of Camiguin kay Governor Javier Jesus Romualdo, to our congressman po, Congressman Jordine Jesus Romualdo, at sa lahat po ng limang local government units po sa probinsya ng Camiguin, maraming maraming salamat po. And most especially po, shout out po sa aking DOST Camiguin team, kay Jason, kay Christine, kay Nice, kay Troy, kay Kishon, kay George, at kay Kuya Junbi. Sa lahat po, maraming maraming salamat po for your individual contribution at saka commitment po para dito sa successful po na Science, Technology, and Innovation Week sa isla po ng Camiguin. Maraming salamat po, Mama Inay.
0: Maraming maraming salamat po, Ma'am Joanne Catherine Banaag ng DOST Camiguin. Samantala, bibigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
2: Wais na misis, diskarteng madinik, usapang may sustansya, home ekananay.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
4: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
5: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
4: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
6: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
4: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
7: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
4: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
6: Salamat, Nay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
7: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Tamang impormasyon.
10: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
9: Kabataan, kasama sa usapan.
10: Radyo Magazine, 1278.
11: Feel at home. Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
12: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Samantala, paki-like and follow din po kami, no, sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
21: PBS Receiver.
20: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to, ha?
21: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad.
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At tayo po'y dadako na, no? Para sa wise tips ni Nanay. Iwas sira, iwas gastos. Kaya ito po yung mga gabay, no? Sa wastong paggamit or pangangalaga ng inyong mga appliances. Ang mga appliances po ay mahalagang bahagi na, no, ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil nga nagbibigay ang mga ito ng kaginhawahan at nakakatulong din sa pagtitipid ng oras at ng ating lakas. Gayunpaman, eh, meron naman pong hangganan ang buhay ng bawat appliances. Ano? Depende yan sa kalidad, sa paggamit at wastong pangangalaga. At sabi nga sa regular na paglilinis, tamang paggamit at tamang maintenance, maaaring mapahaba, ano, ang kanilang buhay at maiwasan ang magastos na pagpapakumpuni or pagpapalit. Simulan natin sa TV. Tumatagal ito ng 7 to 10 years. Eh, paano natin ito papahabain, ano? Gumamit ng mga surge protector para maiwasan ang damage dahil sa power fluctuations. At huwag din pong hahayaang nakabukas ng maghapon kung hindi naman ginagamit. At linisin din ang alikabok sa likod at vents para hindi ito mag-overheat. Totoo naman, ano? I-off mo din. Pamahingahin mo nga. Tao nga, kailangan din ng pahinga. Diba? Ganun din sa ating mga appliances para hindi sila agad bumigay. Minsan kasi yung iba maghapon magdamag bukas, eh, no? Pagka kay pagod na, o di isabay niyong magpahinga naman ang inyong TV. At para naman sa mga refrigerator, ito we, inaabot ng mga 10 to 15 years. Huwag ding siksikin ang pagkain para maayos ang air circulation, ano? At linisin ang condenser coils tuwing 6 na buwan. At siguraduhin mahigpit ang pagsara ng pinto at maayos pa yung rubber gasket. At iwasang madalas buksan ang pintuan. Oo, kasi malakas din ito sa konsumo, diba? Pagbukas-sara ang inyong mga ref. At saka diba sinasabi kapag maglalagay kayo ng pagkain, huwag yung mainit, ano? Hayaan mo nang lumamig bago ilagay sa inyong mga refrigerator. At nandyan din ang microwave. O, di ba? Mga 7 to 10 years. Kami gamit na gamit yan eh. Huwag paandarin ng walang laman. Eh, bakit nga naman, ano? Ano, pinaglalaruan? Gumamit lamang ng microwave safe containers. Siyempre, yung iba, di ba? Meron nga one time eh, parang nag-apoy. Nako, kakatakot yung gano'n eh, diba? Linisin agad ang talsik na pagkain para hindi masira yung loob. Ako ang naging napansin ko doon sa microwave ko kasi microwave tapos yung mismong lutuan. Pag minsan na pagpapatungan ko nung aking niluluto, kinalawang. Biglang gano'n eh, no? May inis. Pero pinturahan. Ay, thank you kay Kuyang. Pininturahan ni Kuyang. Ayan, air conditioner. 10 to 15 years ang buhay nito, ano? Linisin ang filter 2 to 4 weeks. Magpa-general cleaning kada 6 to 12 months. At itakda sa 24 to 26 degrees Celsius para hindi laging sagad ang compressor. O, Matthew, narinig mo. 24 to 26. Kami talagang sagad eh. 18 to 20. May kasabay pang electric fan. Sobrang init. Nandyan din ang washing machine. 8 to 12 years. Huwag lampasan ang recommended load. Ayan, ako pag minsan na tinatamad, saksak lang ng saksak. Kaya minsan hindi masyadong nalilinis yung mga damit eh, diba? Overload. Linisin ang lint filter at drum. Gumamit din ng tamang dami ng detergent. At iwan ang bukas ng kaunti ang takip pagkatapos gamitin para matuyo ang loob. Para hindi amagin. Nandyan din ang electric oven. 10 to 15 years naman ito. Ako, mas matagal palang buhay ng oven kesa sa microwave. Linisin ang food residue at mantika pagkatapos gamitin. Iwasan din ang pagbukas-sara ng pinto. At huwag gamitin bilang taguan ng pagkain. Ako, lalanggamin yan. Kami ganun pag minsan may naiwan ng konting tira-tira. Lalanggamin. So, ilagay na lang sa ref. Para initin na lang ulit pagkakakain at may natira pa. Nandyan din ang blender. 5 to 10 years ang itinatagal, ano? Huwag mag-blend ng sobrang tigas na pagkain kung hindi ito kaya ng motor. Ayan, minsan, yung mga ice, no, pag medyo malalaki yung tipak, parang minsan tumitigil. Huwag din paandarin ng tuloy-tuloy ng matagal. Ayan, nakakatakot kayo, di ba? Linisin agad pagkatapos gamitin. Medyo maliliit lang, ano? Pati yung kung mahihiwa nyo yung food, hiwain ng medyo maliliit. Yung ice naman, hiwain din ng medyo maliliit. Maganda nga kung crush ice na eh, di ba? Sabihin, bakit nag-blender ka pa, Chos? Yung, syempre, yung ibang sahog, ano? Electric kettle. 4 to 7 years. Regular na tanggalin ang mineral deposits gamit ang suka at tubig. Huwag din pakuluan ng walang laman, syempre. Mag-overheat yan. Gumamit ng tamang dami ng tubig. Meron naman siyang, ano eh, di ba, sukatan. Electric fan. Ayan, 5 to 10 years. Linisin ang blades at motor housing buwan-buwan. Napaisip ako. Buwan-buwan ko bang nalilinis? Lagyan ng lubricant ang motor kung kinakailangan. Ayan, siguro kaya ang ingay ng electric fan ko, kulang na sa langis. Huwag hayaang maipon ang alikabok sa loob. Ayun, nako, ang hirap nun. Pinakamahalagang sikreto po sa lahat ng appliances. Ito, protektahan laban sa power surges gamit ang surge protector o AVR. Regular din na linisin para maiwasan ang overheating. Huwag abusuhin or lampasan ang kapasidad ng appliance. At syempre, sundin ang maintenance schedule ng manufacturer. Lalo sa mga aircon, diba? 6 to 1 year. Ayusin agad ang maliliit na sira bago pa ito lumala. At kapag maayos ang paggamit at maintenance, maaari pong or maraming appliances ang maaaring tumagal ng lampas pa sa kanilang normal na lifespan. Gaya ng ref, ng aircon, na umaabot ng 15 to 20 years at electric fan na umaabot ng mahigit 10 years. O, diba? Nasa paggamit yan eh, diba? Merong iba talagang parang ang bigat ng kamay eh. Parang 1 year pa lang eh, nagkakaroon na ng defect eh. Hindi naman siya factory defect yung mismong paggamit ng tao. So, yan po ang WAIS tips ni Nanay.
1: WAIS na misis! Diskarteng madinig! Usapang may sustansya! Home Ekananay!
19: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
22: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
19: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
22: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
19: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
22: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
19: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
22: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
19: Okay, class. Recess. Break time.
23: Yay!
24: Tignan mo tong baon ko.
23: Anong baon mo? Pahingi naman.
19: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
23: Hachi!
25: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
24: Teacher?
19: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
24: Naku, nakakatakot naman po.
23: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
26: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo publiko.
27: Radyo Pilipinas.
29: Tamang impormasyon.
30: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
31: Aliw na kwentuhan.
32: Kabataan, kasama sa usapan.
33: RG
34: Radyo Magazine 1278.
35: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tayo po'y nagbabalik ano, sa programang Home Ekananay. At syempre, ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
12: Marinela sa Radyo Magazine.
0: Ang unang pagkakaibigan po ano ng inyong mga anak, eh mahalagang bahagi yan ano ng kanilang paglaki at syempre ng kanilang pag-unlad. At sa pamamagitan nga ng pakikipagkaibigan, eh natututo silang makipag-usap, makisalamuha, makiramay, At syempre, makitungo ng maayos sa ibang tao or ibang bata, ano? At bilang mga magulang, guro at tagapag-alaga, eh mahalaga pong magabayan natin at masuportahan natin sila, no? Para makabuo ng positibo at matatag na samahan sa kanilang kapwa. So una, dapat turuan natin silang makipagbati. Ang simpleng pagbati ay unang hakbang, ano, sa pakikipagkaibigan. Halimbawa, pag may nakitang kapwa bata, di ba? Ang pagsasabi ng hi or hello, di ba? Anong pangalan mo? Ganun naman yung mga bata, di ba? Lalo na pag may nakitang laruan, ay meron din ako niyan. Saan mo binili yan? O, di ba? Sa pamamagitan noon, eh natuturuan natin sila, no? Na magkaroon ng mga kaibigan. Hikayatin din ang pagbabahagi. Ayan, natututo ang mga bata ng pakikipagkapwa sa pamamagitan ng pagbibigay at pagpapahiram. O, diba? Halimbawa, sa school, marami kang baon. O, isi-share mo sa kaklase mo. Sigurado, magiging kaibigan mo na yon, hindi ba? Or may laruan, kapitbahay. O, isi-share mo para may kalaro ka. Diba? O, pahiramin kita nito. Alika, laro tayo. O, dalawa tong manika ko eh. Kaso, parang madalang na yung mga batang nakikipaglaro sa kapitbahay eh, no? Hindi katulad namin nung araw. Nako, talaga namang sa kapitbahay na yata kami. Pag gising pa lang, takbo na sa kapitbahay. Minsan, kainan na, ayaw pang umuwi. Pagka medyo marami-raming pagkain ng kapitbahay, sabihin pa, oh, dito ka na kumain. Turuan ng mabuting pakikinig. Mas tumitibay kasi ang pagkakaibigan kapag ka marunong makinig ang bata. Halimbawa, kapag may kwento yung kaibigan niya, huwag puputulin, ano, hayaan lang na matapos niya yung kanyang kwento or matapos siyang magsalita bago ka magsalita ng, halimbawa, kung may tanong ka. Kasi minsan, di ba, alam mo na may mga bata, pagka na-interrupt yung sinasabi nila, eh parang nakakalimutan na nila, no? Kung ano yung sasabihin nila. So, hayaan muna natin silang makatapos bago tayo magtanong. At saka maganda rin yun, ano? Isang paraan din yun ng pagpapakita ng iyong respeto. Nakikinig ka lang muna bago ka sumasabat. Di ba yan yung laging sinasabi ng mga matatanda? Huwag kang sumasagot. Lalo kapag usapang bata. Ito naman yung pag nagsasalita yung bata, huwag ka agad kakat ng kanyang sinasabi. Magbigay ng pagkakataong makisalamuha. Kailangan ng mga bata ang oras para makabuo ng relasyon. Yun na nga yun, pakikipagkapwa, ano? Isama sila sa mga playdates, sa mga school activities, or mga sports. Ayan. Isali sila. At marami silang magiging kaibigan. Bakit nga ang bata ganun, ano? Napakabilis makipagkaibigan kung ikukumpara mo sa mga matatanda. Mga may edad. Turuan ng pakikiramay or empathy. Mahalaga ang pag-unawa sa damdamin ng iba, no? Lalo kapag ituro doon sa mga bata, kapag nalulungkot yung kanilang kaklase, o diba, sabihin, mukhang malungkot ka yata, ah. May maitutulong ba ako sa'yo? Ano bang kailangan mo? Baka mayroon ako, o diba, yung mga tipong ganon. Or kung nadapa, diba, parang tulungang tumayo, tulungang gamutin yung kanyang sugat, ano, or itawag kay teacher. Teacher, teacher, nadapa si ano, dumudugo yung tuhod niya. Kawawa naman. O, diba? Yung mga tipong ganon. Para nang sa ganon, kapag ka ikaw din yung nagka-problema, eh, meron din dadamay sa'yo. Maging mabuting halimbawa. Ayan, alam naman natin, paulit-ulit nating sinasabi dito na kapag ka nakita ng bata sa matanda, gagayahin niya, hindi ba? So, maging mabuting halimbawa tayo sa ating mga anak. Ipakita kung paano maging magalang at mabait sa mga kaibigan at mga kapitbahay. Tulungan din silang lutasin ang alitan, ano, yung mga awayan. Normal naman yan, hindi ba, sa mga magkakaibigan, kahit nga sa magkakapamilya at magkakaopisina, normal lang yung nag-aaway. Pero, turuan silang magsabi ng sorry. Diba? Napakahalaga nun. Isang word pero laki ng impact nito eh. Purihin ang positibong pakikitungo. Ayan, ang papuri ay nagpapatibay ng mabuting asal. At igalang ang kanyang personalidad. May mga batang palakaibigan, ano? At meron din namang mga mahihiyain. Kaya huwag pilitin ang mahihiyain na makipaglaro agad. Bigyan siya ng sapat na panahon para makita muna kung ano bang mga ginagawa nila, sino ba yung bata na yon, makilala niya. At turuan ang kahalagahan ng pagiging mabuting kaibigan. Ayan. Ang tunay na pagkakaibigan ay respeto, katapatan at kabutihan. Tatandaan po na ang unang pagkakaibigan ng bata ay mahalagang bahagi yan ng kanilang pag-unlad sa pamamagitan ng paggabay, mabuting halimbawa at pagbibigay ng pagkakataong makisalamuha sa iba. Natututo silang maging mabuting kaibigan at responsableng miyembro ng komunidad.
35: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
19: Okay class, recess, break time!
24: Yay! Tignan mo tong baon ko.
23: Anong baon mo? Pahingi naman!
19: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
23: Hachi!
25: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
24: Teacher?
19: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
24: Naku, nakakatakot naman po.
23: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
26: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
35: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Ekananay. At syempre ako pa din ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
12: Marinela sa Radyo Magazine.
0: At para naman sa recipe ni Nanay ngayong araw na ito, Sweet Mapo Tito. Ano ba yung Sweet Mapo Tito na yun, ano? Ito po yung mga sangkap na gagamitin natin. 1/4 kilo ng kamoting dilaw, hiniwa ng pakudrado. Isang piraso ng sibuyas, hiniwa, ano? Tatlong butil ng bawang tinadtad. Dalawang piraso ng tokwa, pinrito at hiniwa ng pakudrado. Sitcharo, hiniwa ng pahilis. Pineapple tidbits na delata. Iodized salt, pamintang durog at mantika. So, eto naman po yung paraan ng ating paggawa ng Sweet Mapo Tito. Igisa po ang sibuyas at bawang sa mantika. Pagkatapos, ilagay ang kamote. Tapos, isunod na rin po natin ano, yung tokwa, yung sitcharo, tsaka yung pineapple tidbits. Kasama yung syrup, ah, kaya wag itatapon pag binuksan. Tapos, dagdagan ng tubig. Mga, depende, try nyo. Ano? Depende sa kasabaw na gusto ninyo. Timplahan ito ng iodized salt at ng pamintang durog. Ayon din ito sa inyong panlasa. at pakuluan ito hanggang sa maluto, ano. Usually yung kamote lang naman ang medyo matagal lutuin eh. Pero hiwa-hiwa naman siya ng pakudrado. So mabilis din po siyang maluluto, ano. Ayan, pagka natusok nyo na, na malambot na, eh ang sitcharo naman, ang bilis maluto niyan. Eh tokwa, pinrito na, so luto na yon. So tidbits, mga ilang minuto lang yan, 5 minutes, luto na yan. So luto na ang ating sweet mapotito. So ano pang inaantay ninyo? Eh di kainan na! At sa pamamagitan po niyan, eh tayo unti-unti nang magpapaalam, ano? Maraming salamat sa naging panauhin natin ngayong araw na ito, ano? Kay Ma'am, ano nga pangalan ni Ma'am? Joanne Catherine Banaag, ang Provincial Director ng DOST Camiguin. Ganon din sa ating Executive Producer, si Hazel Joy Esguera. Ganon din sa ating Technical Side, kina Julius, Marichal, Sam, Rona, Camille sa Marulas Transmitter. At syempre po sa mga sumusubaybay sa atin tuwi-tuwi na ang aking ating Nenet at Kuyang Andy ng Gabi's Diner. Si Myla is watching from St. Paul. At si Catherine Pilarina is watching from QC. At maraming salamat pala, no, kay Vicky and Eric Jimenez, ano, ng Libist Rest House nung Friday, ano, for accommodating Team Magazine sa shoot, ano. At ganun din sa aking friend, ano, kay Nora and Eric. Oy, parehas na Eric pala, ano, David ng Enmeda naman Resort Farm and Resort and Farm, ano, for accommodating din us. Ito naman, ito, friends naman to nung high school. Ang saya-saya. Parang halos walang tulugan eh, no? So, uulitin. Pupunta din kami dyan ng aking magazine team. Magshoot din kami dyan. Maraming salamat. Kay na Madam Cecil, kay... ganun din kay Madam Cecil, ano? At kay Boss Edwin ng Gabi's Diner. Sa pa-dinner. Ah, diba? Ganun din kana Diching Rose, kay Mylene, kay Michelle, kay May, kay Chef Fernan at Chef Rica. Maraming salamat. Magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa ring oras. Dito po sa Radyo Magazine 1278 sa programang Home Econ Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi.
2: Marinela, sa Radyo Magazine.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Tamang impormasyon.
6: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
7: Aliw na kwentuhan.
5: Kabataan, kasama sa usapan.
8: Banshee!
6: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
9: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
10: Hala, totoo? San ka sumali?
9: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
10: Naku po! Juan! Scam yan!
9: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
10: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
9: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
10: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan!
9: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
10: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
9: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
1: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
10: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating bar! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Buto na siya siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
35: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
34: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
34: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
35: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
16: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
17: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
34: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
34: Mga programang aabangan.
21: Agahan hanggang hapunan.
34: 66 Impormasyon.
22: GIS, your General Information Station.
27: Radyo Magazine 1278. AM.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
33: Radyo Pilipinas.
36: Pilipinas, alas 3 ng hapon. Oras na ng talakayan, oras na ng kwentuhang makakalikasan.
37: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan, Green Mindset.
38: Green Mindset
37: sa Radyo Magazine 1278 AM.
36: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Lunes, July 20, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset. Dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
39: Set your mind to think green.
37: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
39: Green Mindset.
37: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
36: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, atid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, simulan po natin dito sa ilang ulat at impormasyon mula po sa ating DENR National Capital Region. Ito pong DENR MEO North, nakaisa po sa isinagawang clean up at beach forest planting dito po sa May Malabon, Setia. Nakaisa po ang DNR Metropolitan Environmental Office North sa cleanup at beach forest planting activity ng Environmental Actions for Resilience and Transformative Humanitarian Interventions o EARTH Project dito po sa Megadike, Barangay Dampalit, Malabon, Setia bilang suporta po sa patuloy na rehabilitasyon ng ating Manila Bay. Sa cleanup activity, pinangunahan po ng Conservation and Development Division, Coastal Resources and Foreshore Management Section. Nangalikom po ang mga kalahok ng humigit kumulang 20 sako ng iba't ibang basura at isang sako po ng mga recyclable plastic bottles na makatutulong po no sa pagbawas ng marine litter at pangangalaga sa baybaying ecosystem. Kasunod po nito, bukod dito sa isinagawa po ng paglilinis, nagtanim din po ang mga kalahok ng humigit kumulang sa 50 punla ng botong, isa pong katutubong beach forestry na mahalaga sa pagpapatatag ng mga baybayi, na pag-iwas sa soil erosion at pagpapalakas ng climate resilience ng mga coastal communities. Muli po, no, tayo po ay nagpapasalamat sa atin pong mga volunteers. Ito po, no, ay bukod sa paglilinis, ito pong makita natin yung nagpapatuloy na efforts ng atin pong DNR, katuwang ating mga volunteers, upang magtanim nito pong mga punong ito, no, na malaking tulong po para sa pagpapabuti ng kalagayan ng atin pong coastal community. Ito po ay napakahalaga at malaking tulong po dito sa bahaging ito ng Malabon, Setia. Sa pamamagitan po ng mga inisyatibang tulad nito, patuloy na isinusulong ng DNR-NCR ang sama-samang pagkilos ng pamahalaan, mga organisasyon at komunidad upang mapangalagaan ang mga baybaying lugar, mapalakas ang rehabilitasyon ng Manila Bay at makapagtaguyod ng mas malinis at mas matatag na kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Muli po, ang atin pong pasasalamat sa atin pong DNR at sa atin pong volunteers dahil yung mga ganito pong efforts na makapaglinis po, no, dito sa mga coastal areas na ito. At syempre, yung long-term na resulta po nitong pagtatanim, nitong naturang beach forestry ay malaking tulong po, no, hindi lang sa present generation pero sa atin pong susunod na henerasyon. Muli po, no, ang nais natin, sabi nga po natin, hindi natatapos sa pagtatanim lamang nitong beach forestry na ito. Mahalaga po yung monitoring, mahalaga na mabantayan at masiguro po na talagang tutubo at yayabong po itong naturang pulong ito ng botong upang talagang mapakinabangan po natin, no, yung magandang dulot nito sa ating kalikasan at dagdag din po, no, sa ating kaligtasan. At bukod po dyan, ibinahagi rin po ng ating DENR, particular na po ng Pasig River Coordinating and Management Office, ang isinagawa pong cleanup activity dito po sa May Pasig at San Juan River. Nag-aisa nga po ang DENR National Capital Region sa pamamagitan ng Pasig River Coordinating and Management Office, Ilog Pasiglahin at Philippine Coast Guard sa isinagawa pong cleanup activity sa Ilog Pasig at San Juan River. Sa pamamagitan po ng dalawang trash boats ng PRCMO at mga watercraft ng atin pong PCG na kalikom po at naialis sa natura pong mga ilog ang humigit sa 570 na sako ng mixed solid waste at water hyacinth mula po sa mga daluyan ng tubig. Muli po, no, tayo ay natutuwa na patuloy po yung ganitong efforts ng ating DNR, katuwang po yung ating Philippine Coast Guard at yung ating pong mga volunteers. Pero ang malungkot po dito, no, yung ganito kadami yung kanila pong basura na natanggal at idagdag pa po, no, yung idinudulot na abala nito pong mabilis na pagdami ng mga water hyacinth. Ito po yung mga suliranin na talagang kinakailangan po nating pagtulong-tulungan upang hindi po mas lumawak pa, no, yung mga problemang maaari pong idulot nito. Sa pamamagitan po ng ganitong special cleanup activity, patuloy po na isinusulong ng DNR-NCR ang interagency collaboration at pakikilahok ng komunidad at iba't ibang sektor para sa tuloy-tuloy na pangangalaga at rehabilitasyon ng Pasig River System. Muli po, no, itong pagpapasigla, yung muli pong mapagsiguro na maibabalik po natin yung sigla at buhay nitong Pasig River ay napakalaking masuliranin, napakalaking pong responsibilidad nito. Kaya naman po itong pagtutulong-tulungan ng ating pong DNR, ng ating PCG at ng ating pong mga volunteers at syempre po, no, maging ng ating local government units, lahat po yan ay inaasahan natin na talagang magbunga po ng maganda. At muli, no, babalik at babalik pa rin po tayo doon sa lagi po nating panawagan at sa lagi po nating sinasabi na tayo ay very thankful dito po sa mga grupo, sa atin po mga government agencies na nagsasagawa po nitong mga special cleanup activities. Pero syempre, no, lagi pong malungkot na storya dito yung madaming nare-recover, yung madami pong nakokolektang mga basura. Yan po, no, ay salamin na talagang marami pa rin po yung nagtatapon ng kanilang mga basura. Marami pa rin po yung hindi nagpapakita ng kanilang tamang disiplina sa pagsasaayos at pamamahala po ng kanilang mga basura. Muli po, no, kailangan na magsimula po sa ating mga sarili, magsimula po sa ating mga tahanan yung disiplina. At muli po, no, nais natin na sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na taon, ay makita po natin na patuloy pong mapasigla at patuloy pong maibalik yung ganda at sigla ng ating Pasig River. Muli po, no, ito ay ulat mula sa ating DENR-NCR. Maaari nyo pong sundan ang kanilang Facebook page para sa iba pang ulat at impormasyon. Ang oras po natin, 3:11 ng hapon. Sa atin po pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang atin pong pagbabahagi ng ilang dagdag kaalaman at pagbabahagi ng patuloy pong mga kwento ng pangangalaga sa ating kalikasan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
37: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Anak, pakikuha mo nga yung hangar pero sa kabilang kwa... Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
2: Hala, ma. Humilingin po yata.
0: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
2: Mag-drop, cover, and hold.
0: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
2: Nay, yung pintana.
0: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
2: Opo, ma. Oh, grabe. Kinabahan ako to na.
0: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
2: Sige, ma. Tara po.
0: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
2: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ka kung wala ka?
0: Asus, ang anak ko talaga.
37: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
34: Radyo Magazine 1278.
33: Radyo Pilipinas.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
9: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
12: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline ito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
12: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
0: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
15: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
0: Maulan, mahal ha? Kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
15: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapararan sa baha.
0: Tandaan mo, mahal ha? Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
37: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
34: Radyo Magazine 1278.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Set your mind to think green.
4: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
3: Green Mindset.
5: Ang oras po natin at 3:15 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, kung matatandaan nyo po, no, natin pong nakapanayam dito sa ating programa ang Quezon City Government, particular na po ang Quezon City Engineering Department at ibinahagi po ni City Engineer Attorney Dale Peral ang nagpapatuloy po na efforts ng atin pong Quezon City Government upang ipagpatuloy yung solarization programa ng Quezon City Government. Ito po yung nagpapatuloy nilang programa kung saan ito pong mga paaralan sa atin pong Quezon City ay kanila pong kinakabitan ng mga solar panels upang i-utilize po, no, yung enerhiya na nagmumula po sa ating araw. At ngayon nga po, no, sa ibinahagi pong impormasyon at dagdag kaalaman ng atin po Quezon City Government, ibinahagi po nila na patuloy na pinalalawak ng pamahalang lungsod ng Quezon ang paggamit ng renewable energy sa mga pampublikong paaralan sa pamagitan po ng kanilang nagpapatuloy na solarization program. Sa kanila pong ulat, sa kasalukuyan ay 25 public schools na ang bahagi po ng programa. 20 po dito, 20 dito ang ganap na pong operational, habang 5 ang sumasailalim sa installation. Mula po Enero hanggang Hunyo 2026, nakatipid ng mahigit 6 million na konsumo ng kuryente itong mga solar-powered public school, habang nakalikha rin ng mahigit 524,000 kilowatt ng malinis at

sa 170 solar panels ang ikinabit ng LGU dito po sa naturang pamahalaan. Dito po sa naturang paaralan. At simula ng makabit ito, aabot po sa 410,000 ang estimated savings ng paaralan sa kuryente na maaari pong ilaan sa iba pang proyekto ng eskwelahan. At bukod po dito sa San Bartolome High School, recently inaugurated din po ang solarization program dito rin po sa May Novaliche sa High School. Ayon po sa QC Department of Engineering, tinatayang nasa 489,000 pesos po ang savings ng paaralan kada taon dahil sa paggamit nitong solar power system. At bukod dito sa Novaliche High School, solar powered na rin po itong San Agustin Elementary School, matapos din po itong sinagawang ceremonial lighting sa pamumuno pa rin po ni Mayor Joy Belmonte. Sa tulong din po nitong solar-powered system na ikinabit, o ito pong 170 solar panels, aabot po sa 930,000 pesos ang estimated savings ng paaralan. Muli po no, sa kabuuan, nasa 20 schools po sa Quezon City ang gumagamit na ng renewable energy sa tulong po ng solarization program bilang bahagi ng green initiatives ng Quezon City Government. Muli po no, tayo po ay saludo sa ating Quezon City Government, sa QCLGU, sa patuloy pong pagpapakita ng best practices at ito pong paggamit nitong solar power. Ito pong pagpapatuloy ng kanilang solarization program. Ininanais po natin natularan ng iba pong mga local government units. Maganda po na makita natin na paunti-unti by sector ay nagiging posible po yung pag-utilize natin sa solar power. Muli po no, itong Quezon City Government, nagsimula lamang po sila sa pagkakabit ng solar panels o pag-solar ng kanilang solarization program sa mga establishments, sa mga gusali po na pagmamayari ng Quezon City Government. At ngayon po no, itong nagpapatuloy nilang solarization dito po sa mga public schools sa Quezon City ay pagpapakita na maganda yung naging simula at ngayon po no, nagpapatuloy at mas marami pa po ang gusto natin na mga paaralan po no, yung makatipid sa kanilang gastusin sa kuryente at magamit po sa ibang initiatives at sa ibang programa. Muli po no, nakikita po natin yung suporta ng Quezon City Government. Nakikita po natin itong kanilang mga best practices. Ito pong mga green initiatives nila na dapat po no, ay tularan din ng iba pang local government units sa bansa. Muli po no, itong ibinabahagi po nating kwento at itong impormasyon mula po sa Quezon City Government ay maaari nyo rin pong makita sa kanilang Facebook page. Muli po no, tayo po ay saludo sa Quezon City Government at ang hangad po natin ay mas marami pang mga local government units ang tularan din po no, at mag-benchmark dito po sa ganitong inisyatibo ng atin pong Quezon City Government. Muli po, no, makikita nyo po yung ilan sa mga larawang ito at yung kamuan po ng detalye ng nagpapatuloy na solarization program ng Quezon City Government sa kanila pong Quezon City Government Facebook page. At sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan, syempre po no, ngayong buwan ng Hulyo, hindi po natin pwedeng makalimutan at bahagi po no, sentro po ng ating selebrasyon at ng ating pagiging makakalikasan at ng ating pong pagiging ka-green mindset, yung pagtugon at pag-accept sa challenge po no, ng ating hashtag plastic free July. Ngayon pong buwan ng Hulyo, ayaw po natin na matapos itong buwan ng Hulyo at ang nais po natin ay araw-araw ay kumasa tayo sa hamon. Kumasa po tayo sa challenge kung paano po tayo magre-refuse, kung paano po natin iiwasan, kung paano po natin babawasan yung paggamit at pagiging dependent po natin sa mga plastic,

0: Sa muli po, no, dito sa ibinahagi pong impormasyon, ito pong very inspiring challenge ng atin pong DENR Environmental Management Bureau na makikita nyo rin po sa kanilang Facebook page ay nais po nating ipagbigay alam, no, sa ating mas nakaraming kababayan. Gusto natin mas marami po yung kumasa sa challenge na ito. At hindi lamang po ngayong July, gusto po natin araw-araw ay somehow meron po tayong ma-accomplish dito po sa challenge na ito mula po sa ating DENR Environmental Management Bureau. Dito po, no, sa kanilang challenge. Actually, ito po, no, ay challenge for the whole month of July. Pero syempre, wala tayong pipiliing araw kung anong araw po natin ito pwedeng gawin, kung anong araw natin tayo pwedeng kumasa sa challenge na ito ay pwedeng-pwede po nating gawin. At kabilang nga po, no, sa mga challenge ng atin pong hashtag Plastic Free July mula po sa ating DENR EMB. Unang-una po dito is yung change and save money. Buy less. Reconsider each purchase. Do you really need it? Can you may do with what you already have? Ito po, no, yung isa sa malaking mahamon, yung pagiging matalino po natin, yung pagiging maalam po natin, at yung talagang pag-iisip ng mabuti at pagdadalawang isip kung kinakailangan ba nating bilhin yung isang produkto, na kapag binili po ba natin itong produktong ito ay hindi po ito eventually magiging basura lamang. So ito pong unang challenge sa atin ng DENR EMB to change and to save money, at bumili lamang po, no, ng mga produkto na talaga pong ating kinakailangan. At syempre, kung pag-iisipan po natin yung pagbili ng ang iba't ibang mga produkto, siyempre po, no, ito ay may kalakip na halaga, may kalakip na pera. Kaya naman po, no, bukod sa pagiging environment friendly, ito rin po, no, ay tip para po tayo ay makatipid. Financial hack din po ito, no, upang makapag-ipon tayo, makapagtipid. So ito pong pagiging makakalikasan natin ay somehow isang tip din po, no, para maayos din po natin yung ating finances. Kasama din sa challenge is to buy second hand. Ito po, no, ay malaking hamon upang mabawasan po natin yung demand sa mas marami pang pag-produce ng iba't ibang mga produkto. Muli po, no, yung atin po mga kababayan, yung mga kakilala po natin, mga kapamilya at mga kaibigan po natin na talagang tumatangkilik ng mga second-hand products, yung very supportive po, no, doon sa mga produkto na mabibili sa mga ukay-ukay, iyan po, no, ay gawaing makakalikasan. Iyan po, no, ay isang maituturing na green practice. Kaya naman po, no, kung kayo ay may mga kaibigan, may mga kakilala at mga mahal sa buhay na talagang very supportive at talagang sinusuportahan po, no, yung paggamit, yung pagbibigay ng panibagong buhay at paggamit po muli, no, sa mga produkto na nagmumula sa mga ukay-ukay o maging yung mga lumang gamit po, no, yung mga tinatawag nga rin na pre-loved items, mga pre-loved mga products po na yan. Ito pong gantong nakagawian nating mga Pilipino ay isa pong hakbang, isa rin pong makakalikasang gawain. Kaya po, no, huwag kayong mahihiya na kayo po ay tumatangkilik at bumibili po, no, sa mga ukay-ukay, dahil yung mga, lalo na po, no, doon sa mga ukay-ukay talaga na yung mga items po, no, na ibinibenta ay talagang almost bago pa, may mga minor repairs lamang na kailangan gawin. Lahat po yan ay talagang pwedeng-pwede pang mapakinabangan. Kaya naman po, no, saludo po tayo doon sa mga talagang tumatangkilik po sa mga ukay-ukay products. At usapang ukay-ukay, syempre kasama din po sa challenge is to borrow items. Yung paghiram po natin nung mga gamit na isang beses lamang po natin gagamitin, yung mga bagay na gagamitin lamang po natin for a specific event, for specific occasion, iyan po no, ay sana din ay atin pong pag-isipang mabuti. Alam po natin may mga certain events na talagang very special po para sa atin, na gusto natin, lahat ng gagamitin natin, lahat ng susuotin natin, lahat po no ay personal na atin, lahat ay personal nating mabinili para po sa event na ito. Kaya naman po, no, ito ay hindi naman po masama, lalo na kung talagang pag-iipunan nating mabuti at talagang mahalagang moment po ito para sa ating buhay. Pero po, no, itong mga items na ito, kung meron kayong kakilala na na pwedeng gumamit pa muli nitong mga products na ito, nito pong mga items na ito, ay pwedeng-pwede po nating ipahiram. So yung ideya po, no, na tayo ay manghihiram, o yung ideya na tayo po yung magpapahiram, ito pong simpleng gestures na ito ay may tuturing din po natin na pagiging makakalikasan. So tayo po, no, yung pagtulong po natin, yung pagpapahiram ng ating mga bagay na minsan lang natin ginamit, at yung gestures po na tayo naman yung manghihiram, iyan po, no, yung mga simpleng gawain natin na maganda rin po yung dulot sa ating kalikasan. At syempre, yung konsepto din po, no, ng pag-repair, yung ilang mga items po na ating binibili, o yung ilan po, no, sa ating mga gamit na katagalan or maaaring due to simple negligence po natin ay masisira yung ating mga damit, maaaring yung ating po mga bag, o kung ano pa man pong gamit, imbes na itapon po natin ito agad dahil ito po, no, ay nasira o meron pong kailangang ayusin. So yun po, no, yung lagi po nating i-prioritize to repair. Kung pwede pa pong mapaayos, kung pwede pa pong mapagawa o madala po doon sa mga specific repair shops o yung mga talagang service centers ng mga items po na ating binili, lagi po nating i-prioritize yung mga gamit na pwede pang maayos, pwede pa pong mapakinabangan. Lagi po nating i-prioritize yung pagpaparepair nito, at hindi po yung agad-agad ay itatapon na lamang po natin at magiging basura. So ito po, no, yung ilan sa mga challenges, ilan po, no, sa mga hamon ng atin pong DNREMB na pwede po nating tugunan, na pwede po nating sundin sa atin pong paggunita ng hashtag Plastic Free July. Sa atin po nga pagbabalik, itutuloy po natin itong pagbabahagi pa nung ilan sa mga challenges na pwede po nating gawin, yung mga challenges na pwede po tayong kumasa, hindi lamang po ngayong buwan ng Hulyo, kundi araw-araw ay nanaisin po natin na maging ka-green mindset. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Raj Magazine 1278 AM.
1: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
2: To celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
4: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
3: May OPM na rock.
5: Oh, hey! Pinoy ako!
3: May OPM na rap.
6: What you know last night, yo, it was the best.
7: May OPM na mabagal.
8: Agad magaganda mga Pinay.
3: May OPM na mabilis.
9: Mokakatay, mokakatay.
3: May OPM na Tagalog.
10: Ang himig natin.
3: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
12: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
11: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
12: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
11: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
12: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid, walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada, lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
11: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
12: Naku iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
13: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
1: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Ang oras po natin, 3:37 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan, kaugnay pa rin po dito sa ating hashtag Plastic Free July Challenge mula po sa ating DNR EMB. Ito pa po no, yung ilan sa mga hamon. Ito pa po no, yung ilan sa mga challenges na dapat po nating tugunan. Kabilang nga rin po dito is to change our habits. Yung mga nakagawian po natin, kung saan gumagamit po tayo ng mga single-use plastics, gumagamit po tayo ng mga plastic packaging para po sa kung anumang ating ginagawa sa pang-araw-araw, sa mga pagbili po natin ng kung ano-anong produkto. iyan po no yung isa sa malaking hamon na, na pwede po nating mabawasan. Katulad daw po no nung paggamit nung mga cling wraps para po i-cover yung ating mga pagkain, yung iba't ibang mga products po no sa ating bahay, sa ating pong mga refrigerators. Ito po no ay maaari daw po nating i-skip. Gumamit po tayo ng mga reusable Tupperwares, gumamit po tayo ng mga reusable packaging. Iyan po no ay malaking tulong na yung mababawas po natin no, doon sa mga plastic na ating ginagamit. Iyan po ay napakalaking tulong at malaking kabawasan na po no sa ating patuloy na plastic pollution. At syempre po no, itong mga nangagawian po natin sa pang-araw-araw, yung paggamit po ng ating mga mugs, yung paggamit po ng mga baso tuwing tayo ay iinom, imbes na gumamit po ng mga disposable cups, iyan po no ay malaking tulong. Yung atin po nga pagdadala rin, yung paggamit po ng ating mga cutlery, yung atin pong mga kutsara, tinidor tuwing kumakain, yung pong pinakasimple na yan, nadalhin po natin, hugasan po natin, imbes na gumamit po tayo ng mga disposable cutlery, kabilang na rin po no, kapag umu-order po tayo ng mga pagkain online, doon po sa mga apps na atin pong mga ginagamit, may option po doon na pwede nyo pong i-uncheck yung mga cutleries kung hindi nyo naman po kailangan. Kung order kayo, i-deliver sa inyong mga bahay na panigurado, eh, meron naman po kayong mga kutsara, tinidor, cutleries na magagamit. So iyan po nga pag-refuse, hindi po natin pagre-request at paggamit pa ng mga disposable cutleries. Iyan po no, yung ay malaking tulong na para po sa ating kalikasan. At syempre po no, sa tuwing tayo ay mamimili, yung paggamit po natin, yung trend ngayon, ako yan po yung nakakatuwa no, tuwing nag-grocery po tayo, na halos sa lahat, hopefully lahat na po talaga no, ay mayroon pong dala-dala na kanilang mga reusable bags, yung kanila pong mga eco-friendly bags tuwing mamimili. Iyan po no, ay talagang gusto nating makita na lahat po ay sumusunod na. Meron nga po tayong napanood no online, isa pong online content ng ilan po no sa ating mga social media influencers, kung saan siya ay very proud na tuwing siya ay namimili. Parang ganun no, parang ganun yung message nung kanyang video, na dapat talagang taas noo siya, talagang very confident siya na during siya ay namimili ay meron siyang daladala na eco bag. So parang taas noo siya na every time siya ay nasa counter at magbabayad na, at ilalabas niya yung kanyang reusable eco bags para doon ilagay yung kanyang pinamili. Iyan po no, yung ilan sa mga gusto nating makita. Iyan po yung ilan sa mga gusto po nating tularan at sundan ng mas marami pa nating kababayan. At usapang pamimili, yung pagbili din po no ng mga fresh produce, yung mga gulay, mga prutas within your community. Kung meron po mga nagtatanim sa inyo, mga nagtatanim po ng mga gulay, mayroon po mga puno sa kanilang mga tahanan na ibinibenta, yung doon daw po kayo mismo bumili sa inyong mga kakilala o maging sa inyo pong mga kapitbahay. Iyan pong practice na yan, yung pagbili po ng mga fresh produce within your community ay isa rin pong gawain na makakalikasan, dahil yung mga produkto po no, na hindi na kinakailang ibiyahe, dumaan pa po sa kung ano-anong proseso, ay kabawasan din po no, doon sa carbon footprint. So yung pagbili nyo po ng produkto, pagtangkilik sa mga products within your community, yan po ay malaking tulong sa ating kalikasan. At kasama din po no, sa mga challenge ng atin pong DNREMB, siyempre po no, is to change your mindset. Kailangan na po lahat to tayo ay naka-hashtag green mindset na po. Maaari po kayong mag-join sa mga sustainability focus social media group. So ito po no, kung i-change po natin yung ating mindset, kung gusto po natin maging ka-green mindset, kinakailangan talagang mapalibutan po tayo, no? Masurround tayo ng ating pong mga kakilala, ng mga influencers na kaisa po, no? Doon na sa green mindset. So yung pag-join nyo po, yung pagsali, pagiging member ng mga groups na nagtataguyod po, no, ng mga green initiatives, at kung iyan po, no, yung madalas na lalabas sa inyong social media feed, ay talagang mafi-feed po kayo, no, ng mga tamang impormasyon, mga tamang gawain na talagang makakalikasan. So yan po, no, ay talagang magandang option kung gusto nyo na mas ma-inspire kayo sa pagiging makakalikasan. I-follow nyo po yung lahat ng mga social media platforms ng atin pong iba't ibang mga environmental groups, yung mga nagtataguyod po, no, ng mga green initiatives and green efforts, yung mga social enterprise po na may makakalikasang mga kwento at makakalikasang mga gawain. Iyan po yung mga pwede nyong sundan, at kapag lahat po yan nag-pile up sa inyong social media platforms, yan po talaga, no, mas mai-inspire kayo na pwede pala talaga na mas maging makakalikasan. At syempre po, no, yung pagbabasa din ng mga libro o ilan pong mga babasahin na nagsusulong din ng pagiging makakalikasan. Lahat po yan ay malaking tulong. At isa pa po sa challenge, yung magsagawa daw po kayo ng plastic audit. Maari daw po kayong mag-assess sa inyong mga tahanan. I-audit daw po, no, yung lahat ng mga items o yung mga ginagawa nyo po sa araw-araw na gumagamit kayo ng single-use plastics. At pag-isipan nyo daw pong mabuti kung ano yung pwede nyong gawing alternative para po ma-refuse na yung paggamit nitong mga plastics na ito. Ito po, no, ay ilan lamang sa hamon. Muli po, no, yung pagsuporta sa ating local businesses, yung pagsama din po sa mga cleanup activities, sa mga tree planting activities, sa paglilinis po, no, ng ating mga coastal areas. Lahat po yan ay marami nang nagpatunay na very life-changing. Kung kayo po yun ay nagdududa, kung kayo ay talaga gusto nang mag-switch sa mas pagiging makakalikasan, ito pong pagsama doon sa mga taong ganito na po yung mindset, yung pagsama po sa mga tree planting activities, mga cleanup activities, lahat po yan ay talagang makatutulong upang mas marami pa po tayong ma-inspire, mas marami pa po tayong matulungan sa atin pong mapag-promote nitong Plastic Free July. Muli po, no, ito yung hamon mula sa ating DNR-EMB. Ngayon pong hashtag Plastic Free July. Pero sabi nga po natin, ayaw po natin na matapos lamang ngayong July ito pong adhikaing ito. Muli po, maaari nyo rin po itong makita sa Facebook page ng DNR Environmental Management Bureau. I-share nyo po ito. Hamunin nyo din po, no, yung ilan sa inyong mga kakilala at inyong mga kaibigan upang mas marami pa po yung ma-inspire at maging kaisa po natin sa pagbawas natin sa paggamit ng plastics. Ang oras po natin, 3:46 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
1: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Ang tangi kong pag-ibig.
17: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the jarana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
21: Radyo on the go.
20: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
22: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
20: Libre to ha?
22: Walang bayad?
20: Oo, walang bayad.
22: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
23: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
24: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
26: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
27: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
28: Set your mind to think green.
29: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
28: Green Mindset.
0: Ang oras po natin, 3:50 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito, ay bigyang daan po muna natin ang pag-uulat mula sa Radyo Pilipinas sa Tayug. NFA Pangasinan na nagsagawa ng briefing sa purchase order system upang mapahusay ang pagpapatupad ng Palay Procurement Program sa lalawigan. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayug, may pag-uulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
30: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
31: Nagsagawa ang National Food Authority Pangasinan Branch Office ng komprehensibong briefing kaugnay ng pagpapatupad ng purchase order system bilang bahagi ng pagpapalakas ng Palay Procurement Program ng ahensya. Dinaluhan ng mga kawanin ng NFA Pangasinan ang briefing upang magkaroon ng iisang pag-unawa sa mga bagong alituntunin at proseso sa pagbili ng palay mula sa mga lehitimong magsasaka. Tinalakay sa aktibidad ang layunin ng purchase order system, mga hakbang sa pagpoproseso ng purchase order, mga kinakailangang dokumento at ang tungkulin ng bawat kamani sa bawat yugto ng procurement process. Ipinaliwanag din ng NFA ang mahahalagang pagbabago sa kasalukuyang sistema upang matiyak ang maayos na koordinasyon, tamang dokumentasyon at mas mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga magsasaka na nagbebenta ng kanilang ani sa ahensya. Ayon sa NFA, bahagi ang briefing ng patuloy na pagsisikap na mapahusay ang pagpapatupad ng Palay Procurement Program ng lalawigan ng Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
30: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Samantala, dito naman po tayo sa karagdagang ulat mula sa ating DENR SOC Sergeant na ibinahagi po ng DENR 12 ang kanilang isinagawang bat monitoring activity. Sa panguna po yan ng Community Environment and Natural Resources Office ng Kiamba dito po no sa bat roosting site dito po sa Maitum, Sarangani Province. Sa isinagawa pong bat monitoring base po sa isinagawang field observations, ipinapakita po no na ang bawat isang puno daw po no ng talisay dito sa naturang lugar ay nagsisilbi pong pansamantalang tirahan o dito po no dumadapo itong itong large flying fox. So approximately 200 to 300 large flying fox po ang dumadapo sa bawat puno po ng talisay dito po sa naturang lugar. Ito po yung nagsisilbi nilang ligtas na lugar at pagpapakita po ito no, nananatili pong suitable habitat o nananatili pong mahalaga itong bahagi nga ito sa patuloy po na pangangalaga at pagsisilbing natural na tirahan nito pong mga large flying fox na ito. Sa natura pong observation, ayon nga po no, sa ibinahaging impormasyon ng DNR SOC Sergeant, ito pong large flying fox ay isa po sa mga pinakamalalaking species po ng paniki sa buong mundo at napakahalaga po nito no for seed dispersion at malaking tulong po no para mapanatili po yung magandang kalusugan ng atin pong mga kagubatan. Ang natural pong monitoring ay naging posible sa tulong po ng ating Philippine National Police, Municipal Enro of Maitum, gayon din po yung ating barangay local government unit ng Pinol at ilan po sa mga interns and trainees mula po sa Cotabato State University, Mindanao State University, Maguindanao at Southern Philippines Agribusiness and Marine Aquatic School of Technology. Maaari nyo pong makita sa Facebook page ng DNR SOC Sergeant ito pong iba pang detalye at yung photos and videos po nitong bata monitoring at makikita po no, kung gaano po karami itong mga large flying fox na ito dito po sa bahaging ito ng Maitum sa Sarangani Province. Muli po ito ay ulat mula sa DNR SOC Sergeant. So doon nyo lamang po ang kanilang Facebook page para sa iba pang ulat at impormasyon. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Nais po nating pasalamatan ang ating technical side kasama si Sir Junius Ungaba, Sam Reyes, Marichal Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Muli ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon na dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasama ng inyong friendly Mary Rose Rosero. Manatili po nga nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga!
5: Trending issues na pinag-uusapan!
6: Mga programang aabangan!
7: Agahan hanggang hapunan!
8: 66 Informasyon GIS, your General Information Station.
30: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
12: Hala, totoo? San ka sumali?
11: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
12: Naku po! Juan! Scam yan!
11: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
12: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
11: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. humihingi na ng ID at saka bank account ko.
12: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
11: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
12: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
11: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
1: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
12: Kaya huwag magpabudol, bes!
2: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
15: The public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
30: 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
16: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
14: This is a public service announcement.
15: The public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
30: 1278 AM.
14: Radyo Magazine,
30: 1278 AM.
14: Radyo Magazine, 1278.
17: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
30: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
19: Ang oras sa buong Pilipinas sa eksaktong alas 4 ng hapon.
30: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Konsulta Caravan para sa mga PWD, inilapit ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa pakikipagtulungan ng PhilHealth. Nakipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa PhilHealth sa paglunsad ng Konsulta Caravan para sa Person with Disabilities o PWD sa naturang lungsod. Nasa kabuuang 79 na PWD mula sa mga barangay ng Kalarian, Malagutay, San Roque at Kapisan ang naserbisyuhan mula sa nasabing aktibidad na isinagawa sa covered court ng barangay San Roque. Kabilang sa serbisyong na-avail ng mga benepisyaryo ang mga medical na konsultasyon, pagpaparehistro, mga libreng medisina at gamot at oryentasyon hinggil sa yaman ng kalusugan program. Ayon kay PhilHealth Chief Social Insurance Officer Maria Venus Giron, target ng ahensya na i-roll out ang Yakap Caravan sa 78 barangay sa Zamboanga sa buwan ng Hulyo at Agosto ngayong taon. Sa ikawalong Konsulta Caravan na inorganisa ng lokal na pamahalaan sa pakikiisa ng PhilHealth Region 9 at Department of Health ay bahagi ng taunang selebrasyon ng National Disability Rights Week. Ang buong ulat na yan ay mula kay Justin Bolano ng Radyo Pilipinas, Zamboanga. Samantala, mas pinalakas na advokasya para sa karapatan ng mga PWD patuloy na isinusulong mula sa 48th National Disability Week na ipinagdiwang sa Bayan ng Mahataw. Matagumpay na ipinagdiwang ng lokal na pamahalaan ng Mahataw ang ika-48 o 48 National Disability Rights Week na may temang Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. Layunin ng pagdiriwang na higit pang isulong ang pantay na karapatan, inklusibong pag-unlad at aktibong pakikilahok ng mga persons with disabilities sa lipunan. Sa mensaheng ipinaabot ni Vice Mayor Protogen sa Galarion, patuloy ang pangako ng LGU Mahataw sa pagtataguyod ng kapakanan, karapatan at inklusyon ng sektor ng PWD sa pamamagitan ng mga makabuluhang programa at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya. Samantala, nagbahagi rin ng mensahe ng panauhing tagapagsalita na si Provincial Social Welfare and Development Officer Carol Hubalde, kung saan ipinaalala niya na ang karapatan na mga PWD ay bahagi ng pangunahing karapatang pantao. Ang buong ulat na yan ay mula kay Mizel Estoy ng Radyo Pilipinas, Batanes. Para sa iba pang mga balita, Masbate PMFC pinalakas ang kakayahan ng mga pulis sa arnis at self-defense training. Pinalakas pa ng Masbate First Provincial Mobile Force Company ang kahandaan ng mga tauhan nito sa pagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Arnis Weapon Disarming Techniques, Review or Familiarization at Self-Defense Training. Isinagawa ang pagsasanay bilang bahagi ng patuloy na Capability Enhancement Program ng unit. Layunin itong mapahusay ang operational readiness, tactical proficiency at kakayahan ng mga pulis sa pagharap sa iba't ibang sitwasyon sa law enforcement gamit ang mga teknik sa pagdisarma ng armas, self-defense at iba pang mahalagang kasanayan. Ayon sa Masbate PMFC, binigyang diin sa pagsasanay ang paggamit ng less lethal approaches o mga paraang hindi nakamamatay upang ligtas na makontrol ang mga banta habang pinapaliit ang posibilidad ng pinsala sa mga pulis at sibilyan. Ang ulat na yan ay mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay. At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
1: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba?
2: Swak na budget recipes?
1: Life na buong family!
3: Tala kayang makakalikasan!
4: Anything under the sun!
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
8: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
12: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
11: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
12: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
11: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
12: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
11: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
12: Naku iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At syempre, kapag sumapit ang alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friendly Maru Mary Rose Rosero para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Isang oras po tayo magkakasama-sama para pag-usapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At syempre, para tuloy-tuloy din ang ating kwentuhan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, TikTok at X at Radyo Magazine. Maaari din kayo mag-send ng inyong mga mensahe sa aming email. Isa na yan sa radyomagazine@gmail.com. At ganun din sa aming mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Ito po'y libre niyong maida-download. Kaya i-download niyo na po ang PBS Receiver. Maaari niyo pong mapakinggan ang iba't ibang radio station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At syempre, live na rin ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Maaari niyo pong mabasa, mabalikan ang iba't ibang kwento na na-feature natin sa iba't ibang programa po ng Radio Magazine dito sa ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. At syempre, magandang hapon din sa ating mga kasama, sa ating mga ka-frenny, sina Frenny Julius Ungab at Frenny Marichal Malimban. Ganun din sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong Monday. At syempre, samahan ang inyong Frenny Maru hanggang alas 5 po ng hapon. Kaya ano pang hinihintay natin, muli nating balikan ang ating nakaraan. Dito sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa Iskultura. Iskultura.

Mga ka-frenny, it's a colorful July. Wow, ganyan kung maide-describe yung July natin. Kung saan, napansin ko ha, kahit pa man hindi February, di ba? That's National Arts Month. Pero napansin ko ay every month ay napakarami pa rin pala nating ipinagdiriwang and specifically yung mga events, mga art fair ang inilulunsad every month dito po sa ating bansa. Pero napansin ko this July parang ang dami nating nakikita sa social media ang nag-o-open at mga inilunsad ng mga art fair, mga craft fair, mga trade fair. Ano bang meron ngayong July? Ayan yung magandang i-share natin dahil this July, makwento ko lang ano, this weekend, upisahan natin itong kwento natin ngayong hapon. Nitong weekend ay pumunta tayo dito sa Manila Coffee Festival. Kung saan ay tampok po dito yung marami nating mga MSMEs. Kung saan ay patok dito yung iba't ibang coffee grounds na ginagamit natin. And of course, syempre, ay pagpasok mo lang dito ay amoy na amoy nyo na ang amoy ng iba't ibang uri ng kape na maaari nyo pong matikman or natikman sa nakalipas po ng Manila Coffee Festival. Dito po yung ginanap sa Mandaluyong City. And sa experience natin dito po, ano, ay nakakatuwa na hindi lang sa pag-inom ng coffee ay maaring magamit. Sayang ano, wala pala tayong materials na pwedeng ibahagi. Pero dito sa naganap na Manila Coffee Festival, hindi lang pala sa pag-inom ng coffee, maaari po natin itong magamit. Kundi sa iba't ibang mga sininga. Kung inyo pong maalala, no, mga ka-frenny, na meron din tayo na i-feature dito sa ating programa. Kusat kung tama ang pagkakatanda ko, yung kape at guhit ni Obet, na kung saan ay ginagamit niya yung coffee mismo, or yun, nagtitimpla pa siya ng coffee para magamit niya ito into painting. So, yun mismo yung ginagamit niya as oil or canvas or mga pintura na usually na nakikita natin na ginagamit ng ating mga artist. Pero ito ay kape. Na bukod pa dyan, dito sa Manila Coffee Festival na naganap, ay, di ba, meron na tayong mga coffee shops, o di kaya naman, yung mga coffee painter natin, mga coffee artist na tinatawag. Of course, ay, kumbaga, panalong-panalo din dito yung pagbabahagi ng iba't ibang mga probinsya natin, yung different kinds, ano, kung paano po nila inaani itong mga coffee grounds na ito. And at the same time, di ba, usually, meron tayong mga Arabica, meron tayong Robusta, tama ba? Yung parang iba't ibang uri ng kape na pwede nating matikman. And nakakatuwa na meron din tayong maipagmamalaki dito sa ating bansa. Naku, no, sana sa mga future episode natin dito sa ating programa na maibahagi natin at mas mailahad natin yung kultura natin pagdating sa pag-aani or paggawa ng sarili nating kape dito sa ating bansa. Maibahagi ko lang, ano, na nakakatuwang experience po yan. Kaya kung sakali na meron kayong makita ng mga events like this, ng mga art fair, coffee fair, or mga festival related sa ating kultura at sini, ay sana ay magkaroon kayo ng time at makabisita dito. At for sure naman po ay marami kayong makakapulutang aral. And at the same time nitong weekend, ano, nakatikim po tayo ng iba't ibang klase ng kape. Timpla ng kape. Meron pa nga, ma-share ko lang, ano, may natikman ako dyan sa coffee festival na yan, na kape siya pero hinaluan din siya ng banana flavor. So, banana plus coffee, pwede pala yun. Hindi lang banana na ano, na coffee plus banana na siguro anything na sweet. Pero hindi. All in one na siya in one coffee. Diba, ganun po pala ka-versatile. O ka-versatile? Or ka-flexible na pwede pala nating haluan ng iba't ibang flavor etong kape.

na kasalukuyang nagpipinta, yung ating mga magagaling, mga talentadong painter, and also yung talagang pag na tinignan nyo, kasi actually ito, ma-share ko lang, dito sa ano, sa Scout Borromeo, or dito sa may sa Armed Forces of the Philippines, dito yan sa Quezon City, sa Camp Aguinaldo, specifically, yung pader po nila dyan, ay naaktuhan kong may nagpipinta po dyan ng mga talented artists po natin. And, napansin ko nga na ito pala ay about sa West Philippine Sea. So, ito nga ay na-discover natin na meron palang West Philippine Sea Mural Festival 2026. Kung saan, ito recently lang, nitong buwan po ng Hulyo, inanunsyo po nila na meron pong 100 sining visual ang napili dito sa naturang festival. At ang festival team ay kulayan, karagatan, kalayaan. O kulayan ng karagatan para sa kalayaan. Wow! Ito po'y binuo ng nasa 220 na participant mula po sa iba't ibang panig ng kapuluan. Mula rito ay 100 entries po ang kalaunang napili para sa karagdagang pagsusuri. Yan po yung aabangan natin, ha? Na yun pala, no, may kasalukuyang contest pala dito na hindi lang po yan basta-basta painting or mural painting na tinatawag na nakikita natin sa daan. Pero meron po yung advocacy, of course. Ang ayun nga po rito, no, ang pinakamahalagang bahagi na dapat makita sa bawat mural ay ang pagpupugay na iniaalay po nito sa ating bansa. Ang top 100 national finalists na bawat isa ay tatanggap ng gantimparang 30,000 pesos at kasalukuyang pong itinatampok ito sa National Library of the Philippines. At magkakaroon din ito ng roadshow sa iba pang lugar. Ayan, nakikita po natin, maaari nyo ring bisitahin ang official social media account ng National Library of the Philippines, or also maaari nyo pong i-search itong West Philippine Sea o WPS Mural Festival. And nakakamangha po talaga kasi itong pagkakataon ito, actually parang traffic or hindi kaya naman ay nasa stopover kami, or hindi kaya naman paano ba yung tamang term, nasa stoplight kami na kung saan napansin ko na may nagpipainting, kasalukuyang nagpipainting doon, na akala ko siguro, di ba usually napapakiusapan natin o kaya naman ay commission, di ba usually nakikita natin yan sa mga pader ng mga eskwelahan na merong mga nagpipinta about the school or about the children, yung mga teachers doon, yung mga kasalukuyang estudyante. Pero dito, nakita natin, usually sa hinaba-haba ng pader, na mostly parang kunyari sabihin natin sa isa hanggang tatlong panel ng pader na yon ay isa po yung nagpipinta. So biruin niyo po kung gaano kahaba yon, tapos kung gaano karaming tema yung na nasa isip or topic na nasa isip ng painter na yon para ma-visualize natin into their mural painting about sa pagmamahal natin dito sa ating bansa. Wow, di ba? Nakakamangha po. And kung minsan nga po on the spot. Pero may nakita nga tayo dito na artist ay talagang, syempre siguro, tinitingnan niya yung sketch niya. And nakakamangha po na napaka-talented. Na ako mismo, no, mga ka-friendly, siguro ilang beses ko nang naibahagi sa inyo na kahinaan ko yung pagbe-blend ng mga kulay. Pero kapag nakakita ako ng mga painter, or yung kapag meron po tayo nakakapanayam ng mga painter, at sobrang namamangha ko sa kung paano sila nakakapag-blend ng mga kulay. Kasi kung minsan ako, hindi ko alam kung may term ba doon. Diba, kunyari, sa isang drawing, isang drawing ng bulaklak, yung bawat petal doon, iba-ibang kulay. Ganun lang ako, parang solid color lang, then another solid color. Pero yung iba, talagang nakakapag-blend sila smoothly. Na parang hindi halata no na hindi masakit sa mata, na kaya palang ma-blend yung iba't ibang kulay dito sa isang canvas. And of course, congratulations ano, sa 100 na napili dito sa Mural Festival kaugnay po sa West Philippine Sea. Hintayin natin, no, yung iba pang detalye. And of course, sana meron tayong makapanayam sa 100 na finalist dito.

0: at may bahagi yung kanyang experience. At mula sa Mural Festival, magawin naman tayo sa Music Awards. Ito po ay mula sa pagbabahagi ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA kung saan tayo po inaanyayahan na makiisa at makilala yung ilan sa mga pinakadakilang tagumpay sa musikang Pilipino, ang SUDI Music Awards 2026. Kung saan ito po isang gabi na nakatuon sa natatanging sining, pagkamalikhain at kahusayan sa musika sa Pilipinas. Ito po ay gaganapin sa huling linggo ng July, July 28, alas 8 po ng gabi sa Metropolitan Theater para sa mga nais makilahok dito sa SUDI National Music Awards. O di kaya naman, sa mga nais makapanood ng live, maaari po kayo mag-register online. Hanapin lamang yung official poster po nitong SUDI National Music Awards. Posted po yan sa official social media accounts ng NCCA. Itong SUDI Awards po na ito ay inilunsad pa noong 2020. Kung saan ay kinikilala dito yung mga natatanging musicians, musical artists sa iba't ibang genre. Sa iba't ibang genre ng disiplina na nagkakaroon po ng malaking impluwensya sa larangan po ng musika dito sa ating bansa. At para na rin sa kaalaman nating lahat, ibinahagi nga ng NCCA ang salitang SUDI, isang salitang Ilocano na nangangahulugang taniyag, kilala o bantog na sumasaluin o sumasalamin sa diwa ng parangal at sa dedikasyon nito na kilalanin ng kahusayan sa musika. So ibig sabihin no, talagang when we say SUDI, ito ay kadikit po ng pagkilala sa mga natatanging musicians or mga music personality po natin dito sa ating bansa. Ang SUDI National Music Awards din po ay isa ring tampok na bahagi para sa linggo ng musikang Pilipino. Ito po ay ipinagdiriwang natin tuwing huling linggo ng buwan ng Hulyo. Kaya aabangan natin yan, no? Ito rin po ay alinsunod sa pagdiriwang at sa proklamasyon number 933 kung saan ang NCCA po ang itinalagang pangunahing ahensya, katuwang ang National Committee on Music at ang SUDI National Music Awards Technical Working Group. At inaanyayahan po tayo na pakinggan at ipagdiwang ang musika at himig natin. Abangan pa natin yan, no, yung mga inihandang event para sa linggo ng musikang Pilipino. At tulad nga na nabanggit natin, ito po yearly po nating ipinagdiriwang tuwing huling linggo ng buwan ng Hulyo. Usually no, parang matatandaan ko may nirelease din dati, siguro sa mga nakaraang pagdiriwang po natin ito na libreng concert. So hintayin po natin yan. Of course, ipagdiwang natin ang musikang Pilipino. Ilan pa lamang yan sa mga kwento natin ngayong hapon. Ako, marami pa po akong inihandang kwento sa inyo ngayong araw ng Monday. Samahan nyo pa rin ang inyong friend ni Manu, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Eskultura.
1: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru dito lang sa Eskultura.
2: Tara na sa Eskultura!
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
8: Naku po! Juan! Scam yan!
7: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
7: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
8: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
7: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
8: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
7: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
8: Kaya huwag magpabudol, bes!
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
13: Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka panipaniwala. Subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magseserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao.
12: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino! Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman!
14: World class na tanawin! Explore na natin!
15: Love of the Philippines!
14: Likhang sining na proudly Pinoy!
15: Influence na yan!
14: Radyo Magazine
16: 1278
17: Radyo Pilipinas!
18: Radyo Publiko!
19: Pagpapakita ng kaugalian,
20: paano po?
19: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
21: kahit kailan
19: o saan man, samahang bayanihan.
21: Dito lang sa Iskultura.
19: Tara na sa Iskultura!

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosel. At sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, eto, tingnan naman natin ang kwento mula sa Komisyon sa Wikang Filipino. Kaugnay nga po sa kanilang balidasyon ng mga wika at dialektong Kalinga na matugumpay pong naisinagawa ng o naisagawa ng mga mananaliksik mula po sa KWF. Ayon nga po sa KWF, 8 ulat at datos na mga kilalang wika o dialektong Kalinga ang matagumpay na nabalida ng mga mananaliksik ng Komisyon sa Wikang Filipino nitong buwan po ng Hunyo. Naging mahalagang katuwang ng KWF ang mga Community Service Center ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP sa lalawigan po ng Kalinga. At sa pangunguna po ito ni Engineer Bernardo Canao na sinuportahan ng NCIP-CSC, tinglayan ang balidasyon sa ulat ng mga wika sa komunidad ng Finagat at Lilubuogagen na isinagawa ng mga mananaliksik na sina Ginoong Jose Evie Duclay at Binibining Daniel o Daniel Lagi nitong buwan po ng Hunyo. Kasabay nito, nagsagawa rin ng balidasyon ang mga mananaliksik na sina Ginoong Rolien Mark Balisi at Ginoong Christian D.S. Niles para sa ulat ng mga wika na komunidad ng Winutwut at Butbut at Sinumatcher sa parehong mga petsa. Nagsilbi ding pangunahing katuwang ng mga mananaliksik ng KWF ang NCIPCSC Balbalan sa paumuno ni Binibining Vilma Guyang Dumbad at ang NCIPCSC Tanudad o Tanudan sa paumuno ni CDO 3 at Acting Provincial Officer Annelies Marie Mabasa sa balidasyon ng mga ulat sa Minabaka, Minadyukayong, Linilimos at Gininaang. Eto, ma-share ko lang mga ka-friend, yung nakakwentuhan ko recently si Sir Jose Evie Duclay. Ayan, isa po siya sa mga mananaliksik na bahagi po dito sa ating kinakwento. Na bilang isang mananaliksik mula po sa KWF, ayan, nakakatuwa rin daw na ma-experience yung parang ganitong klaseng immersion. Na kung saan pinupuntahan mo po nila yung ilan sa mga liblib din na lugar dito po sa ating bansa para na rin kumustahin, ika nga, kumustahin yung ilan sa mga komunidad dito po sa ating bansa kung patuloy nga po nilang nagagamit yung sarili nating wika o di kaya naman ay yung iba pang mga katutubong wika na pinapangalagaan or patuloy po nating pinapangalagaan at pinoprotektahan sa kasalukuyan. At ayon nga po kay Sir Duclay, ano, na sana mas marami pa po ang ma-approach nating mga communities and also mula rin po sa pakikipagtulungan natin sa NCIP para mas mapatuloy po natin silang ma-reach o hindi kaya naman maabot at patuloy nating magkaroon po tayo ng data kung kumusta na nga ba yung kanilang lagay. And also, of course, since ito po yung KWF, patuloy nating matraka, no, yung ating mga katutubong wika dito po sa ating bansa. Kasi kung inyo po nga matatandaan, ano, parang naibahagi din natin dito sa ating programa na nasa 130 plus o more than 130 na wika po yung kasalukuyang meron tayo. And unti-unti po itong nababawasan na kung saan, syempre, ayon na rin po sa mga pananaliksik ng KWF, may ilan talaga po mga katutubong wika yung unti-unti nang nababawasan yung gumagamit nito. And of course, sa pagkakaroon din or sa modernong panahon na meron po tayo, talagang kumbaga nahahaluan na ng modern ways kung anong-anong mga lengguwahe o dialekto yung ating gagamitin sa isang community yan, ha. And usually, hindi rin talaga may iwasan kapag nahahaluan ng iba pang lengguwahe yung isang komunidad na may sarili ding wika o lengguwahe o dialektong ginagamit. Kaya kung mapapansin po ninyo, yan po yung mga makikita po natin na uploaded sa social media account ng Commission sa Wikang Filipino, tulad po nitong binahagi natin, na talagang nga personal po nilang binibisita yung ilan sa mga communities natin dito sa ating bansa at kinakamusta yung kanilang mga ginagamit na wika sa kasalukuyan. And yan din yung parang pagkakataon din na kumbaga ma-update natin kung kunyari kung yung isang salita sa ganitong wika o dialekto ay patuloy pa rin ginagamit o di kaya naman hindi na. O doon natin malalaman no, kung talagang namamatay na yung ilan sa ating mga katutubong wika. Para matatandaan ko, meron tayong nakapanayam mula po sa KWF na meron silang tinatawag na bahay wika. Kung saan dito po ay mababase natin kung ali-aling mga wika yung patuloy pa rin natin ginagamit and anong mga wika yung medyo hindi na nagagamit o di kaya naman nakalimutan na. Yes, talagang transparent tayo sa ganyan na totoong may mga nakakalimutan na tayo at meron ng unti-unti na pong nawawala. Eh laking pasasalamat din po natin ano sa Commission sa Wikang Filipino na nagsisend sila or nagbabahagi sila ng ganitong klaseng document o documentation na maaari po nating makita sa kanilang social media account. At dito po nila ibinabahagi sa publiko yung mga hindi natin nalalaman na meron palang ganitong klaseng katutubong wika. Kasi ako no, aminado rin ako mga ka-frenny na hindi natin kabisado lahat ng katutubong wika na meron po tayo. Pero thankful din tayo sa Commission sa Wikang Filipino na naibabahagi po nila sa atin through their social media accounts yung iba't ibang klaseng katutubong wika na meron po tayo sa kasalukuyan dito sa ating bansa. And thank you rin, thank you. Ito na rin yung pagkakataon para magpasalamat ako kay Sir Evie Duclay na nakakwentuhan ko nga na ibinahagi niya sa atin yung kanyang experience na for him ay isang magandang experience po sa kanila na mismong ma-meet at makita yung ilan sa ating mga katutubo para makausap, makakwentuhan at personally na marinig yung kanilang mga wika. At mula sa KWF, ito naman, ito mga ka-Freddy, ito magandang kwentuhan ito. Ay mapunta naman tayo sa Intramuros, Maynila. Sino dito, of course, ilang beses nang nakapasok dito sa Intramuros, Manila. Specifically dito sa Fort Santiago. Ibinahagi nga po ng Intramuros Administration yung ilan sa mga litrato ng Plaza de Armas. For sure, ilang beses, kung kayo po ay frequently nang nakabisita dito sa Fort Santiago, ilang beses yun na po itong nalalakaran. Itong Plaza de Armas, ito yung mismong sa looban pa ng Fort Santiago. At dito nyo po makikita yung isang rebulto po ni Dr. Jose Rizal. At dito rin nyo po makikita yung museo ni Dr. Jose Rizal sa Fort Santiago. Na kung saan, ito nga pong Plaza de Armas ay ang sentral na liwasan o yung open space sa loob po mismo ng Fort Santiago sa Intramuros. Na kung saan, of course, ito po'y mayaman sa kwento ng kasaysayan mula pa noong panahon ng mga katutubong Pilipino hanggang matapos po ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon nga po sa ating kasaysayan, ang pangalang Plaza de Armas ay karaniwang katawagan ng mga Espanyol sa mga plazang nasa loob ng kanilang mga kuta dito po sa buong mundo. So, hindi lang po dito sa ating bansang Pilipinas ipinapangalan ng Espanyol itong Plaza de Armas. Pero dito po ay pansamantalang iniimbaka at isinasaayos yung kanilang mga baril, yung kanilang mga kanyon kapag hindi ito ginagamit. Kaya nga po ito tinawag na Plaza de Armas. Ito rin ang nagsilbing poog pagsasanay o parade ground kung saan nagmamarcha at nag-eensayo ang mga sundalong Espanyol noong araw. At bago ito naging kuta ng Espanya, ang lupang kinatatayuan po nito ay bahagi ng palisada o kaharian ng mga katutubong pinamunuan ni Raja Sulaiman, Raja Matanda at Lakandula. Ayon rin sa Intramuros Administration, napakahalaga ng Plaza de Armas sa kasaysayan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Malapit sa plazang ito ang quarter kung saan ikinulong si Dr. Jose Rizal bago siya binaril sa bagong bayan noong 1890s. Actually, pagpasok nyo dito sa Plaza de Armas, kung sakaling didiretsuhin nyo lang yan, sa may kanang banda, sa right side po nito, pagpasok po ninyo, ay doon nyo makikita yung quarter na binabanggit ng Intramuros Administration ni Dr. Jose Rizal. At sa kasalukuyan, itong Plaza de Armas. Ngayon, no, parang hindi ko matandaan ito. Honestly, parang hindi ko matandaan na makikita niyo sa sahig yung ng plaza na ito, yung bakas ng paa na yari sa tanso o yung bronze footstep ni Dr. Jose Rizal. Noon, actually, naabutan ko yan. Yung since tayo ay nag-aral dito sa Lyceum of the Philippines University, dito po sa loob ng Intramuros, parang naabutan ko na meron pa nitong bronze footstep. Pero recently, no, nung bumisita tayo dito sa Intramuros, parang nawala na. Pero sa totoo lang, sa pagkalipas din ng ilang araw or panahon, talagang parang nag-fade siya or talagang bumabaon din talaga siya sa lupa. And of course, ito pong Plaza de Armas ay naging saksi na rin ng pagpapalitan ng iba't ibang kapangyarihan dito po sa ating bansa. Kung saan dito po dinaos yung seremonya ng militar ng Britanya, Estados Unidos at Hapon noong sinakop po nila ang Maynila. At noong panahon ng mga Hapones, ang mga gusali at piitan sa paligid ng plaza ay naging saksi sa pagpapahirap at pagkawala ng ilang maraming gerilya at sibilyang Pilipino. No, pag pumasok po talaga kayo dito sa Fort Santiago, parang full-time experience ang mararanasan nyo at parang makikita nyo lahat-lahat ng nangyari sa ating kasaysayan. At para mabisita itong Plaza de Armas, of course, 75 pesos po ang regular entrance fee natin dito. At of course, 50 pesos naman, discounted entrance fee naman para sa ating mga estudyante, senior citizen, at mga PWD and solo parents. Ito po'y bukas mula Monday hanggang Friday, mula alas 8 po ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. At kapag weekend naman, Saturday at Sunday, ito po'y bukas mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 po yan ng gabi. Kaya wag na po kayo magtataka, no? Marami pa rin po talagang, kumbaga, nag-walking, bumibisita sa Intramuros kahit gabi pa. Kasi marami pa rin kayong pwede nga mabisita dito sa Intramuros. At mula sa Intramuros, eto, pumunta naman tayo sa dagat, ano? Iba-iba ng klase ng lugar ang pinupuntahan natin dito sa Eskultura. Alam niyo ba, mga ka-friend, yung salitang maritangtang? Ayan, ibinahagi po yan sa atin ng National Museum of the Philippines na ang maritangtang, ito po ay sea urchin. Ang katagang maritangtang o mas kilala sa baybay na maratangtang o maritangtang ay hindi isang alamat o multo. Ito po ay kundi lokal na tawag ng mga Ilocano sa sea urchin o tuyom. It's either maritangtang, sea urchin, or tuyom. Bagamat wala pong supernatural na kwento sa likod nito, mayaman po ang kultura at kwento ng pamumuhay o cultural and livelihood story sa likod po ng pag-aalaga at pag-ani nito sa Hilagang Luzon. Kung makikita nyo po or isa-search nyo po ang National Museum of the Philippines Ilocos, maaari nyo po makita rin ang kwento sa likod nitong sea urchin. Ayon nga po sa NMP, sa baybayin ng Ilocos tulad ng Santa Maria sa Ilocos Sur at Balawan, La Union, ang pagkuha ng mga maritangtang ay isang kasanayang ipinasa pa ng mga matatanda sa mga bagong henerasyon. Ang mga mangingisda ng araw po ay may malalim na kaalaman sa dagat upang makakuha nito ng hindi natutusukan. Parang nga, mga ka-friend, kapag tinignan nyo kasi itsura ng sea urchin, dami niyang spikes, parang gano'n, no? So, expect na natin kapag kukuha tayo nito ay kung wala kang suot na gloves, ay talagang matutusok ka. Pero mga ka-friend, ma-share ko lang, no? Nung recent na makarating tayo sa Gigantes Island, dito yan sa may Iloilo, nakatry po tayong makatikim ng maritangtang o sea urchin kasi mostly po ay kinakain po talaga ito sa ilang baybayin po natin o sa isang ilang communities po natin dito sa ating bansa. Or even sa iba pong karatig bansa natin na merong sea urchin ay kinakain po ito na hindi na niluluto. So right after na makahuli po kayo nitong sea urchin, ay pwede nyo na po itong makain. So usually, hinahatin po nila yan sa gitna, tapos sinatanggal lang yung ilan sa mga laman loob nito, tapos yung parang kulay, ano bang kulay nito? Parang light brown or orange, o ano mang kulay yung pwede nating makita sa loob, ay yun yung kinakain nila. Tapos usually po kinakain nila ito kahit walang sawsawan, pero mostly kinakain po nila ito na may sawsawang suka. So, yung parang tinatawag natin kinilaw, no? So, yung kinakwento mga ka-friendly, na-try po natin yan nga matikman nung makabisita tayo dito sa Gigantes Island. Itong sea urchin o maritangtang. And kung i-describe po yung kanyang lasa, ay wala po siyang lasa. Ang matitikman nyo ay yung suka kung kayo po ay naglalagay ng condiments na suka. Pero kung wala rin kayong isasawsaw dito, wala rin po talaga kayong malalasahan. O kaya kundi naman yung alat mismo nung karagatan kung saan nyo po ito kinuha. Kaya nagulat din ako actually na natakot, of course. Unang-unang mararamdaman natin ay nakakatakot na makatikim ng ganitong klaseng mga iba pang uri na yamang isda o yamang tubig na meron po tayo dito. Bukod sa mga isda na usually na natitikman natin, pero itong sea urchin, sa base rin sa aking experience, ay wala siyang lasa. So sana matry po ninyo, ano. And safe po siya, no? Ayon nga rin sa ating mga lokal na nakausap natin, na safe naman po itong kainin. As long as syempre, ay malinis niyo po ito ng maigi. And usually naman po kapag kaganyan, kapag in-offer sa inyo, makikita nyo pa po siya ng buo. Tapos kapag kunyari, ay gusto niya ng matikman itong maritangtang o sea urchin, saka lang siya hinahati para at least fresh na fresh po ninyong matitikman. At ayon pa nga dito sa kwento ng NMP, sa kasalukuyan marami pang komunidad sa Ilocos ang nakapagpapatakbo ng mga maritangtang sanctuaries o yung mga dampa kung saan inaalagaan at pinaparami ang mga ito upang hindi maubos na likas na yaman. Kasi actually, ito pong sea urchin ay napakarami po nito sa ating dagat pero hindi yun ibig sabihin na kailangan or araw-araw ay meron tayong mahuli nitong maritangtang o sea urchin at pwede na lang din natin ito araw-araw na ibenta sa merkado o sa marketplace. Kaya maganda pa rin na meron tayong mga sanctuaries na tinatawag para patuloy po nating mapangalagaan itong ating mga yamang dagat. O diba, para na tayong kwentuhang green mindset. O di kaya naman ay para din tayong pasyal Pinas. Pero nagpapasalamat din tayo na, no, sa National Museum of the Philippines na merong ganitong klaseng kwento silang sinishare na iba't ibang kwento na kung ano po yung maaari nating makita sa kanilang mga museo. At mula dyan, tayo pa yung tiyunti na magpapaalam. Maraming salamat po sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganun din sa ating mga nakasama, sina Frenny Julius Ungab at si Frenny Marichal Malimban. Ganun din sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magasina, 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at makijoin! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!
2: Servisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.

0: Viaggio Magazine 1278 AM.
1: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
2: Hala, totoo? San ka sumali?
1: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
2: Naku po! Juan! Scam yan!
1: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
2: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
1: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
2: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
1: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
2: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
1: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
2: Kaya huwag magpabudol, bes!
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
5: Pakabata, teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala.
6: Kayo ay sumusubaybay sa Makabata Teleradyo. Basta bata, tayo ang bahala. Ang programang ito ay tumatalakay sa mga karapatan at usapin ng mga bata. At narito ang ating host.
7: Isang makabatang umaga po sa ating lahat. Philippine Standard Time, it's 5:01 PM.
8: Kayo ay sumusubaybay sa
9: Makabata Teleradyo.
8: Ang episode po na ito ng Makabata Teleradyo ay mapapakinggan nyo sa Radio Magazine 1278 kHz at mapapanood sa official Facebook page ng Council for the Welfare of Children. Isang makabatang araw po sa inyong lahat, mga ka-MTR. Ako ang inyong Ate Kams.
7: At ako naman po ang inyong Kuya Pau. Maraming marami pong salamat muli sa pakikinig sa ating programa ngayong araw. Sa panahon po ngayon, malaking bahagi na ng ating buhay ang paggamit natin ng internet. Tama ba, Ate Kams, no?
8: Yes.
7: Ginagamit natin ito sa pag-aaral, sa pakikipag-usap, lalo na sa mga mahal natin sa buhay na nasa malalayo at paghahanap ng mga tama at maayos na information bilang bahagi na rin ng libangan.
8: Tama ka dyan, Kuya Pao. Malaki ang naitutulong ng technology sa ating daily life. Pero kasabay ng mga benepisyong ito, may mga panganib din na dapat nating pag-ingatan. Lalo na pagdating sa kaligtasan ng mga bata sa online world.
7: Nako, nakakatakot yan. Kaya naman, ngayong araw po o ngayong episode naman na ito, pag-uusapan naman natin ang isang mabigat pero napakahalaga at napakamakabuluhang paksa, ang online sexual abuse or exploitation of children or OSAEC at ang child sexual abuse or exploitation materials or CSAEM.
8: Mga ka-MTR, mahalagang maunawaan natin ang mga salitang ito dahil ang mga krimeng ito ay maaaring mangyari kahit nasa loob ng tahanan ang isang bata, basta't may access sa internet o digital devices.
7: Yan, tamang-tama yan kasi kailangan nating maintindihan ano nga ba muna ang salitang OSAEC. Ito ay tumutukoy sa pamamagitan o paggamit ng internet at iba pang mga digital technology upang mang-abuso at makapagsamantala ang mga bata sa paraan ng sexual. Maaaring ito'y kabilang sa pag-uuto o pang-uuto ng bata, pagpapagawa ng malalaswang akto o pagpapalaganap ng mga larawan o video na nagsasamantala sa kanila.
8: Samantala, ang CSAM o Child Sexual Abuse or Exploitation Materials ay tumutukoy sa mga larawan, video, audio o anumang material na nagpapakita ng sexual na pang-aabuso o pagsasamantala sa mga bata. Mahalagang tandaan ang paglikha, pagtatago, pagbabahagi o pagkalat ng mga ganitong material ay labag sa batas.
7: Naku, Ate Kams, nakakatakot yan. Kaya naman, alam mo ba na hindi lamang mga kilalang tao ang maaring maging banta. Minsan, ang mga nangaabuso ay nakakakuha muna ng tiwala ng mga bata sa pamamagitan ng pakikipag-usap online. Ito yung tinatawag nating online grooming.
8: Tama, Kuya Pao. Kaya napakahalaga ng gabay ng mga magulang, ng guardians at ng mga guro. Ang bukas na komunikasyon sa mga bata tungkol sa responsableng paggamit ng internet ay isa sa pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang mga panganib na ito.
7: Yan, saktong-sakto yan na Ate Kams dahil sa bansa, sa Pilipinas mismo, ipinapatupad natin ang Republic Act No. 11930 o 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act upang mas mapalakas ang proteksyon ng mga bata laban sa mga ganitong krimen.
8: At sa kasalukuyan, may mga panukalang batas at programa din na naglalayong palakasin pa ang batas na ito upang mas makasabay sa patuloy na pagbabago ng teknolohiya at sa mga bagong paraan na ginagamit ng mga nang-aabuso online.
7: Pero alam mo Ate Kams, hindi lang kasi batas ang kailangan natin. Importante at napakahalaga rin ng kooperasyon ng magulang, ng paaralan, mismong pamahalaan at ang mga digital platforms o yung mga nangangasiwa sa kanila. At syempre, ang bawat isa sa atin sa komunidad.
8: Kung mapapansin nating mga batang nakararanas ng hindi pangkaraniwang pag-uugali online, may nagbabanta sa kanya o may posibleng nagaganap na pagsasamantala, huwag tayong magbulag-bulagan. Ang maagang pag-uulat ay maaaring makapagligtas ng isang bata.
7: Tamang-tama yan, Ate Kams. At lalo na po, paalala natin sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po ngayon, maaari kayong humingi ng tulong o mag-ulat ng mga concerns kaugnay sa kaligtasan ng mga bata sa pamamagitan ng Makabata Helpline 1383.
8: Dahil ang kaligtasan ng mga bata ay hindi lang responsibilidad ng kanilang mga magulang. Ito ay pananagutan ng buong lipunan.
7: At yan ang mensahe natin ngayong araw, mga ka-MTR. Ang internet ay dapat maging lugar ng pagkatuto at paglago, hindi ng pang-aabuso. Ang bawat bata ay may karapatang maging ligtas, online man or offline.
8: Upang mas mapalalim pa ang talakayang ito, makakasama natin ang isang eksperto na nangunguna sa mga hakbang laban sa USAIC at CSAM sa ating bansa.
7: Kaya mga ka-MTR, manatiling nakatutok sa
9: Makabata Teleradyo.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
0: Interesting na usapan.
10: Hindi heavy.
11: Tugtugang chill.
0: Suave.
12: Learning from home, they need boring.
0: Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
15: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
14: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
13: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
16: Masaya mag-internet! Maraming laro, videos,
10: at kaibigan. Marami rin pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod.

0: Inclusive. Magandang araw, Kids Inclusives! Welcome sa panibagong episode ng Kids Inclusive! Ako si Ate Jules at meron ako ilang special na child participants today. Pwede niyo po bang ipakilala ang inyong sarili? Ikaw si Ate?
1: Ako po si Ate Fia.
0: Ate Fia din? Ikaw po si?
2: Ako po si Ate Carmela.
0: Ate Carmela, ayan. So dahil nga ngayon mga kapits, kasi very hot topic talaga ang pag-ban ng Roblox. Alamin natin mismo sa mga bata yung mismo gumagamit ng Roblox. So, ano nararamdaman niya natin yung Roblox? Ayan. And ang tanong natin mga Ate Carmela and Ate Tia is, naglalaro ba kayo ng Roblox?
1: Yes po.
0: Ayan, naglalaro sila ng Roblox. So bakit yun ang gusto kong maglaro ng Roblox?
1: Dahil po yung mga ibang game, may natutunan.
0: Ikaw, Ate Tia, bakit gusto mo naglalaro ka ng Roblox?
1: Minsanan po kasi po, yung meron po akong nalalaro na mga, meron din mga meron pong natutunan, ganun po.
0: So, ang benefits ng Roblox sa inyo is may mga natutunan din kayo. Ano yung mismong ginagawa niyo sa Roblox?
2: Naglalaro po kami ng Dress to Impress, tapos 99 Nights Grow a Garden po.
0: Anong ginagawa niyo doon sa Grow a Garden?
2: Magtatanim po ng mga plants, tapos bumibili ng seeds.
0: Ikaw, Ate Pia, anong ginagawa mo sa Roblox?
1: Naglalaro lang din po, tapos po, minsanan po, natututunan po kong magtanim po ng mga halaman.
0: Ano pa yung natututunan niyo sa Roblox?
2: Mga how to survive in the forest na mag-isa po.
0: Ayan, talagang interesting naman talaga kung ano yung mismong ginagawa nila sa Roblox. And para sa inyo, paano kapag nawala na ang Roblox sa Philippines? Pinag-uusapan pa naman, pero anong mararamdaman niyo kapag nawala yung Roblox?
2: Happy po.
0: Happy? Bakit?
2: Dahil po, mawawala na ang mga bad things just like Broke Heaven, tapos yung Steal a Brain Nerf, mga steal, tapos yung bagay-bagay.
0: Ikaw, Ate Tia.
2: At para walang gastos sa Robux.
1: Yung akin po is yung happy din po ako kasi po minsanan po kasi meron po yung mga nagnanakaw ng pera. Ganun po. Pero minsanan din naman po, meron po mga magagandang laro po na gusto ko din po pero fun po. Mga bad po onti. Kaya po happy na din po ako.
0: Meron namang sabak sa mga sagutin na meron magagandang bulat ang Roblox pero meron din mga bad effects. So, ano pa yung sa tingin nyo or na-encounter nyo ng mga masamang side ng Roblox? Bakit masama siya para sa mga bata sa tingin nyo?
2: Dahil
0: na-meliin mo kanina na may mga bad people.
2: Dahil po yung kung tinanong na asan yung address mo, anong pangalan ng nanay mo, eh baka pupunta sa bahay niya tapos kikidnapin.
0: Tama naman yun. Ano, sobrang ano, delikado talaga niya para sa mga bata. Ikaw, Ate Pia?
1: Yung mga kasama ko po, sinasabi po nila wag po akong makikipag-usap sa mga kwan, sa mga hindi ko po kilala kasi po, baka daw po, i-kidnap daw po ako. Eh, hindi ko naman po alam kung ano pong gagawin ko kapag kikidnapin po ako. Tapos po, kapag meron po nagtanong ng address po ay mga pangalan po ng mga magulang, baka po kidnapin na din po ako eh. Ayaw po pong makidnap, natatakot po.
0: Ayan, tama naman. Ano? Kasi kapag ni-reveal mo yung personal information mo online, maaaring matrack ka nila at malaman nila kung saan ka nakatira, di ba? Kaya never interact with strangers online. Yung iba nga daw nagbibigay ng gifts. may mga bad people na nagbibigay ng gifts sa mga bata para makuha yung loob at maging friend. Tapos hindi nyo alam na yun sana ay adult and bad people pa na yun. Ayun. Mayroon ba kayong gustong sabihin sa mga message, sa mga kapwa nyo na mga Roblox users din? And message nyo din sa mga leader dito sa government yung nag-decide kung aalisin ba ang Roblox o hindi. Una muna yung sa mga Roblox users. Anong gusto nyo sabihin sa kanila?
2: Ako pa. Huwag po kayong maniwala sa mga strangers and ako po is na-unlock na po yung chat ng Roblox. Tapos ginagamit ko lang po yung chat ng Roblox kung nag-join yung friends ko. At syempre, huwag po kayong maniwala sa stream.
1: At yun ba yung dahilan kung bakit mo gusto ng mga tao na, mawala po yung Roblox?
0: Oo, bale Ate Fia, ngayon pinag-uusapan ng mga government katulad ng Council for the Welfare of Children and yung iba pang ahensya ng pamahalaan kung matanggalin ba ang Roblox or aayusin lang nila yung sistema para maging child-friendly siya. Kasi merong mga cases kasi na may napapahamak na children. Merong mga bad people na lumalapit sa kanila at ginagawa silang friends tapos may mga gagawin silang bad things. Kaya yun, pinag-uusapan nila kung dapat bang tanggalin ang Roblox sa Philippines or kung ano yung dapat ayusin dun sa game para mas maging okay siya, mas ma-enjoy niya siyang laro.
2: Ang dapat po, Ate. Ang dapat po tanggalin is mga still afraid of yung mga ano, bad things na laro sa Roblox. Tapos hindi nila tatanggalin ang may natutunan. Parang yung agar
0: Para naman kay Ate Carmela, tanggalin lang nila yung bad things.

0: So, ano yung ano na lang, last, yun na ang message nyo sa ano, mga gumagawa ng batas dito sa Pilipinas. Ano, yun lang ang sinasabi sa kanila or may idadagdag pa kayo?
1: Yun lang din pa.
0: Okay. Ano naman sa mga katulad yung children na nanonood dito ang ating interview?
2: Kayong mga bata, strangers.
0: Ayan. And, at dahil dyan, dyan nagtatapos ang Kids Kudusin!
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Interesting na usapan.
6: Hindi heavy.
7: Tugtugang chill.
5: Suave.
8: Learning from home na hindi boring.
9: Radyo Pilipinas Magazine.
10: 1278 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Flight PR1043, now boarding.
13: Hey, that's us!
14: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
15: Dreaming of love while cruising at high altitude.
16: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
15: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
14: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
16: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
15: Leave all your worries as we soar over the clouds.
14: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
15: They'll be shooting stars through time and space.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
17: Honor and joy that I welcome you all to the 9th Philippine National Children's Conference. This year, we unite under the theme Partisipasyon at Edukasyong Patas, Pundasyon ng Ligtas at Makabatang Bukas. Ang temang ito, mga kids, ay simple, ngunit makapangyarihan.
18: When young people are given safe spaces to lead and participate, they become active partners in building safe and child-friendly communities. To our young delegates, your voice matters.
19: Hindi lang kayo mere beneficiaries. Tulad ngayon, nag-uusap tayo, hindi lang kayo makikinig sa amin. Mamaya, may pagkakataon, kayo naman magbibigay ng inyong mga opinion. Anong mga dapat gawin para ma-address ang mga challenges na ito?
20: Pero, para tayo maging tagapaglika, kapwa-tagapaglika, or co-decision maker, dapat meron tayong mapanuring kaisipan.
21: Ever active, we will conduct operations kung ang mga kabataan natin at mga magulang nila hindi alam kung paano tignan ang red flag ng abuso sa mga kabataan, wala pong mangyayari. And at the same time, kayo po yung magiging boses namin sa mga kabataan.
22: Once again, raise your flags. Patingin ang isang unified red flag raise.
23: Marami kayong magagandang ideas, mga solusyon sa mga problema. Kahit maliit na hakbang, ito ay pwedeng pag-umpisahan na mas malaking pagbabago.
24: Alam naman natin lahat na iba talaga yung needs ninyo. We need to adapt sa needs ng mga kabataan.
25: Mahalaga ang role na ginagampanan nyo sa pagbuo ng isang mundo na mas ligtas, mas mabait, at mas puno ng pag-asa para sa inyo at para sa ating lahat.

0: sabi nga namin, kami ay mga supporting actors, no? Sumusuporta kami sa gobyerno ng mga lampag or kung anong suporta ang kinakailangan natin.
1: As we speak, marami pang mga operations kami ginagawa nationwide for this. Maging mapagmatsyag kayo at mag-report.
2: Ang Council for the Welfare of Children ang pambansang pamahalaan na nagtataguyod ng karapatan ng bawat bata sa survival, development, protection, and participation. Pilipinas ay isang signatory at nag-commit na i-implement yung karapatan ng bata at isa dito ay yung karapatan ng participation or yung pakikilahok ng bawat bata. So, ang CWC bilang sangay ng pamahalaan ay sinusuportahan ito at ito ay itinataguyod at ginagawa natin ito sa nakaraang 18 taon.
3: Kung ano naman yung mga bagong polisiya, ano yung mga bagong laws na pwede nating i-endorse sa ating mga legislators, no? Na talagang masiguro ang protection ng mga bata from all forms of violence, exploitation, at masisiguro na sila ay protektado sa lahat ng oras.

0: no sabon.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home, may hindi boring.
4: Radyo Pilipinas Magazine.
5: 1278 AM.
6: Bata Tele Radyo. Basta bata, kumiyong bahala.
7: Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo.
8: Kuya Pao, bago tayo magtapos, balik muna tayo syempre sa ating episode today. Lagi't-lagi yan no, sa ating mga discussions ng Osaic at si Saem. Eh, talagang maaaring mangyari mismo sa mga bahay ang ginagawang kasamaan ng mga perpetrators. Yan ang natutunan ko. Mm-hmm. At marami pa rin ang takot magbalita sa Makabata Helpline 1383. Kaya hindi po kami nagsasawa sa pag-promote nito para malaman ng mga bata at sino man na maaari silang magbalita kapag may banta at kahit hinala pa lamang. Marami akong natutunan kay Ate May ngayong araw, lalo sa pinagdadaanan ng pagpapatupad ng RA11930. Malaki ang papel ng tech company sa pag-prevent ng Osaic at si Saem.
7: Yun, tamang-tama yan Ate Kams, kasi ako naman, it is not just a recap, pero talagang reiteration na napaka-importante ang role po ng pamilya at ng komunidad. At the same time, it is also a whole nation approach na kung yes, saan talagang tayo dapat na nagsosolve nito. Hindi lang magulang, hindi lang ng gobyerno, dapat tayo po ay magtulong-tulungan.
8: Agree. Ayan po, no, bago po siguro tayo magtapos, nais lang po namin batiin ang aming mga kasamahan sa Techbook, si Dasi, si Ika, at syempre ang nag-coordinate sa ating sa guest ngayon ay si Ate Jules, at syempre si Kuya Julius ng Radio Magazine 1278. Kamusta po kayo? Yes. Syempre mga kasamahan din namin sa Public Affairs and Information Office. Ikaw, Kuya Pao?
7: Mm-hmm. Sa bahagi naman po ng Policy Planning and Research Division, belated happy birthday sa aming division chief na si Sir Vladimir Cabrera at si Jeromaine Amanda. So, kakatapos lang ng birthday nila. Happy, happy belated birthday sa inyong dalawa.
8: Ayan, nais din po naming pasalamatan ng lahat ng bumubuo sa Makabata Teleradyo, sa aming masugid na mga tagapakinig at manonood, ang ating mga kasama sa Radio Magazine, ang ating team sa Tech Booth, ang ating mga divisions, at syempre sa aming mga regional counterparts at aming mga partners. Maraming salamat po sa inyong suporta.
7: Panghuli, sa bawat bata at kabataang Pilipino, para po sa inyo ang aming patuloy na serbisyo.
8: Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng Makabata Teleradyo, dito lamang sa Radio Magazine 1278 kHz, kung saan hatid namin ay mga datos, talakayan at impormasyon, makabata, para sa bata. Muli, ako po si Ate Kams.
7: Ako naman po si Kuya Pao. Basta bata,
8: kami ang bahala. Magkita-kita po ulit tayo next week dito lang sa
9: Makabata Teleradyo.
8: Watch Edie Jello on the go!
7: Salamat! Paalam!

0: Show Magazine, 1278 AM.
1: Dagling kaalaman.
2: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
1: Dagling kaalaman.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 bisis sa isang araw kanina.
5: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
12: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
16: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
21: Ni NBI Director Melvin Matibag, siya ang magiging huling witness para dito sa Article 4, yung grave threat and sedition. Mm-hmm. Ayon sa prosecution panel sa kanilang mga interviews nitong weekend, ay abangan ang pasabog. Sa Wednesday, ayon kay Lead Prosecutor Jervy Luistro, ang abangan nating witness naman para sa Article 1, yung confidential fund, ay yung dalawang land bank managers. Kung Wednesday, matapos agad ang cross-examination bukas para kay Director Melvin Matibag sa panig ng depensa ay maihaharap itong dalawang bank executives ng Land Bank. So matapos kay Director Melvin Matibag, tapos na itong Article 4 at papasok na tayo sa Article 1 which is yung confidential funds. At yan ang update mula dito sa prosecution panel, Melanie Valdez Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
22: Oras po natin, 3 minuto makalipas ang 6 ng gabi. Mamaya po ha, kung napakinggan ninyo yung panig ng prosecution, dito naman po tayo sa defense team. Dahil sabi nga po ng panig ng prosecution, ito'y malaking punto sa kanila, no? Dahil pinagbigyan nga na yung kanilang hiling na masubpina, no? Yun ho mga bank records ng Vice Presidente. Samantala, narito naman si Luisa Erispe, ang defense team pabor daw sa transparency at accountability, pero hindi umano dapat na mapabayaan ang karapatan ng akusado. Luisa?
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
22: Yes, Luisa.
23: Jamie, nilinaw nga ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi sila tutol sa accountability at transparency o pagpapanagot sa may sala sa pagpapatuloy ng oral arguments ngayong araw ayon kay Attorney Michael Poa, Counsel ng Defense Team. Ang nais lang nila ay naaayon sa konstitusyon anuman ang magiging hakbang ng impeachment court tulad nga ng pagpapasabpina ng bank records ng Vice Presidente. Hinalimbawa naman ni Poa ang pagpapasabpina sa AMLAC records. Batay kasi sa AMLA Law Section 8A kung saan nakasaad dito na may karapatan ang bise sa confidentiality. Kaya kung papayagan umano sa impeachment court ang sabina para dito ay posibleng hindi na ito naaayon sa batas at tila gumagawa ng bagong batas o nagsususpindi ng batas ang korte para lang sa Vice Presidente. Gid pa ni Poa, hindi dapat isang tabi ang batas para lang sa transparency at accountability. Maaaring naman anya itong gawin ng akma at sa legal na paraan. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
24: Meron po pong instances na papayagan na lang natin, isang tabi natin yung batas at merong instances na hindi. I think, Your Honors, we feel, the defense feels, Your Honors, that in the search for truth, transparency, accountability, we must still work within a framework, which means that we must work within the limits imposed by the Constitution, the laws, and the rules of the land.
23: Muli din namang ipinunto ng depensa na fishing expedition ng Sabina at maiyahan tulad ito sa search warrant. Di man papasukin ang bahay ng vice-presidente panghihimasok umano kung ang 20 taong bank records ang bubuklatin ng korte. Jamie, ito namang pahayag ng defense team ay base dun sa nangyaring oral arguments kanina. Sa ngayon, wala pang reaksyon o pahayag itong defense team pagdating nga dito sa naging desisyon o ruling ng korte na halos lahat ay ipapasabina but with reservations.
22: Yeah.
23: Pero kanina ay tumayo lang yung defense team bago matapos yung trial at humihingi lamang sila ng certified true copy. Sa ngayon, Jamie, ay magkakaroon ng pulong balitaan o press conference ang panig ng depensa at hihintayin natin kung ano ang kanilang reaksyon. Pero dati, mabanggit ko na rin, Jamie, nabanggit nila dati na kung maaari ay magkakaroon sila o hahanap sila ng legal remedies anuman yung magiging desisyon ng korte hinggil nga dito sa subpoena.
22: Kasi Luisa, hindi ba sinabi na kanina ni Senator Chris Escudero na may mga ilang mga hindi na pagbigyan. Like, halimbawa, itong Pikimong, ano ba ito? Yung kumpanya, di ba? Kasama
23: dyan. Yung Pikidong. JTC Enterprise.
22: Okay.
23: Ito kasing mga kumpanya na ito ay isa yan sa tatanungin natin, bakit ba, ano ba yung kahalagahan nito at ano ba yung nasasakop dito? Pero ang mga napagbigyan kasi, yung ang bank records ng vice-presidente simula noong 2007 at 2021, pati na rin yung sa kanyang asawa. Iyan nga yung pinupunto ng defense team na maaaring fishing expedition dahil nga ay sinasabi nila na hindi naman specific o particular yung hinihingi ng panel of prosecutors. So ngayon na-deny o na-overrule yung kanilang hiling ay hinihintay natin ano yung reaction nila hinggil dito.
22: Oo. At binasa naman kanina ni Senator Presiding Officer Chris Escudero na karamihan ng mga napagbatayan niya ay I think, kung tama yung pagkakarinig ko, ay puro galing din sa impeachment hearing din ni former Supreme Court Justice Corona, hindi ba?
23: Kasi yung pinupunto ng defense team, yung HOR o yung Duterte versus HOR na Supreme Court ruling nitong 2000 bago yung nakaraang impeachment trial na hindi nga natuloy, pero in-overrule din yan ng impeachment court at sinabi nga na yung kanilang mga binabanggit ay yung mga previous na mga decisions sa mga naging impeachment trials. So iyan, tuloy-tuloy na sana, titignan natin. Pero sinabi naman ng defense team noon pa man na kung ano man yung maging desisyon, either humanap sila ng legal remedies o tumalima sila, ano man yung maging ruling ng korte.
22: Okay.
23: At yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
22: At tamang-tama po, no? Mapapakinggan naman din natin ang mismong Senate reporter natin, si Nympha Asuncion. Ito daw pong impeachment court, kinatigan nga ang motion ng prosecution na ipasubina ang bank, AMLAC at tax records ni Vice President Sara Duterte at 19 na korporasyong iniuugnay sa kanila. Nympha, ito ba yung July 30 na kailangan nilang isubmit din sa Senado?
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
22: Yes, Nympha. Ito ba yon yung July 30 na kailangan mag...
4: Yes, so.
22: Oo.
4: Tama. Katama ka dyan, Jamie. Ito nga sa naging desisyon ni Presiding Officer Chris Escudero, inatasan nga yung mga bangko at AMLAC na isumite yung mga records na pinapasabina nila sa July 30, 2026 ng alas 9 ng umaga. I-elaborate ko lang na bahagya yung naging desisyon ni Presiding Officer Chris Escudero. Dito nga inaprubahan ang impeachment court yung kahilingan ng prosecution na mag-issue ng sabina doon
23: Services Tecum sa mga bank at Anti-Money Laundering Council o AMLAC records matapos matukoy na may prima facie relevance at malinaw ang hinihinging mga dokumento kaugnay ng Article 2 nitong Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Iginit ng korte na ang subpoena ay hindi maaaring gamitin bilang fishing expedition pero sinabi nitong sapat ang batayan o prosecution sa kasong ito. Pinayagan yung pagguha ng bank records mula 2007 hanggang 2021 pero para lang magsilbing baseline sa pagsusuri ng umano'y paglaki ng yaman ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyang termino. Tinanggihan ng korte yung argumento ng depensa tungkol sa offenses in terms of doctrine at nilinaw na hindi gagamitin ang mga record para magdagdag ng bagong impeachment offense. Inaprubahan ang paghingi ng bank records ni VP Sara ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio at ng kanilang joint accounts dahil ayon sa family code at Sal and Law, mahalagang masuri ang kabuuang ari-arian ng mag-asawa. Hindi tinanggap ng korte ang pagtutol batay sa Data Privacy Act dahil pinapayagan ng batas ang paglalabas ng impormasyon kung ito ay alinsunod sa isang subpoena o court proceeding. Pinayagan din ang subpoena sa 19 nga na kumpanya at sa Scarpio Lawyers Partnership na may pinapakitang kaugnayan kay VP Sara. Tinanggihan yung subpoena laban sa JTC Group of Companies at Pikimong Philippines Corporation dahil walang sapat ebidensyang nag-uugnay sa respondent o sa kanyang asawa. Nilinaw ng korte na hindi kasama sa subpoena ang foreign currency deposits maliban na lang kung may nakasulat na pahintulot ng depositor alinsunod na rin yan sa Foreign Currency Deposit Act at may precedent din yan dun sa Corona Impeachment Trial. Inaprubahan din yung subpoena sa AMLAC para sa mga record ng respondent, kanyang asawa, Scarpio Lawyers at 19 nga na kumpanya. Inatasan nga yung mga bangko at AMLAC na isumite ang mga record sa July 30 ng 9 o'clock ng umaga. Yung mga record ng AMLAC ay unang susuriin ng presiding officer sa pamamagitan ng in-camera review bago ipakita sa mga partido para maprotektahan ang mga sensitibong impormasyon at pamamaraan ng AMLAC. Ang magkabilang panig ay inaatasan namang magpadala ng kanilang mga abogado sa itinakdang petsa para sa inspeksyon, paghahambing, pagkopya at pagmamarka ng mga dokumento. Pagdating naman dun sa mga tax records, inaprubahan rin ng impeachment court yung kahilingan ng prosekusyon na mag issue ng subpoena doon sa STECOM sa BIR para nga doon sa TAC records na may kaugnayan dito sa Article 2 ng Articles of Impeachment. Ayon sa impeachment court, ang hinihingi mga dokumento ay malinaw ang paglalarawan, madaling matukoy at may prima facie relevance sa kaso. Tinanggihan rin ng korte yung kahilingan para sa tax records ng GTC Group of Companies at ng Pikimong Philippines Corporation dahil walang sapat na ebidensyang nag-uugnay sa mga ito sa respondent o kay Attorney Manasseh Scarpio. Pinayagan ang paghingi ng mga record mula 2007 hanggang 2021 pero para lang sa paglalatag ng financial baseline at hindi bilang ebidensya ng panibagong impeachment o impeachable offense. Hindi rin tinanggap ng impeachment court yung pagtutol batay sa Data Privacy Act dahil pinapayagan anya ng batas ang pagproseso ng personal information kapag ito'y hinihingan nga ng subpoena. Nilinaw rin ng impeachment court na ang subpoena ay hindi panghimasok sa pangyarihan ng BIR na mag-imbestiga ng buwis dahil ang layunin ng impeachment court ay tukuyin ang public accountability at hindi ang tax liability. Maaaring tumanggi o sumunod ang BIR Commissioner batay sa mga itinakdang exemption sa batas at hihintayin muna ng korte yung opisyal na tugon ng BIR bago gumawa ng susunod na hakbang. Kung sakaling maisumite ang tax records, maaari ring questionin ng depensa ang relevance, authenticity, admissibility at iba pang issues sa tamang yugto ng paglilitis. Inatasan ng si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na magsumite ng kanyang opisyal na tugon sa impeachment court sa July 30 din ng alas 9 ng umaga. Yung magkabilang panig ay inaatasan din magpadala ng kanilang mga abogado sa itinakdang petsa para sa mga inspeksyon at pagmamarka ng mga dokumento. Jamie, bukas ay inaasahan natin nga, gaya ng sinabi ni Ate Lani kanina, na haharap dito sa impeachment court yung huling witness ng prosecution kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment na si NBI Director Melvin Matibag. Pagkatapos nito, tatalo na tayo doon sa Article 2 ng Article 1 ng Articles of Impeachment at ihaharap nila yung kanilang mga witnesses yung dalawang land bank officials. Mm-hmm. Kasi kanina, ang unang sinabi, dapat ihaharap na si Ms. Marivic Pareha ng House Legislative Archives. Pero nagmosyon si Lead Prosecutor Representative Luis Tro, naunahin na muna yung dalawang empleyado o yung land bank employees at saka na lang nila papaharapin si Ms. Pareha. At yan muna yung pinakahuling kaganapan mula dito sa Senado sa panig ng impeachment court. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
22: At mga kababayan, dyan na po nagtatapos ang ating special coverage para sa ika-pitong araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Bukas po ipagpapatuloy ang pagdinig kaugnay sa Article 4 ng Articles of Impeachment kung saan ay nakatakda pong ipresenta ng prosecution ang kanilang testigo na si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Kaya naman po manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Muli, ito po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Susunod na ang ulat bayan na iahatid po sa atin ng People's Television Network. Magandang gabi, bagong Pilipinas.
2: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Vice Presidente.
14: Dagdag pa ng prosekusyon, nagkaroon ng pagkakataon si VP Duterte na linawin o bawiin ang kanyang mga naunang pahayag. Ngunit sa halip, ay nanindigan siya sa mga ito.
8: Kinonfirm niya, she doubled down and tried to justify what she did by saying, revenge from the grave is not a criminal act. So, meron bang assassin? Ay, napakaliwanag o, meron.
14: Sheila Natividad, para sa bayan.
25: Huwag ipasa ang sisi sa iba. Ito ang tugon ng Malacanang sa alegasyong tinanggihan umano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukala ni Senador Alan Peter Cayetano na 10,000 pisong ayuda noong panahon ng pandemya. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
26: Mariing pinabulaanan ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro ang akusasyon ni Senador Alan Peter Cayetano na tinanggihan umano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang panukalang 10,000 pesos na ayuda para sa mga kwalipikadong benepisyaryo patapos ang COVID-19 pandemic. Giit niyo si Castro, isinulong ito ni Cayetano noong miyembro pa siya ng Kongreso noong 2021, pero hindi umusad kaya't kung sino-sino na lang daw ang sinisisi ng senador. Dagdag pa ni Jose Castro, hindi pa presidente si Pangulong Marcos Jr. noong mga panahon na isinusulong ni Cayetano ang panukala, maging noong naipasa ang 2022 budget. Sabay pakita ng mga naunang pahayag ni Cayetano matapos bigong maipasa ang kanyang panukala. Sinabihan niya rin ang senador na huwag kung kani-kanino isisi ang pagkabigo niyang tuparin ang kanyang ipinangako.
25: Itong mga kahinaan ni Senator Alan Cayetano, kabagalan, at hindi at walang kakayanan sa pagtupad sa kanyang pangako ay huwag niya pong ipahid sa ibang tao. Akuin niya mismo kung ano ang kanyang kakulangan. Ipinangako niya po itong 10K kada pamilya. Hindi na nga po umusad nung siya ay miyembro ng Kongreso. Pero ginawa pa po niya to na pangako sa kanyang pangangampanya. Huwag niya naman sanang gayahin yung pangakong ala jet ski na pang kampanya lang. So dapat siguro aralin niya pang mabuti yan para

0: niyo siyang makakausap? Na-liquidate niyo po ba yung bilyones na pondo na inilaan para sa 2019 SEA Games? Pangalawa, sino-sino kaya ang nagbigay ng donasyon para sa 2019 SEA Games? Na i-report din po kaya ito.
1: Kaugnay naman ng mga aligasyon ni Senator Ping Lacson na budget insertions umano ni Senator Cayetano, sinabi ni Jose Castro na kinakailangang makapaglatag ng matibay na ebidensya at magsampa ng kaso kung may dapat na mapanagot dito. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
2: Kampante at handa si DPWH Secretary Vince Dizo na makipagtulungan sa investigasyon ng National Bureau of Investigation kaugnay sa mga umanay irregularidad sa pagdaraos ng 2019 Southeast Asian Games sa Pilipinas. Ayon sa Kalihim, magaganda mga pasilidad dito na napuri din ng ilang mga dayuhan. Nakatulong din ani ito sa mga atletang nag-aaral sa National Academy of Sports kung saan nagagamit ang sinasabing world-class facilities. Gayet ni Dizon, may nagkaso na sa kanya at sa iba pang mga opisyal pero December 2021 pa ito na-dismiss kagaya ng sinabi ng NBI at Ombudsman. Handa naman tumalima ang Kalihim sakaling ipasabpi na siya ng NBI.
3: Ano tayo, kampante tayo dyan. Pero at the same time, kung mayroong mga investigasyon, kampante din tayo. Tayo, ano, magko-cooperate yan.
2: Samantala, pinauwi ng pamahalaan ang mga pangamba hinggil sa posibleng epekto ng itatayong AI Industrial Hub sa New Clark City, lalo na sa supply ng tubig at maging sa kalikasan. Tiniyak ng mga kinaukulang ahensya na dadaan ang proyekto sa mahigpit na pagsusuri para mapangalagaan ang kapakanan ng mga karating na komunidad. Pinaulat ni Sheila Natividad.
0: We would like to confirm that the available water sources within the project area are sufficient to meet the total water demand of the proposed project without adversely affecting the local water supply.
4: Tiniyak ng National Water Resources Board sa Malacanang na may sapat na supply ng tubig sa New Clark City sa Tarlac kung saan planong itayo ang kauna-unahang Artificial Intelligence Industrial Hub sa ilalim ng PAC-Silica Initiative ng Estados Unidos. Ayon sa palasyo, hindi rin makaapekto ang proyekto sa supply ng tubig sa mga karatig na komunidad, isa sa mga pangunahing isyung lumutang sa social media. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, tinatayang aabot sa 4,000 acres o higit 1,000 hektarya ang nakalaang lugar para sa proyekto. Kabilang din ang mahigit 35 bansa sa koalisyon ng PAC-Silica. Layunin nito ang pagbuo ng isang industrial hub para sa mga data center, semiconductor at advanced technology manufacturing na nakatutok sa artificial intelligence o AI. Sa kabila ng mga pangambang inilalahad ng ilang grupo at netizens hinggil sa posibleng epekto nito sa kalikasan, supply ng tubig at mga karatig na komunidad, binigyang diin ng Malacanang na ang lahat ng hakbang sa proyekto ay dadaan sa mga itinatakdang batas at regulasyon ng pamahalaan.
0: Sinisigurado po ang Pangulo na lahat ng po na gagawin ay nanaaayon sa batas at hindi po maaaring makasira ito ng ating environment o maka-displacement ng ating mga kababayan ng walang anumang kapalit.
4: Ayon pa sa palasyo, nakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa NWRB at Department of Environment and Natural Resources o DENR para rin masigurong mananatiling sustainable ang paggamit ng tubig at hindi makokompromiso ang pangangailangan ng mga nakatirang komunidad. Bago rin maisakatuparan ng proyekto, kinakailangang maisagawa ang mga kinakailangang environmental impact studies, makabuo ng environmental management plan at sumailalim sa regular na pagmomonitor ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Samantala, nilinaw din ng palasyo na sa ngayon ay wala pa anilang nakikitang kailangang palipati ng mga komunidad. Subalit kung may mga maaapektuhan man sa hinaharap, tiniyak nitong hindi mawawalan ng kabuhayan ng mga apektadong residente, lalo na ang mga magsasaka.
0: Alam po natin na ang puso ng Pangulo ay nasa mga magsasaka. Yan din po ang inuuna niya, ang mga magsasaka, dahil una-una para sa food security. Kung meron man na madi-displace ng mga farmers, sisiguraduhin po ng gobyerno na hindi po sila mawawalan ng kanilang pagkakakitaan kung yan po ang mangyayari. Pero sa ngayon po ay wala pa pong nakikita pong ganyan.
4: Sinegundahan din ito ni Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. na nagsabing hindi dapat ikabahala ang supply ng tubig dahil ang ganitong uri ng industrial project ay hindi maaaprubahan kung walang sustainable water management.

0: system.
1: Wala namang pangamba. Ang ipangamba natin is the improper use of water. Tsaka itong water na to, recyclable to. Para ikalap mo pa yung water, at least magkaka-impounding ka. At least magkakaroon ka na recycling. The DNR or anybody will not approve any project without water system sustainability.
0: Habang patuloy pang binubuo ang PAC-Silica Framework Agreement, pagtitiyak ng pamahalaan, mananatiling prioridad ang pagprotekta sa kalikasan, sapat na supply ng tubig at kapakanan ng mga lokal na komunidad habang isinusulong ang mga pamumuhunang inaasahang magdudulot ng bagong teknolohiya at hanap buhay sa bansa. Sheila Natividad, para sa bayan.
2: Sa ikapitong araw ng impeachment trial, dinesisyonan ng impeachment court ang motion ng prosecution na isabihin ang bank, BIR at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte. Pinagbigyan ng ilan sa mga hiningin sabina, pero meron din mga hindi pinayagan. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard?
3: Yes, Ice, pinagbigyan nga ng impeachment court ang kahilingan ng prosekusyon na isampina ang tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Mance Carpio. Sa ikapitong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naging mainit ang talakayan matapos silingin ni Senator Judge Erwin Tulfo na wag nang talakay ng mga isyong walang direktang kaugnayan sa paglilitis. Ito'y matapos ang manifestation ni Senator Judge Robin Padilla, hindi sa reklamo isinampa laban sa kanya. Sa huli, pinag-utos ni Presiding Officer Francis T. Escudero na manatili ito sa record ng impeachment court pero i-refer sa Senate proper para sa kakulang aksyon. Ipinagpatuloy rin ng korte ang pagdinig sa hiling ng prosekusyon na magpalabas ng subpoena para sa bank, BIR at AMLAC records ni Vice President Duterte kaugnay ng Article 2 o umano'y unexplained wealth. Iginiit ni House Prosecutor Congressman Chel Jokno na mahalaga ang mga dokumento upang mabuo ang financial picture ng Vice Presidente. Abang tutol naman ang depensa sa anilay, napakalawak na saklaw ng kahilingan na may tuturing na fishing expedition. Matapos ang dalawang trial dates ng oral arguments, pinagbigyan ng impeachment court ang hiling ng prosekusyon na magpalabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC records ni Vice President Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Manassas Mance Carpio at ng 19 na corporate entities na iinip sa kanila. Saklaw ng subpoena mga bank records na mag-asawa mula 2007 hanggang 2021. Hindi naman isinama sa subpoena ang mga foreign currency deposit accounts, mga records ng law firm at dalawang corporate entities. Ayos bukas harap naman si NBI Director Melvin Matibag para sa pagpapatuloy ng paghimay dito sa Article 4 may kaugnayan sa grave threats. Matapos si Matibag, ang sasalaw naman sa witness stand ay ang ilang officials ng land bank. At sa nagpapatuloy na press conference naman ni Attorney Reggie Tongol, ang tagapagsalita ng impeachment court, natanong kasi siya dito kung bakit hindi na nagkaroon ng botohan para pagdesisyonan ang subpoena para sa tax, bank at AMLAC records ni Vice President Duterte. Ang naging tugon dito ni Attorney Tongol ay batay sa Rule 6 impeachment court, pinapayagan ang presiding officer na resolbahin ang mga isyong may kaugnayan sa impeachment batay na rin sa kanilang naging ebidensya. Ice.
2: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
4: Sa ibang balita, sugatan ng isang tauhan ng Philippine Navy sa BRP Sierra Madre matapos ang naging inkuwentro kaninang umaga lamang sa Ayungin Shoal dahil sa pagiging bayolente ng mga tauhan ng China Coast Guard. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
5: Kuha ang video na ito pasado alas 9 ng umaga nitong Lunes sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Habang nangyayari ang engkwentro sa pagitan ng China Coast Guard at mga tauhan ng Philippine Navy na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Makikita ang walong tauhan ng China Coast Guard sakay ng rigid hull inflatable boat na ilang beses pinagahampas ng wooden baton ang mga tropa ng Philippine Navy. Nalulan naman ng rubber boat, isang tauhan ng Philippine Navy ang nagtamo ng malumhang injury at sugat sa ulo na tinamaan sa agresibong pangahampas ng China Coast Guard. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nilapitan ng mga tauhan ng China Coast Guard ang BRP Sierra Madre, kung saan kalmado silang itinaboy ng mga tauhan ng Philippine Navy. Pero naging agresibo at bayolente umano ang China Coast Guard at nagsimulang mamalo ng wooden baton kung saan napinsala rin ang rubber boat ng Navy. Isinailalim na sa medical attention ang nasaktang Navy personnel habang patuloy ang pakikipag-ugnayan ng AFP Western Command sa BRP Sierra Madre kung kinakailangan na ang medical evacuation. Giit ng AFP na natiling profesional, disiplinado at naayon sa rules of engagement ang naging aksyon ng mga tauhan ng Navy sa insidente habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi naman magpapatinag ang AFP para patuloy na protektahan ang karapatan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kabilang na ang Ayungin Shoal. Hinangaan ng Department of National Defense ang mga tauhang nakadeploy sa BRP Sierra Madre, nananatili ring malinaw sa kagawaran na palakasin ang depensa ng Pilipinas at paigtingin ang pakikipag-alyansa para ipagtanggol ang nararapat para sa bansa. Matapos ang panibago na namang insidente, sinabi ng Defense Department na ipinapakita lamang kung bakit mayroong kakulangan sa tiwala at kredibilidad ang China. Nanawagan din ang National Task Force for the West Philippine Sea sa China Coast Guard na itigil ang mga mapanganib na hakbang na magpapataas pa ng tensyon. Patrick De Jesus para sa Bayan.
6: Nagpaparamdam muli ang habagat sa kanlurang bahagi ng bansa. Habagat lamang ang nakakapekto sa bansa sa susunod na tatlong araw. Ang cloud cluster naman na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA ay posibleng mabuo bilang low pressure area pero wala pa naman itong epekto sa ating bansa. Bukas sa Luzon, makararanas ng bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers. Dito rin sa Metro Manila, Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cordillera Region, Cavite, Batangas at sa Mimaropa Provinces, dulot po yan ng habagat. Sa Visayas naman, makararanas ng pulupulong pag-ulan at partly cloudy ang mararanasan sa kanlurang bahagi ng Visayas at Negros Island Region. Sa Mindanao, makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap o bahagyang maulap hanggang sa maulang panahon na may pulupulong pag-ulan o localized thunderstorms. Samantala, ito naman ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Webes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanonan yan.
4: At abangan, security deployment na ipatutupad ng PNP para sa darating na sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakalatag na.
6: At Baguio City Representative na si Gwendolyn Soriano nasungkit ang binibining Pilipinas International Crown. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
7: Sa harap ng sambayanan, subaybayan ang mahalagang paglilitis sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. The impeachment trial. Katotohanan, pananagutan, katarungan. Isang special coverage hatid ng inyong People's Television. Matutunghayan live mula sa Senate Plenary Hall. At hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment. Panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms. Tutukan ang bawat pagdinig. Pakinggan ang bawat pahayag sa ngalan ng katotohanan, pananagutan at katarungan dito sa inyong PTV. Simula na ng paglilitis. Haharapin na ang mga tanong ng taong bayan.
8: Mahalaga ang pakikinig, lalo na sa mga usapin patungkol sa pamamahala sa ating bayan.
9: So, sumibay talaga ako niyan.
10: Siyempre, para ang bayan tayo, kailangan nating makita yung katotohanan.
9: Even though na meron kang posisyon sa isang gobyerno,
8: sana harapin ng akusado ang impeachment na mayroong katapatan.
9: Kung talaga namang mayroong ebidensya, nararapat na managot.
10: Dapat sila yung halimbawa ng maayos na pamumuno para maging maayos ang bansa Pilipinas.
7: Subaybayan ang live coverage ng The Impeachment Trial on air at sa digital platforms. Dito lang sa inyong People's Television. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nanindigan ng prosecution panel na hindi fishing expedition ang paghingi nila ng subpoena sa bank tax at AMLOC records ni Vice President Sara Duterte. Inaulat ni Vel Custodio live. Vel.
1: Dayan, ipinasabina na ng impeachment court ang ilang mga banking institution para sa bank records si Vice President Sara Duterte. Kasama rin sa mga ipinasabina ang mga income tax returns sa mag-asawang Duterte at Attorney Juan Scarpio, pati na rin ang AMLOC records sa mag-asawa. Ito ay para masuri ang impeachment o articles of impeachment na pangalawa na unexplained wealth. Ikiniit ni House Trial Prosecutor Representative Chel Diokno sa Senate Impeachment Court na kailangang masuri ang buong larawan ng financial records si Vice President Sara Duterte para sa usapin na unexplained wealth. Ayon kay Diokno, ito ang dahilan kung bakit hiniling ng prosecution na ipalabas ang bank records, stock records at mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLOC ni Vice President Duterte. Aniya, sinabi mismo ng Korte Suprema na kailangang makita hindi lamang ang SALN na final ng isang lingkod bayan, kundi ang kabuuang kinita nito. May tuturin namang aniya kasi na isang snapshot ang SALN ng pananalapi na isang opisyal. Dagdag pa ni Diokno na limitado lang din ang impormasyong maibibigay ng income tax return o ITR at ang mga bank records ang makakatulong para makita ang kabuuang daloy ng mga pumapasok at lumalabas sa pondo. Bagamat patuloy na iginigit na depensa na isang fishing expedition na pagpapasabpina sa financial records ng Vice Presidente, paliwanag ni Diokno, malayo ang fishing expedition sa ginagawa ng prosekusyon dahil may matibay na batayan sila sa pagpapasabpina na bank records ng Vice mula sa AMLOC records ito mula 2007 hanggang 2021. Dayana, bagamat pinayagan na ng impeachment court na ipasabpina ang mga bank records si Vice President Duterte, ay meron ding mga limitasyon o hindi pinasabpina ang mga records na may foreign denomination. Samantala, sa Miyerkules naman ay inasabpina din para humarap bilang witness ang dalawang land bank officers. Balik sa iyo, Dayan.
0: Maraming salamat, Vel Custodio. Samantala, ligtas, komportable at mabilis na biyahe ang nais ng Marcos Jr. Administration para sa mga commuter. Kaya naman sinisikap ng pamahalaan na magkaroon ng maraming pagpipilian ng commuters, lalo na sa malayong biyahe. Inagulat ni J.M. Thompson.
2: Patuloy na umaarangkada ang iba't ibang programa at proyekto ng pamahalaan para sa mas maayos, maginhawa at mabilis na biyahe ng bawat mamamayang Pilipino tungo sa isang mas maunlad na bagong Pilipinas. Ang North-South Commuter Railway o NSCR at Metro Manila Subway Project ang ilan sa malalaking proyekto ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na inaasahang makatutulong para maibsan ang hirap ng mga ordinaryong Pilipino sa pagko-commute. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr., sinisigurado ni Transportation Secretary Bonnie Lopez na tuloy-tuloy ang konstruksyon ng transportation projects para ito'y matapos batay sa itinakdang panahon.
3: Instead of kumbaga wasting time sa traffic, you can spend more of it with your families and loved ones. Yun naman talaga po yung layunin po dito ng administrasyon kung bakit minamadali natin at pinapabilis natin mga ganitong proyekto.
2: Bukod pa rito, tuloy-tuloy rin ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa iba't ibang mga infrastruktura para mabilis at ligtas ang biyahe hindi lang ng mga motorista kundi maging ang mga pangunahing produkto na mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay ni Juan. Ilan sa mga ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. na agad inaksyonan ng DPWH sa ilalim ng pamumuno ni DPWH Secretary Vince Dizon ay ang rehabilitasyon sa EDSA at sa Maharlika Highway na bumabagtas mula Luzon hanggang sa Mindanao. Hindi rin pinalagpas ng administrasyon ang pagtitiyak na matatapos ang mga kalsada na ilang taon ang nakatenga tulad ng Mabolo Almeda Bypass Road sa Naga City at Alamino San Pablo City Bypass Road.
4: Kaya inaatasan ko ang DOTR at DPWH na bantayang mabuti ang mga proyekto sa kahabaan ng Quezon patulak ng Bicol at tiyakin tama ang kalidad, matibay at nasa takdang oras ang pagtatapos.
2: Dagdag pa rito, pinaigting din ng Department of Transportation o DOTR ang modernisasyon ng mga istasyon sa EDSA Busway para magkaroon ng mga commuter ng mas maayos at ligtas na biyahe. Kabilang na dyan ang Kamuning EDSA Busway Station na binigyan ng bagong bihis at sinabayan pa ng pag-aalis sa tinaguriang Mount Kamuning Footbridge na pinalitan ng bago at pedestrian-friendly na istruktura. Hindi naman tumitigil ang pagbabantay at pagsisiguro ng DOTR at DPWH sa mga proyektong transportasyon sa bansa. Sa katunayan, malaking tulong ang suportang maibibigay ng mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN para sa railway projects sa Pilipinas. Yan ang nakitang halaga ni Transportation Secretary Banoy Lopez sa naganap na ASEAN Railway Conference 2026.
5: As emphasized by President Ferdinand Marcos Jr., it is time that we need to that we end the suffering of our commuters. By building and investing in modern and efficient mass railway transit systems, we call on our ASEAN partners to continue working with the Philippines, sharing knowledge, technology, and expertise as we pursue integrated and interoperable railway systems across our region.
2: Kagaya ni Alisa Torres, isang commuter, malaking parte sa kanyang araw-araw na buhay ang oras na nailalaan para lang sa biyahe papasok sa kanyang trabaho.
6: Mahalaga siya talaga kasi syempre yung ruta, yung transport, yun kasi yung pinakamahalaga, yung ruta ng transport. Actually, nahihirapan talaga yung commuter actually sa paglilipat-lipat talaga. Like for example, from Carousel, lilipat ka ng MRT. So if meron silang na ginagawa na mahabang ruta, much better siya kasi unang-una, hindi ka na magpapalipat-lipat. Totoo yung sinasabi nila na kapag sobrang haba nung kinocommute mo, yung haba ng biyahe mo, parang papasok ka pa lang, parang feeling mo pauwi ka na. Lalo sa akin kasi from Valenzuela to Guada ako, sobrang layo talaga nung binabiyahe ko.
2: Giit naman ni Secretary Lopez na mahalaga ang suporta ng ASEAN upang maisulong ang mga makabagong paraan at tulong sa pampublikong transportasyon sa bansa.
5: With these game-changing projects, we can transform the entire landscape of the Philippine transportation. But to achieve this, we would need help and collaboration from our partners and friends from ASEAN countries. We all must demonstrate our solidarity as it is in our best interest. And we owe it to future generation, a better future and an upgraded standard of living and quality of life for all.
2: Samantala, patuloy rin ang pag-develop ng Department of Science and Technology o DOST ng mga paraan upang makatulong sa ating mga kababayan ang pinaigting na paggamit ng electric vehicles. Kasalukuyan, nagkaroon na ng mga electric trike, electric jeep at electric ferry na ngayon ay tumatakbo sa Pasig River. Tulad din ng ipinangako ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA, ibinalik ng kanyang administrasyon ang biyahe ng iconic Love Bus sa ilang bahagi ng Metro Manila at maging sa Cebu. Bukod sa libre na ang pasahe, eco-friendly pa ang mga bus na gamit dito. Dagdag pa rito, mayroon ding electric tranvia at mga hybrid road train bus. Nakita rin ng DOST ang kahalagahan ng pag-convert ng mga tradisyonal na tricycle para maging electric tricycle. Kaya nag-develop sila ng conversion kit para sa mga tricycle na di gasolina.
4: Nagpupundar po kasi tayo para sa kinabukasan. We are not building only for today. We are building also for tomorrow.
2: Mula sa mga daanan at sakayan, inaasahan na ang biyaheng ito ay magtutulay tungo sa isang destinasyong magbibigay ng mas maayos at ligtas na buhay. J.M. Thompson, para sa bayan.
0: Personal na inalam ni DPWH Secretary Vince Dizon ang update sa rehabilitasyon ng EDSA. Tingnan din ng kalihim kung paano masosolusyunan ang pagbaha sa ilang bahagi ng EDSA, gayon din ang maayos na sidewalk. Nagbabalik si J.M. Thompson.
2: Mag-aalas 4 kaninang madaling araw nang inspeksyonin ni Secretary Vince Dizon ang Phase 2 ng rehabilitasyon ng EDSA. Ilan sa kanyang mahigpit na tinignan ay ang ilang ginagawang daanan sa northbound ng Boni Serrano Avenue sa Mandaluyong City at ang sidewalk improvement project sa May Buendia Station. Pagpalo ng alas 5 ay binuksan na rin ang ilang mga linya ng daanan sa EDSA para iwas aberya sa kalsada. Ayon naman kay Secretary Dizon, kanila rin sisimulang lakihan ng mga inlet o daanan ng tubig papasok ng drainage para makatulong sa paghupa ng tubig baha sa tuwing maulan.
7: Ang problema, yung mga inlet, yung mga pasukan ng tubig pagka bumabaha, lalo na pagka magakasang ulan at matagal ang ulan, ang liliit. So ngayon, dodoble yung, titriple namin yung laki para mas mabilis yung pasok ng tubig sa mga drainage.
2: Tiniyak ng DPWH na tuloy-tuloy ang kanilang rehabilitasyon ng EDSA, kabilang ang tuloy-tuloy ng mga ginagawang daanan mula sa Orense hanggang Monumento, at inaasahang matatapos ang rehabilitasyon sa susunod na taon. Samantala, personal ding pinuntahan ng Kalihim ang ginawang sidewalk improvement project sa may Buendia Station, kung saan mas lumawak na ang daraanan ng mga pedestrian.
7: Ako ata, dalawang beses ko na ginakad dun. No? And nakita natin na kawawa talaga yung mga kababayan natin na nagagakad tsaka nagko-commute.
2: Dahil sakitid ng sidewalk noon, minsan ay napipilitan ng ilang commuter na dumaan sa mismong kalsada kung saan delikado para sa kanilang buhay. Kaya naman ang dating 1.5 meters na lapad ng sidewalk ay 3.2 meters na ngayon.
7: Pakipag-usap tayo sa MMDA, yung mga dating obstruction na useless naman, hindi naman nagagamit. Yung mga dating mga bus stop, nasa gaba lang, eh wala na namang humihintong bus dito. Lahat nasa busway na. Tapos yung mga plant box na hindi naman nagagamit, pinapatanggal na rin natin para tuloy-tuloy yung daloy ng mga pedestrian at ng mga siklista.
2: Makikipagtulungan din ang DPWH sa MMDA at Local Government Unit para mapanatili ang kaayusan at kalinisan ng mga proyektong ito na makatutulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga araw-araw na nagko-commute at dumadaan dito. Inaasahan na ang mas malawak at mas ligtas na sidewalk ay gagawin din sa kabuuan ng EDSA.
7: Nakita naman natin na kapag ginagawa ng tama yung proyekto, hindi ninanakaw yung pera. Gaya ng sinabi ng ating Pangulo, maayos ang nagiging resulta.
2: Hindi naman titigil ang DPWH na paigtingin ang kanilang pagbabantay sa mga proyekto ng pamahalaan, lalo na ang mga kalsada at daan ang magbibigay ginhawa sa ating mga kababayan. J.M. Thompson, para sa Bayan.
0: Nilinaw ng Philippine National Police na hindi sila ang nagbibigay ng permit sa mga gustong mag-rally kundi ang lokal na pamahalaan. Tugon ito ng PNP sa alegasyon na hinaharang nila ang mano ang permit application ng ilang grupo sa araw ng State of the Nation Address. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
8: Hindi totoo. Ito ang tugon ng Philippine National Police o PNP matapos sabihin ng grupong bayan na hinaharang ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang kanilang permit application para makapagsagawa ng kilos protesta sa harap ng St. Peter's Church kasabay sa 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pahayag ng grupo. Kanilang iginiit na dalawang beses na silang nakipagpulong sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Pero walang naisasapindal na kasunduan dahil sa pagtanggi ng NCRPO. Ayon kay Acting Chief Public Information Office Police Colonel Allen Rayco, hindi sila ang nag-aaproba ng permit to rally, kundi ang lokal na pamahalaan.
9: To make it clear, the NCRPO as well as the National Police do not have the power to deny or grant any permits for rallies. So hindi po kami ang nagpo-provide niyan. They take our comments, they take our opinion, and then the local government unit will be the one to decide whether to grant or deny po yung mga. So hindi po accurate na sabihin natin na hindi pinapayagan.
8: Nakalatag na ang security deployment na ipatutupad ng PNP. Katunayan, pinagana na nila ang SONA Task Group. Aabot sa 20,000 pulis, kabilang na ang force multiplier ang ipapakalat para sa SONA. Maximum tolerance ang ipatutupad ng PNP para sa mga magsasagawa ng kilos protesta. Pero hindi daw ibig sabihin na walang aresto na mangyayari kung may lalabag sa batas.
9: Pagka umabot na po sa punto na nanggugulo na at umabot na nga, kung umabot man sa ganyan ng mga threats, may pagsusunog o panggugulo na, which will endanger the safety of the general public, we will do what is necessary and the full force of the law will be brought upon them.
8: Wala namang nakikitang banta ang PNP para sa SONA, pero maaari pa rin daw silang magtaas ng alerto para matiyak na magiging payapa ang sona ng Pangulo. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
0: Binigyang diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang tala ng Philippine National Police na bumaba ang crime rate ng 20.6% ngayong pangalawang quarter ng taon. Sa kabila yan, ang mga napapabalitang krimen nitong mga nagdaang linggo. Hindi anya ito ikinatutuwa ng pamahalaan kaya pinaiigting pa ng pulisya ang kanilang mandato sa pagprotekta sa mga komunidad. Bagamat may mga insidenteng na ibabalita, pinakikitaan niya ng mga ulat ng PNP na bumaba ang mga naitatalang krimen sa bansa at may mga lugar na walang naitatalang insidente ng krimen.
10: Nagkakaroon lang po kasi at nahahighlight dahil nakikita po natin sa balita. Pero again, hindi po natin ito maaari ipagpunyagi dahil hanggat maaari ay zero crime ang Pilipinas. Pero that's not the reality. Ang PNP pa rin po ay gumagawa lahat ng aksyon para matugunan ang kanilang ang pangangailangan ng ating mga kababayan para sa proteksyon. At makikita naman po nila at naire-report na kung may nagawang krimen ay napakabilis din po nilang rumisponde.
0: Sa harap ng isinasagawang 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting, binigyang diin ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang mahalagang programa ng ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Representatives at pagpapanatili ng Timog Silang Asya bilang Peace and Neutrality Zone. Yan ang ulat ni Gabriel Legas live.
11: Diyan, ilang mga pagpupulong ang isinagawa ngayong araw bago ang nakatakdang pagbubukas ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting bukas, July 21.
12: Isang unang aktibidad ang interface meeting ng ASEAN Foreign Ministers at ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights o ICHAR. Sa kanyang opening statement, binigyan diin ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang kahalagahan ng mas malawak na pakikipagtulungan sa mga sektor at stakeholder upang maisulong ang karapatang pantao. Ngayon din sisimulan ang implementasyon ng ICHAR 5-Year Work Plan 2026-2030.
13: I hope that within this period, ICHAR will be able to further enhance its approach to both recurring and emerging issues as well as consistently build upon its fundamental work to ensure advancement of our region's human rights agenda in a sustainable and inclusive manner.
12: Noong nakaraang taon, nang pagtibayan ng ASEAN Declaration on the Right to a Safe, Clean, Healthy, and Sustainable Environment at ang ASEAN Declaration on Promoting the Right to Development and Peace towards Realizing Inclusive Growth and Sustainable Environment. Sumunod ang pagpupulong ng ASEAN Foreign Ministers bilang Southeast Asian Nuclear Weapons Free Zone Commission upang patatagin ang pagpapatupad ng Shanfest Treaty na nagbabawal sa mga armas nuklear sa rehiyon. Nanawagan din ang kalihim na ipagpatuloy ang dialogo sa mga nuclear weapon states at panatilihin ang Timog Silangang Asya bilang rehiyon ng kapayapaan at neutralidad.
13: We must continue to enhance the treaty's viability and relevance in multilateral fora, reaffirming Southeast Asia's enduring commitment to nuclear disarmament, non-proliferation, and the peaceful uses of nuclear energy. Equally important is our continued engagement with the nuclear weapon states towards their accession to the Shanfest Protocol by intensifying efforts of all parties to resolve all outstanding issues. We must continue exploring all possible avenues to bridge the remaining gaps and outstanding issues with the shared objective of realizing the nuclear weapons adherence to the protocol.
11: Diyan, yung pinakauling activity na isinagawa sa PICC ngayong araw ay itong meeting kasama si ASEAN Secretary General Cao Kim Korn at ng ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights upang lalong maisama yung karapatang patao sa mga policies ng ASEAN. At bukas ay dito na isasagawa yung 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting na mangyayari sa PICC. Dalawang beses na magkakaroon ng huddle si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa mga miyembro ng media bukas. Yan ay bandang tanghali at saka bukas din ng alas 6 ng gabi at bukas din ng alas 5 ng hapon ay inaasahan na magsasagawa ng press briefing si DFA Deputy Assistant Secretary Dax Imperial upang bigyan tayo ng wrap na itong mga naging pangyayari sa unang araw na itong mga activities para sa 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting, Post-Ministerial Conferences and Related Meetings dito sa Metro Manila. At yan, muna ang update mula rito sa International Media Center sa Parañaque City. Balik siya diyan.
0: Maraming salamat, Gav Villegas.
14: 60 hanggang 70% ng mga mamamahayag ang nakakaranas umano ng banta sa kanilang buhay. Kaya naman bumuo ng kasunduan ang Presidential Task Force on Media Security at Cybercrime Investigation and Coordinating Center para sa proteksyon ng media. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
15: Para protektahan ang mga mamamahayag ng bayan. Ito ang naging pundasyon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center katuwang ang Presidential Task Force on Media Security para selyuhan ng isang kasunduan na lalaban sa online threats, cybercrime at iba pang modus sa mga journalists. Lumalabas kasi sa pagsusuri ng task force na tinatayang 60 hanggang 70% ng mga mamamahayag ang nakararanas ng banta sa kanilang buhay kung saan karamihan ay babae. Ayon sa CICC, mahalaga ang kasunduan na poprotekta sa kanila, lalo na ngayon na maraming mamamahayag ang nasa Senado para magbalita ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
16: It's really important for us na to make you feel safe para wala ho kayong takot magbalita ng katotohanan sa ating mga kababayan.
15: Ang mekanismo, bukod sa pagtawag sa hotline 1326 ng CICC, pagsusuplong direkta sa PT Forms para makoordinate sa ahensya.
16: Apart from reporting, meron na tayong proactive approach on real threats to media personalities. So magkakaroon sila ng seat dito sa ating Threat Monitoring Center. Ititrain natin yung mga tao from PT Forms para naman mahanap proactively ano ba yung mga ongoing threats sa mga media practitioners.
15: Matatanda ang noong Marso, naglabas na ang PT Forms ng opisyal na pahayag ng pagkundina sa panggigipit na nararanasan ng mga journalists sa bansa. Giit ng Task Force on Media Security, patuloy din silang nag-iimbestiga at nagbabantay sa mga ganitong klase ng insidente at tumitindig para sa kaligtasan ng mga mamamahayag ng bayan. Sheila Natividad, para sa bayan.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin.
18: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
23: 66 Informasyon.
24: GIS, your General Information Station.
25: Radyo Magazine 1278 AM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas.
28: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: kanyang po ng mga programa ng pamahalaan ay maipaabot po ang mga benepisyo sa ating mga kababayan at mapaunlad yung kanilang mga buhay.
1: Opo, VP Jack, base po sa mga impormasyon na nakarating sa inyo sa Pag-ibig Fund o base sa inyong mga pag-aaral din, saan po ninyo may a-attribute, ika nga, ang paglaki ng bilang ng mga kababayan natin na mas ginusto na magkaroon ng sariling bahay at kahit papano later on mapapasa kanila yung bahay na kanilang unti-unting binabayaran kada buwan, sir?
0: Alam ho nyo, Sir Alan, nakikita ho namin sa Pag-ibig at ito po ay yung direction po ng ating chairperson, Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, ay yung pong pinagtatagpo niya, Sir Alan, pinagtatagpo niya yung supply at yung demand. Yung supply at demand. Nakikita ho natin na ang ating mga kababayan ay may pangangailangan na magkaroon ng sariling bahay. At ang ginagawa po ng ating secretary ay ang ginagawa po niya yung pong available housing units ay iniaakma ho niya doon po sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Yan po yung diwa. Isa po yan sa mga diwa nung expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Higit pong dumami yung pong mga socialized housing units, yung pong mga dekalidad at abot kayang pabahay para mabili po ng mga ating mga kababayan sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan. So yun po talaga ang isang susi kung bakit po dumami po ang nagkaroon ng kanilang sariling bahay dahil mas akma po yung mga tinatayong mga bahay na hanap ng ating mga kababayan. At of course, nariyan po ang patuloy na mababang interest sa Pag-ibig Housing Loan para po makayanan ng ating mga kababayan na mabili yung bahay po na kanilang inaasahan.
1: Opo, you mentioned the VP Jacinto, sir, na lalong dumami ang mga socialized housing units. Ika nga, para ito'y mas angkop, ika nga dun sa mga kababayan natin na low income borrowers. Pero we understand ang laki ng itinaasa dahil abot na as much as 15% ng mga total units na pinipinansyahan ng Pag-ibig ang socialized housing loans, sa VP Jack. 15%.
0: Tama ho kayo, Sir Alan. Yan po mismo yung patunay na yung pong ating direksyon sa ilalim po ng ating Secretary Aliling, na tama sapagkat dumoble ho. No? Tama ho, 15% ho ng ating naipahiram sa ilalim ng Pag-ibig Housing Loan ay tumuho sa socialized housing units at dumoble ho kumpara last year. Higit pa sa doble yung pong mga socialized housing units na nabili ng ating mga kababayan sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya po, muli, nagiging mas akma po yung available units, yung pong supply, nagiging mas akma po yung available housing units na available sa ating mga kababayan na maaari pa nilang mabili sa abot kayang paraan sa tulong po ng Pag-ibig Housing Loan. At yan po yung kailangan natin, Sir Alan, yan po yung ginagawa ho natin. Eh, pinagkatagpo ho natin at yung pong pagkakatugma ng ginagawa ng private sector at yung pong pagtutulungan ng pamahalaan with the private sector, yan po yung susi eh. Kailangan ho ay magsama at magtugma po ang galaw ng bawat isa para po umakma sa pangangailangan po ng ating mga miyembro, ng ating mga kababayan.
1: Ayan, this goes to show na mahalagang pagtutulungan ng pamahalaan at ng pribadong sektor, di ba? Whole of nation approach para sa pagtutulungan para sa ating mga kababayan, VP Jack, ano ha?
0: Tama po, whole of nation approach, whole of government approach, at yan naman po ang nais ng ating Pangulong Marcos, at yan po ang kanyang solusyon na ating pinapatupad sa Pag-ibig Fund.
1: Opo, we understand of course na mas mababang interest pa rin ang babalikatin, iga nga, ng ating mga kababayan para doon sa mga magkukwalify sa kanilang mga housing loan, mas mababang interest than the usual interest rates, VP?

0: Ay, tama ho. Eh, ibalita ako na rin po sa Alan. Ano? At nakita ho natin na susi ho at yan po ang kailangan ng ating mga kababayan. Kailangan mapanatili ho nating abot kaya yung monthly payments sa ilalim ng Pag-ibig Housing Loan para maingat niyo po ang ating mga kababayan na ituloy yung kanilang pangarap na bumili ng sariling bahay. Kaya po, hanggang December po, hanggang katapusan po ng taon, Sir Alan, sa mga nakikinig po nating mga kababayan at puli, bilang tugon po sa utos ng ating Pangulo, ay lalo po nating binabaan yung interest rates ng Pag-ibig Housing Loan.
1: Mm-hmm.
0: Pinataas po natin, no? Pinataas po natin yung maaaring mahirap ng isang miyembro hanggang 10 milyon na habang yung interest rate ay pinababa ho natin. In fact, oh, Sir Alan, kung ang loan ay kung ang housing loan ng isang miyembro ay mula 1.8 million pesos hanggang 4.9 million pesos. So sakop po yan hanggang mga middle class workers ho natin, ano?
1: Opo.
0: Ang interest rate ho nito ay 4.5% na lamang for the first 3 years of the loan.
1: Opo.
0: Ibig sabihin po, higit na mas mababa ang monthly payment ng ating miyembro sa unang 3 taon ng kanyang loan. At maging ho yung mga loans na mula 4.9 million hanggang 10 million pesos, 5.75% na lang po yung interest rate. Dati ho, 6.25 yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Binabaan pa ho natin hanggang katapusan ng taon para lalo hong makatulong sa ating mga miyembro na magkaroon ng sariling bahay. At habang, Sir Alan, patuloy po nating inahatid ang subsidized na 3% rate
1: yun
0: para po sa mga socialized housing loans. So, lahat po yan. Lahat po yan ay ginagawa po natin muli po bilang tugon sa utos ng ating Pangulo. Gawing abot kaya ang paraan para magkaroon ng sariling bahay ang ating mga kababayan.
1: Okay. At saka, ang isa sa mga very significant dito ay ang dinidevelop ika nga ay hindi lang basta bahay, kundi isang komunidad. Kasi noon may mga observation na, may bahay nga ako noon na maliit doon sa ganitong lugar, napakalayo naman sa aking trabaho, napakalayo naman sa trabaho ni Mrs. Halimbawa, yung mga ganon. Pero ngayon, ang mga location ng mga housing projects are very strategic. Kaya ika nga eh, kung doon man titira na talaga yung mga nag-avail ng housing loans, ay malapit pa rin ika nga sa mga areas kung saan naroon ng trabaho, nandun ang maaring negosyo at mga kahalintulad nito, VP, sir.
0: Tama po. Yan po ang yan po yung nais ng expanded 4PH program ng ating pamahalaan. Kaya po yung mga proyekto po nito ay umaakma kung saan po naroon ang mga miyembro. So for example po, Sir Alan,
1: mm-hmm,
0: pagka po sa mga urban areas,
1: yan
0: ay kadalasan po condominium units po yung available na housing units.
1: Okay.
0: Dahil tama ho kayo, dapat yung propyong housing unit, yung titirahan ng ating miyembro, dapat po ay malapit sa trabaho, malapit sa transport terminal,
1: mm-hmm,
0: akma ho para sa kanyang pamumuhay.
1: Mm-hmm.
0: Hindi po malayo kung saan ho siya, kung saan nag-aaral yung kanyang anak, kung saan ho siya nagtatrabaho. Pagdating naman po sa mga less urbanized areas, ayan po, kung saan may lupa pa, may available pa hong lupa, ayan po, makikita naman po dyan at available naman po yung mga house and lot units. So, inaakma ho natin yung housing unit na may kompletong amenities. No? At yun nga po ay mahalagang malapit sa trabaho, malapit sa transport terminal, malapit sa
1: paaralan. Yes.
0: Para po umakma po sa pamumuhay at pangangailangan po ng ating mga miyembro. At ang mahalaga po yan, Sir Alan, maliban po sa responsiveness ng housing unit, ay muli po yung affordability.
1: Opo, yes.
0: Kadalasan po ay nakakatuwa pong mabanggit at marinig po sa ating mga housing loan borrowers na ay kadalasan mas mababa pa sa renta. So yun po yung isa ng mga ine-emphasize po at binibigyang diin ng ating CEO na si Ma'am Malen Acosta, si Manang Malen, na kung kaya mo nang bumili ng bahay dahil sa Pag-ibig Fund ay magagawa mo na sapagkat hindi lamang makakakuha ka ng sariling bahay, makakatipid ka pa dahil mas mababa pa sa renta yung ibinabayad sa monthly payment sa Pag-ibig Housing Loan.
1: Mm-hmm. Nabanggit mo yung ano, VP Jack, may mga monthly amortizations na actually mas mababa pa kaysa sa halaga ng mangungupahan ka ng buwanan sa isang particular na lugar. Eh, but at the end of, let's say, the day, after 25 or 30 years na ganun ang hinuhulugan mo, mayroon kang sariling bahay. Ika nga, VP Jack, di ba?
0: Tama po yan. At ang isa pa nga ho dyan, Sir Alan, may tinatawag pa nga dyan. Wealth creation. Wealth creation dahil napakababa ho ng interest ng Pag-ibig Fund Housing Loan. Ano? So, mababa po yung monthly. May nabibili kang property para sa iyo. Sa iyo na. At habang mababa ang monthly payments ng Pag-ibig Fund over a course of 3 years, 5 years, 10 years, hanggang buong term ng loan, yung property na bili, tumataas yung value.
1: Mm-hmm.
0: So talaga pong ito ay nakakatulong para po paunlarin, pagandahin ang buhay ng ating miyembro. At yun nga po, bigyan po siya ng yaman dahil po sa kanyang property na mabibili ng mura at abot-kaya sa tulong ng Pag-ibig.
1: Okay. Now, VP Jack, looking forward, ano po ang mga nasa pipeline, ika nga, insofar as Pag-ibig Fund is concerned para sa ating mga kababayan, VP Jack, sir?
0: Opo, ito pong mga promo rates natin, Sir Alan. Ito po ang ating binibigyang diin dahil po ito'y hanggang katapusan ng taon. Mababa po ang monthly interest, mababa rin po ang annual interest ng Pag-ibig Housing Loans. Ngunit lalo po nating pinababa sa tulong po ng mga promo rates na nabanggit ko po. Patuloy pong available ang subsidized 3% rate para sa socialized housing loan. May promo rate po na 4.5% interest rates para sa mga loans na hanggang 4.9 million pesos. At meron din pong promo rate na 5.75% per annum para po sa mga loans up to 10 million pesos. So lahat pong ito muli ay para ho pagaanin ang monthly payments sa inyong Pag-ibig Housing Loan, lalong gawing abot kaya para po yung pangarap po ninyong magkaroon ng sariling bahay ay inyong magtupad.
1: Mm-hmm. Okay. VP Jacinto, sir. Nako, salamat po ng marami sa mga updates, sa mga impormasyon na inyo pong pinagkaloob mula sa Pag-ibig Fund, sir.
0: Maraming salamat, Sir Alan, at magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Thank you. Vice President Jacinto Jr. ng Pag-ibig Fund. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron na tayong 44 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
5: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong 16th siglo To 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nuevo Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa bayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasunod po mga kaibigan ng taas presyo ng petroleum products kanina. Alamin natin ng update tungkol dyan, meron daw hong ilang mga jeepney driver sa Anonas. Ito, humihirit na ng taas pasahe. Sa gitna po ng big time oil price hike, ang balita atin sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary!
8: Ala, itong ilang mga jeepney drivers sa Quezon City na aprubahan ang hiling na taas pasahe kasunod ng panibagong big time oil price hike. Kasunod yan ng pagtaas muli ng presyo ng produktong petrolyo kung saan sumipa na naman sa higit 80 ang kada litro ng diesel. Umaaray na nga ang ilang jeepney driver dito dahil marami umano sa kanila ang hirap ng magpakarga ng krudo dahil hindi sapat ang kinikita sa araw-araw. Dahil dito, hiniling ng mga chofer na mapabilis ang pagdidesisyon sa dagdag pasahe para makatulong na madagdagan ang kanilang kita. Pakinggan natin ang pahayag ng ilan sa mga tsyoper na nakausap ko kanina.
11: Eh, dapat lang, kakakamit mo, kumalit na rin kita na, wala nga rin kinikita eh. Oo. Pupunta sa diesel.
12: Oo. Magkano ang mababawas yun sa tansya mo? Kita mo ngayon, may kita check na ulit.
11: Nasa 200, kaya lima sa
12: alam.
11: Ang mabawas? Dapat lang kasi nagtaas na rin yung sahod eh.
12: Oo.
8: At Alan, kanina nga no, yung mga nakausap natin chofer, marami sa kanila, ang hindi pa raw makapagpakarga kahit na mataas na nga yung presyo ng produktong petrolyo, eh dahil nga kailangan pa nilang umikot para magkaroon ng dagdag na kolekta. Una nang sinabi ng LTFRB na inirekomenda na nito sa DOTR ang pisong dagdag pasahe para sa mga pampasaherong jeepney. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Bula po riyan sa Quezon City.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738
1: AM. 51 minutes, makalipas po ang 7 AM. Good morning kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Weather update muna tayo, mga kaibigan. Direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather.
1: Ihatid sa atin ni Grace Castaneda. Grace, good morning.
13: Yes. Yes, yeah. Well, good morning din sa ating lahat. Kahapon ng 8 PM yung cloud cluster sa silangan ng Visayas at Mindanao area ay isa na po ngayong ganap na low pressure area. And na-expect po natin generally, magiging west-northwestward po yung pagkilos nito. Posibleng pumasok sa loob ng ating area of responsibility this afternoon or tomorrow morning. Tumataas na din po yung possibility nito na maging isang ganap na bagyo. Most likely, yung tropical depression development niya po is between Wednesday and Thursday. So, monitoring po tayo dito and patuloy na magantabi sa updates na ipapalabas ng PAGASA. For now, wala po itong epekto pa sa anumang bahagi ng ating bansa and habagat pa rin po yung umiiral sa Mindanao at western sections ng Luzon at Visayas. Mataas po yung chance sa mga scattered na pag-ulan sa western Visayas, Negros Island region, Zamboanga Peninsula at Barm. Well, dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi po na ating bansa, kung may mga pag-ulan tayong mararanasan, mostly yung mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan po lalo na sa hapon at yung midulot ng habagat at localized thunderstorms. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castaneda, magandang umaga po.
1: Grace, yung binabanggit mo low pressure area, pagpasok niyang Philippine Area of Responsibility ay maaring low pressure area pa rin siya at sa loob ng par posibleng mag-develop into a tropical depression. Ganun ba yan?
13: Either po, posibleng maging TD na siya bago siya pumasok or posible naman pong pumasok siya as LPA and saka po siya maging isang ganap na bagyo.
1: Ayun. At kung sakaling maging ganap na bagyo, itong low pressure area na ito, Grace, anong magiging pangalan niya?
13: Ang susunod po na pangalan natin is Quiapo.
1: Ha? Quiapo?
13: Quiapo, opo.
1: Quiapo, starting with the letter K, ano?
13: Yes, po.
1: Okay, Grace. Salamat na marami for the updates. Good morning.
13: Maraming salamat din po. Maging tayo lahat.
1: Thank you. Ingat. Grace Castaneda, direkta mula po yan sa PAGASA Forecasting Center.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Bye-bye time na muna kami, mga kaibigan. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, July 21, 2026, ang ating mga executive producer, thank you, Paola Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang ating mga co-pilot naman sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Refarial, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Radyo Magazine.
14: 1278 AM.
5: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
16: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
15: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
16: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
15: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
16: Till I met you.
15: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
16: I love you more each day.
15: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
18: This is a public service announcement.
19: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
18: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
21: 1278 AM.
22: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
23: Radyo on the go.
22: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay!
25: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
22: Libre to ha?
25: Walang bayad?
22: Oo, walang bayad.
25: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
26: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo. Mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
27: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
26: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
28: Kasama po namin si Secretary Henry po.
29: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit
30: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
26: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
31: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
26: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
20: 66 Informasyon.
23: GIS, your general information station.
24: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Tuwak na ba ang breast is light? Na ba ang family?
1: Kaya kaya mo ba ang